0: Romeo Ochoa. Julio M30, magandang umaga sa lahat. Mabuhay si SP Win Gatchalian. Ubo. Still John, good morning, Sir Ira Pia. Si Peter Nicolabi, Sir Sputin Yehe, it's Friday today. Good umaga, Boss Idol Ira. Good morning, Pedro. Still John, done, like, and share. Salamat, Still John. Gayahin si Still John, ha? Betty Frias, good day, Sir Ira. Ano sabi ni Waling Waling ang national flower natin? Paano Waling Waling ang takbo ng utak niya? Morbi Amak, good AM Friday, Sir Ira. God bless, boss. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Happy Father's Day. O nga pala, sa Linggo, Father's Day. Sa lahat ng mga tatay at natay, happy Father's Day. At si Julio M. Trenta, yan, good news. Rollback sa presyo ng petrolyo. Great job sa ating pamahalaan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Hindi ka naubo. Hindi ka naubo, ha? Hindi ka naubo. Oh, sige. Sandali lang, ha? Bago ang lahat. Ipasok na natin to. Congressman Paolo Duterte, sinagot si Senador John Vicramulla sa banat na hay at sabog. May ulat si John Manlabas. John, good morning.
1: Sinagot ni Davao City Congressman Paolo Duterte si Secretary John Vicramulla matapos umano siyang bansagang hay at sabog. At iginiit na kung gusto talagang malaman kung sino ang dapat sumailalim sa drug test, mas mabuting magsagawa ng hair follicle drug test kasama ang mga opisyal sa Malacanang. Ayon kay Duterte, maaaring ang tinutukoy ni Rimulla ay hindi siya, kundi ang mga nasa palasyo. Anya, kung may gustong linawin, nararapat lamang na dumaan sa patas at malinaw na proseso sa halip na magbitaw ng mga paratang. Binigyan din ng mambabatas na maaaring hindi lang basta sabog sa kilos ang tinutukoy, kundi sabog umano sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan, at sa paniniwalang hindi nakikita ng taong bayan ang tunay na ginagawa ng mga opisyal. Sa uli, sinabi ni Duterte na bago mano mamigay ng mga bansag na hay at sabog, mas mabuting tignan muna ni Rimulla ang sarili sa salamin. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlabas mula sa Kamara de Representantes. Nasamit si Julio M. 30. Ubo, sabi niya. Sabi sa iyo eh. Michael Manalo, magandang umaga po, Sir Ira. Stay safe always from Las Piñas. Good morning, Michael Manalo. Rick Oracion, good morning, Sir Ira P. Good morning, Rick Oracion. Ayon sa survey ng Octa Research, 4 sa bawat 5 Pilipino hindi naniniwala o hindi patiyak kung ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte ay magdedesisyon batay sa ebidensya at batas. Batay sa survey na isinagawa noong April 20 hanggang 24, 30% ng mga respondent ang nagsabing hindi sila naniniwala na magiging batay sa ebidensya ang desisyon, habang 49% ang undecided. Tanging 19% lamang ang naniniwala magiging patas at nakabatay sa batas ang magiging pasya ng mga senador. Ayon sa Octa, pinagsama ang mga datos sa ay nagpapakita na 81% ng mga Pilipino ang nagdududa o wala pang malinaw na opinyon tungkol sa magiging batayan ng desisyon ng mga senator judges. Lumabas din sa resulta na pinakamataas ang antas ng pagdududa sa Mindanao, habang mas mataas naman ang uncertainty sa Metro Manila at Balanced Luzon. Sinabi ng Octa na ang mga resulta ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng pananaw ng publiko sa fairness at credibilidad ng impeachment process, at ito ay baseline measure pa lamang dahil isinagawa ang survey bago pa magsimula ang aktwal na paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na edad 18 pataas na may plus or minus 3% margin of error.

ng 22, 'di ba? Is 7.3. 'Di ba? 'Di ba? Yan ang 1/3 ng ano ng 22. 7.3. Ang 2/3 is 14.6 o 15. So kahit ibaba mo sa 15 yung bilang nung ano nung magko-convict, pag binaba mo pala yung ano yung sa 15 yung bilang ng magko-convict, kailangan ibaba mo naman sa 7 yung bilang ng mag-a-acquit. Hindi po pwedeng 15 yung magko-convict, 'di ba? Tapos hindi mo gagalawin yung mag-a-acquit. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun. Eh, ilan nga yung minority? Di ba? Siyam sila eh. Binaba mo si pito. Di, dati, isa lang ang lamang sa walo. Ngayon, dalawa na ang lamang sa pito. Talagang kulang sa pito, sobra sa walo kung mag-isip eh, di ba? Ayusin nyo yung mat. Mami dang nanonood. Idiniin ni Senator Christopher Bongo na wala siyang nilabag na anuman sa bata sa pagsasabing pinapagpasa Diyos na niya ang kanyang kapalaran kasunod ng report na naglabas na ang ICC ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Ibinun niya sa isang Facebook post, ibinunyag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte na isang highly reliable source sa ang nag-informa sa kanya na may lumabas ng ICC arrest warrants laban kay Goat sa dalawa pang police officers. Ngunit sinabi ng Interior Department na walang natatanggap ang Philippine authorities ng anumang formal notice ang muna'y warrant of arrest. Sinagot si Senador Ronald De La Rosa ay kabilang sa mga sinasabing pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrators sa crimes against humanity laban sa war on drugs si dating President Rodrigo Duterte. Si Goat malapit kay Duterte simula pa noong alkalde ang dating Pangulo sa Davao City. Sinabi ni Go na ang aligasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan sa pagsasabing walang kinalaman ng kanyang trabaho sa war on drugs habang siya ay nagsisilbi kay Duterte. Maring pinabulaanan naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na may inalabas na amanoy warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Ayon kay Trillanes, siya ang naghayag noon ng ICC arrest warrant sa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa. Huwag kayong maniwala, ayon kay Trillanes. Nilino rin ng Department of Interior and Local Government, PNP at DOJ na wala pa silang natatanggap ng anumang impormasyon tungkol sa naturang warrant. Sinabi ni Bongo na ipinauubayan na lamang niya sa Diyos ang issue. Kayman iniulat na may naunang ICC arrest warrant na inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago matapos ilabas ang utos ng pag-aresto. Ang kaso ay may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte na umano'y nagresulta sa libo-libong pagkamatay batay sa ulat ng gobyerno sa kanyang war on drugs.

Je, tak staň bež do Josíka, ta no storyňa. Bauubos data yan, sa kawawa naman. Pinabulaan na naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyong ginagamit bilang political weapon ng International Criminal Court at iginiit na isang Pilipino naghahain ng kaso kaugnay ng umano yung mga pag-abuso sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte noong 2017. Ayon sa kanya, kung may inilabas na valid yung warrant of arrest ng ICC, ito'y bahagi ng proseso upang papanagutin ang sino man dapat managot. Binigyan din ni Castro na may umiiral na batas sa bansa na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondents sa ICC. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos sabihin ni Davao Congressman Pulong Duterte na nagpalabas ng umano ang ICC na arrest warrant laban kay Senador Christopher Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya

ayon kay Duterte, isang highly reliable source ang nagbigay sa kanya na naturang impormasyon na at inakusahan niya ang administrasyon na ginagamit ng ICC laban sa mga kalaban sa politika, kaugnay naman ng mga posibleng warrant laban sa mga iba pang respondents sa kaso ng ICC. Sinabi ni Castro na DOJ ang dapat sumagot sa mga usaping may kinalaman sa pagpapatupad nito. Same playbook ang gobyerno. Ang nagbago ng playbook si Trillanes, siguro napahiya dahil o napagalitan ni John Vic dahil ang ingay-ingay mo, daldal ka ng daldal, yan, nagtago si bato, hindi natin makita. Di ba? Oh, ngayon, pwedeng lumitaw na naman yan. Pag nagkaroon na naman ng botohan sa impeachment, nasabihin niya, nakamonitor ako, hindi lang ako makapagtanong, pero nakamonitor ako. Tinitignan ko lahat, tinitignan ko sa TV, lahat ng impeachment proceedings, tinitignan ko sa YouTube. Pinanood ko lahat yan. Boboto na ako ngayon. Boboto ako na acquit.

0: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube channel.
1: Araw lamang.
2: Although okay lang naman may Father's Day, Mother's Day.
1: Oh, ayan. Eh, syempre, kumikita dyan yung mga hotel, yung mga pa-buffet. Alam natin yan eh, di ba? Pagka mga Father's Day, Mother's Day, buffet.
2: Oo. Oh,
1: oh. Okay, saka magpapa-buffet, Atty. Carlo. Maghanap ka na ng promo.
2: Baliktad yata, di ba? Dapat yung mga tatay yung nililibre doon.
1: Ay, iba ako eh. Kailangan ko manlibre.
2: Parang baliktad ah.
1: Ako, maano po rin ako dyan eh. Naghanap ako ng promo. Hindi mo ako mapapakain ng buffet na ano full price. Ako, maghanap ako ng credit card promotion na 50% off. Sayang naman kasi sayang yun, di ba? Mm-hmm. At saka hindi na kasi ako malakas kumain. Alam nyo, dapat talaga...
2: Oy, pansinin nyo pala si Atty. Nikki, di ba medyo pumaya to, di ba?
1: Eh, syempre, may effort naman tayo. Nakakaya naman sa inyo, makita nyo. Hindi kayo natutuwa sa nakikita nyo sa telebisyon. But alam nyo, hindi na ako tulad nung dati, nung kabataan ko, na kaya kong kumain ng madami.
2: Oh, dati? Bang klase? Oh, ano talaga? Oo. Kumain ka ng buffet, parang inuman wasakan.
1: Eh, ako ngayon...
2: Hanggang busog na busog.
1: Magsubukan ko lang kumain ng buffet ng marami. Wala na, may empacho na ako niyan. Talagang acid, lahat na yung mga ganyan. Nakaready na yung omeprazole. Hindi na natutunawan ng ayos. At saka, so ito po technique sa buffet, no? Huwag kayong, kasi paminsan, gusto ko makialam eh. Eh, pag yung katabi ko kumukha ang dami ng kanin, siguro, uy, bawasan mo kasi nakakabusog yan.
2: Mm-hmm.
1: Hindi mo matitikman lahat ng masasarap kasi busog ka na sa kanin. At saka isa pang technique, huwag kayong malakas uminom ng iced tea. Nakakabusog din yan. Kasi iba diba tuwanto, uy, juice, makainom ng juice. Mabubusog ka kaagad.
2: Ito pro tip. Hanap, ano? Ispatan nyo lahat ng mga pagkain doon. Hanapin nyo yung pinakamahal, yun yung unahin nyo.
1: Kachipan mo talaga.
2: Eh bakit? Para sulit balang
1: buffet.
2: Hindi
1: ako naman, kung ano yung mga gusto ko, a little of everything.
2: Mm.
1: So pakonti-konti ang kukunin ko.
3: Para sa mga programa, ating mga luna pamahalaan, mga magagandang leader, pakipakinabang mga proyekto para sa inyong mga mayan. Ito po yung mapapanood tuwing araw ng Sabado. Ito lamang yan, DZRJ 810-8. Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Kainang Bayan Saturdays 30 p.m. 8 p.m. airing on Sky Cable Channel

0: ano po ang mga gagawin at mga requirements?
1: Rene Jean, ganito yan, no? Bakit hindi na-register? I-check mo kasi normally, kung lying in clinic, di ba, dapat si...
0: Kumadrona.
1: I-fill up yun, tapos isa-submit sa local civil register, tapos local civil register sa
0: dapat.
1: PSA.
0: Oo.
1: So tingnan mo muna, baka nandito pa sa level to ng local civil registrar, no? At hindi pa naakyat sa PSA. Pero kung andyan na tayo, hindi na-register, may tinatawag po tayong delayed registration. Maaari pong gawin yun, magsusumite, pupunta ka sa local civil registrar, pakita mo lang yung mga records ng pagkapanganak ng bata, at yan po ipopost, publication, tapos eventually mag-grant. So yun yung maganda. Huwag po kayo matakot kung hindi nyo na-rehistro yung anak nyo. Meron pong late registration, delayed registration. Dapat po gawin nyo yun. Kesa po, kasi marami yung kilala, Attorney Carlo, kung kailan matanda na sila at mag-a-apply ng passport,
0: nagugulat
1: sila, wala pala silang birth certificate.
0: Hindi pala sila nag-exist sa mundo.
1: Oo, so ngayon, kailangan nilang asikasuhin, lalo na yung mga mag-a-abroad, Attorney Carlo. May kilala akong ganun, mag-a-abroad.

0: RJ Patrol.
1: Hey, hi. Hello. Yan lang palagi tayo. Hello tayo. Lulubog lilitaw tayo. I owe it to some sort of not feeling well, mga ka-RJ Patrol. So, lulubog lilitaw tayo for this week. Anyway, kumusta kayo? Kumusta kayo, mga ka-RJ Patrol? It's TGIF. It's Friday, June 19, 2026. Baka mamaya, 2020 nga pala, napahinto tayo dun. Dahil tagal na yun, 6 years ago. So anyway, Luzon, Visayas, Mindanao, bati tayo sa lahat ng supporters ng RJ Patrol. Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol. It is a DZRJ, 810 kHz on AM band. Radio Bandido TV, cable channel 224, YouTube, live stream at FB Live. Make it a habit. Anyway, comes July, baka magbago yung time slot natin. Pero for now, 10 to 12, ito pa rin ang imbitasyon ng RJ Patrol. Join us 10 a.m. to 12 noon. Baka umangat by first week of July. Baka maging magkasunod na lang kami ni Idol Ira Pangaliban. So, baka mag 8 to 9 tayo. Ah, siya pala yung 8 to 9, 9 to 10 tayo. Under negotiations po, pero baka mag-ganun nga po, 9 to 10. Gigiveway natin yung 10 to 12 sa mas guwapo, mas pogi na anchor dito sa DZRJ. Oo, syempre. Ano tayo? Magbigay. Kasi nga, baka mas malaki bigay. Nauuso ngayon yan, yung sinabing, pagbigyan kasi mas malaki ang bigay niyan. Ganon? Hindi po nag-a-apply dito sa DZRJ yan. Wala po kaming personal vested interest. Wala po. Di po ba ang Christian Church ay walang sinasabing tiwalag ng lamig ba o? Hindi, ang lamig, ganun din eh. Dito sa Iglesia ni Cristo, ang tiwalag, ganun din eh. Sa Christian Church, walang sinasabing tiwalag eh. Ang tumitiwalag ay yung miyembro. Hindi sila tinitiwalag. Walang disciplinary action yung Christian Church na gawin yun sa kanilang miyembro. Di pares ng Iglesia ni Cristo na kapag ganun,

medyo ano kasi yung tawag dyan, medyo may problema ka, meron ka mga nilabag, gano'n lang kasimple. Oo. Sakit ng mga ano, sakit ng mga

Tama ka, Charito Cabrera, Diana. Si Sheila Arbues, makapal talaga si Joel Villanueva. Ang super lucky ng kinurakot. Yung kabit daw niya sa Bulacan, binigyan pa ng spa. Hindi, yun nga po, kwento. Parang apelyedo niya ay yung bagong ano, bagong rango ka pa lang kapag enlisted personnel ka sa military. Corporal. Yun yata apelyedo nun. Eh, side chick ang tawag nun eh. Ng isang naging tauhan ko sa, nandiyan sa Billionario News. Pinanood ko yung specials niya. Si Radio Patrol 45, Dexter Ganive. Eh, binanggit niya yan eh. Tapos binalansin niya, tinawagan si Senator Joel, walang sagot. Itong si side alleged chicks niya, ay wala, siyempre. Initay pa natin. Corporal ang apelyedo eh. Binigyan ng boss, pa-selfie naman. Eh bakit ka naman nagkakanda rapang magpa-selfie sa akin? Sabi ko. Eh pare, pagyabang ko dun sa ibang patrol na nasalubong kita, nagpa-selfie ako sa'yo. Ah, ganun ha? Sige, selfie. Si Xander Kayabyab. Siya po yun, Radio Patrol number 48. Alam po nyo, hanggang 50, memoryado ko po kasi ako naging ama nila. At one time, I was their news director. So, mula 1 to 50. Siyempre, at one time of my life, 21 years ako dyan sa network. Eh, they were my subordinates. Si Tita Loren, bitter ba? Senator Loren Legarda. Hindi naman mahalata. Bitter siya. Eh kasi nga po, una siyang, kung inyong maalala, una siyang nabalitang nag-groom, nag-gin-room siya to replace Tito Soto as Senate President. Kung naalala nyo, yung unang coup d'etat, first quarter of this year, Loren Legarda ang na-i-float to replace Tito Soto. It turned out, nagapang daw po. So, at the end of the day, nung araw na yon, gumive up siya. Gumive up din yung grupong nagpupush sa kanya, si, wag na natin itago, Senator Alan Peter Cayetano nun. So, naunsyami yung kudita na yon kay Tito Soto. Pero nung pagkaroon ng na-master ni Senator Alan Peter, gulat sila dahil Alan Peter na ang ninominate ni Senator Manang Aimee Marcos to replace Tito Soto. Eh, 13 na yun dahil dumating si Senator Bato. Nagkaroon ng quorum. Nagkaroon ng majority vote of 13. So, legally, siya yun. Ngayon, si Senator Loren, hinirang siya bilang Senate President pro tempore ni Senator Alan Peter Cayetano under his group. Nanatili si Senator Loren Legarda na kasama ni Senator Alan Peter Cayetano. So, yung balibalita na tatalon din siya kasunod ni Chis Escudero, hindi po nangyari. Tatalon siya sa Malacanang blacklist. Yun ang sinasabi ngayon, the Malacanang block. Eh, nanatili siya. Ngayon, naglalabas siya ng kanyang sentiments or kanyang pahayag, statement, dun sa naging petisyon sa Supreme Court ni Senator Alan Peter Cayetano noon. Sabi ni Senator Loren, "We are not asking the court to settle politics. We are asking the court to interpret the Constitution. Even if political events move forward, the question remains, were the provisions and rules followed or not? If we allow the numbers required by the Constitution to be adjusted whenever they become inconvenient." She's referring dun sa 12 na pinipilit ng Malacanang na si Win Gatchalian na Senate President.

0: RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:07 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol on TGIF. Shirley Uyang, Happy Father's Day at Fur Dad Day. Meron ka ba mga pets, Shirley Uyang? Fur Dad. Sa iyo, Sir Angelo. Wala ka kasi sa Linggo, kaya bati na kita ngayon. Salamat, Shirley. Shirley Uyang. Yung nabanggit mong... may kang binabanggit kanina na... yung tama ba yun? Ikaw ba yung nagsabi no na yung na evil's eye si Materbonia ba yan? Tiningnan ko sa ano Joel is lost. Evil's eye si most valuable player Materbonia. Ano ibig sabihin ng evil's eye? Ang sinasabi ng Cambridge dictionary parang pangkukulam or tiningnan ka na may pagkaingit at para mausog ka or magkasakit ka. Evil eye is an ancient widespread belief that malevolent or jealous glare, yung pagtingin, pagsulyap sa'yo, whether intentional or unintentional, can cast a curse. Pwedeng parang may sumpa. Bringing bad luck, injury or misfortune to the person being looked at. Yung natingnan. Oh. It is rooted in human envy. Oh, yun. Human envy. Pagkaingit. When someone receives excessive praise, experiences great success, or possesses immense beauty, ba? It has been thought tayong napag-isipan to attract jealousy from others. And the effect that jealous gaze is believed to transmit a physical or a spiritual negative force, causing the victim to suffer sudden illness. Parang ako, sabi nga nila, alam po niyo, ito suot-suot ko yung aking master's ring in 18 karat gold. Sabi kasi sa akin, oh, nausog ka. Oh, eh. Hindi, sabi ko, food poisoning yun. Hindi, maaaring may ano, biro mo, refutable, ano yun, fast food, magkakaroon ng ano, pwede, didimanda mo, mainit pa yung pagkain binigay sa'yo. Oh, nausog ka, kinukulam ka. Oh, ngayon, anong pang kontra sa kulam? Eh kung may ginto ka kahit maliit, magsuot ka. Ah, ganun? Oh, sabi ng matatanda ito. May nabanggit. Teka muna, bakit ganun nangyari sa akin? Ganun. Food poison ako. Eh, mainit pa. Sinerve yung pagkain. Hindi naman pinagpawisan yung spaghetti. Oh, chicken. Sudden illness, bad luck, or disaster. Historically, children, pregnant women, animals, were viewed to be prone. Ganun ba yun? Minsan kasi, may mga nakakasalubong tayo nagsasabing, ba hindi naman masama? Hindi naman masama kung maniwala ka. Oh. The effect that jealous gaze is believed to transmit physical, spiritual, negative force, causing the victim to suffer sudden illness, bad luck, disaster. Nagkaroon ako ng kaunting misfortune nung Tuesday. May isang matandang babae, katabi ko sa parking, sinagasaan yung sasakyan ko, tapos tumakas. Matanda na kasi, medyo siguro mga magsa-70s na rin yun. Nagmamaneho pa, malaki rin yung sasakyan niya kasi laki ng sasakyan ko eh. SUV ako eh. Pero matigas yung sa akin. Pero yung kanya, tumama rin. Strada, pick up. Pero mo, nagmamaneho pa, hindi naman niya matantya yung ano, sinagasaan yung mga sides ng sasakyan. Ay, nako. So, kasama ko, apo ko. So, sabi ko, as a good Christian, ano bang sasabihin natin? Tinakasan pa nga tayo. Eh, Dad, sabi sa akin, Lolo Dad, God bless you. Oh, yun na. God bless you. I-bless mo na lang. Most vulnerable are pregnant women, animals, and children, or historically. Because the concept is so pervasive, many cultures utilize specific amulets, often referred to simply as evil eyes toward of evil eye. To ward off this negative energy. Isa sa naging kasanayan, di ba pinatatato pa sa, may mga barkada ako sa martial arts, may tattoo sila sa kamay na yung eyes, the eye. The most recognizable version is the Nazar, Nazar, an eye-shaped charm made of concentric blue, white, and black circles. Yung eye, isa daw yan sa pangkontra sa kulam. Yun naman natanungan ko. Ito nga, kahit konting ano sabi sa akin, kahit konting ginto, magsuot ka. Ano yan, pang ano yan. Alright.
4: Santong kabayo talaga. Si Joel Villanueva. Work, kasi pala may alagang chika babes.
3: Hindi, kasi yung work niya, parang ano niya yun eh, advocacy niya, yung trabaho para sa tao, sa taong bayan. Trabaho. Diyan siya, ano eh. Diyan siya.
4: Sino ba na namamantala?
3: Ito isang ano ah. Sa isang development ngayon, alam niyo po ba yung Prime Water Infrastructure Corporation? Yan po yung dating private firm na may hawak sa yung water utility services ng San Jose del Monte, Bulacan. Di po ba? At nagkaroon ng maraming batikos dahil lalong wala daw pong ano, supply ng tubig o yung hindi daw maayos yung pagsusupply. Ang may-ari na po ngayon dyan sa San Jose del Monte ay yung bilyonaryong si Lucio Co. Siya po'y nanalo ng court order at pinapahinto niya yung San Jose del Monte City local government unit na nag-utos na palitan, ibalik na lang yung water services sa kanilang constituents ng Metro Pacific Water as interim operator of the local water system, preserving the status quo while a legal battle over the utilities concession unfolds. Ibig sabihin, nanalo si Lucio Co., yung may-ari ng Prime Water Infrastructure Corporation, na siya pa rin ang mag-ooperate ng water utilities dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinahinto ng court order yung pagpasok ng Metro Pacific Water, MPW, bilang interim operator of the local water system. Okay. So, yan ang latest development dyan. Kaya naalala natin, maraming mga nagpapadala dito ng ano, yung concerns about, yun nga,
4: water supply dyan sa San Jose del Monte. Prime Water. Sila pa rin.
3: Gulo, ano?
4: Ito yung tumiwalag na sa JIL. Oo. Nagpayag na matinding pagkadismaya ang isang nagngangalang.
5: Oo.
4: Pinangalanan niya sarili niya para transparent. Kata Leia. Pakilalang matagal ng miyembro ng JIL Church. Matapos niyang ihayag sa social media ang kanyang desisyong umalis sa relihiyosong samahanaan niya ay naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mahigit 2 dekada. Ayon kay Leia, miyembro na siya ng JIL mula 1999 at hindi niya inaakalang darating ang panahon na tuluyan niyang lilisanin ang simbahan dahil sa kanyang pagkadismaya kay Senator Joel Villanueva. Sa kanyang emosyonal na payag, sinabi niya, "Paalam JIL, nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ang church na ilang dekada ko rin kasama. I was baptized since 1999. Sa iyo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa iyo. Batid naman natin kung ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa sa Jesus na dumipa para sa iyo sa krus." Ayon kay Leia, ang kanyang desisyon ay bunga ng kanyang personal na paninindigan at pagkadismaya sa mga pangyayaring may kaugnayan kay Senator Joel Villanueva. Malungkot, ano? Sino ba talaga pinaglilingkuran? Ang bayan o ang kapangyarihan? Yan ang tanong naman ng isang legal luminary. Mahirap talaga ito. Mahirap talaga ito nangyari diyan sa Senado. Lalo't, yun nga, may nire-represent si Senator Joel na relihiyon. Opo. Sabi niya. Man sabi. Ang naturang payag ni Leia ay mabilis kumalat sa social media at umani ng magkakaibang relasyon o reaksyon mula sa publiko. May mga nagpayag ng suporta sa kanyang saloobin habang mayroon ding nagsabing dapat ihiwalay ang pananampalataya sa politika. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na payag mula kay Senator Joel Villanueva o sa pamunuan ng Jesus is Lord Church hinggil sa naging payag ni Leia. Nananatiling personal na opinyon at pananaw na nag-post ang kanyang mga komento at hindi pa ito tinutugunan ng mga taong nabanggit. Ano ba talaga, kuya? So, tama rin naman yung may nagsabi na ihiwalay yung pananampalataya. Kasi may kasabihan na sa simba, yung pagpunta mo sa simbahan, hindi yung personalidad ng pastor o pari ang nagbibigay sa iyo ng motibo, purpose para magsimba. Si Lord, ang Diyos. Kaya kung tao lang po yung nagpapalaka doon, eh hindi mo dapat i-associate si Lord sa kanya. Ibig sabihin, kung masama yung ugali ng pastor o kaya yung pare o ano, huwag mo sabihin na talo-talo na hindi ka na magsisimba dyan dahil masama ugali ng pastor or pare. Ang importante, nasa puso natin ng sinisimba natin ang Diyos, hindi yung pastor o kayo yung pare. So ang motivasyon natin ay dapat nagsisimba dahil gusto nating magsumamba sa Diyos, sa Panginoon. Si Jaime Samoya Bernante, sa lahat ng Daddy, Papa, Tatay, Sir Angelo, Happy Father's Day in advance. Salutes! Thank you, Jaime Samoya Bernante. Si Sheila Arbues, yung tatay ba ni Joel na isang congressman, kurakot rin po ba? Hindi ko masabi. Wala namang nag-associate sa kanya sa korupsyon. Wala pa ako nag... Pastor, siya yung head pastor ng Jesus. Jesus is Lord. Hindi siya nagpapatawag ng pastor. Si Brother Joel, I mean, Brother Eddie Villanueva. Si Senator Joel, hindi ko alam kung nabigyan ba siya ng titulong pag-iisa rin pastor. Shirley Oyang Villanueva, banal na aso, santong kabayo. Banal na aso, santong kabayo. Okay. Banal na aso, santong kabayo. Kanta yun ah. Di ba? Kantahin mo ngayon, Shirley Oyang. Narinig ko yun sa yung mga bata, nagkakantahan dyan sa Tondo. Minsan napadaan ako dyan sa may Velasquez ba yan? Nagiinuman na kinakamay yung ano, yung mga siga dyan. Inabutan ako ng tagay, hindi ako makatanggi dahil puro mga siga yung nasa paligid eh. Kinakamay lang yung yelo, nilalagay dun sa baso na pinagtatagayan ng alak. Hindi mo naman alam kung naghugas ba yung kumukuha ng yelo para ilagay sa baso, tapos isang baso lang umiikot para sa lahat tinatagayan. Inasanay ako sa probinsya dahil laking probinsya ako. Eh talagang ginagalang ko po yung ganun. Hindi ako makatanggi. So, tanggap, lagok. Anyway, alcohol din naman yung ininom mo. Isipin mo na lang na ganun. Pag-isipan mo na lang na ganun. Total, may alcohol naman to eh. Siguro, disinfected naman yung... Kung ano man yung ano. Nabanggit ko dito sa RJ Patrol noon, maraming nag-react noon. Naalala po ninyo, nabanggit ko na may isang 9 years old na bata sa elementary, bumili ng yun ang ini-slice na ambulant vendors, yung may kariton, nilalako yung mga prutas, may pakwan, may hiwa ng pakwan, may slices ng pineapple, mayroon pa yata sikamas, ito yung mga nilalagay doon. Yung bibili ka, 10 piso, isang hiwa. Magkano ba yun? Isang slice. Yung bata, nabanggit ko, ang daming nag-react. Na-diagnose na may HIV virus. Paano nangyari yun? Bata pa, hindi pa naman yun nagsisex. Di po ba? Yun ang tanong doon eh. Yun po ang nangyari. Yung palang vendor ay positive sa HIV. Tapos may sugat siya. Nung inano niya, binabalatan niya yung pinya, siguro na-contaminate yung mga slices of pineapple na dinidisplay niya para ibenta. Na-contaminate ng dugo niya sa sugat niya. May sariwan sugat siya. Kasi halos maglupasa yung nanay ng bata eh. Nung ma-diagnose na may HIV yung bata. Isipin ng bata, paano magkaka-HIV yan? 9 years old. Hindi naman yan associated with yung mga ano. Hindi naman nagpupuy, lumalabas ng gabi yan para, para makag, yung commercial sex. Ba't magka-HIV? Yun pala yun. Kaya marami nagsabi. Kaya pala sabi sa akin, kaya pala kahit sa supermarket, ayaw mong kahit na nakabalot na sa plastic, naka-vacuum ano na, yung mga slices, ayaw mo talaga. Oo. May isang peers kasi ako eh. Kasama ko sa network nung araw. Talagang never akong bumibili ng ganun. Kasi sabi ko, who knows kung ano, paano nila ginawa yun. Although, sabihin natin, ano sila, nag-practice sila ng hygiene. Talagang malinis yung mga staff nila na nag-ano doon. Tapos iba-vacuum or ma-shield pa sa plastic, di-display sa supermarket. Pero ayaw na ayaw ko. Napansin nila yun eh. I'd rather buy the whole pineapple. Ako na, iuwi ko. Ako magtatalop. Ako magbabalad. Safe yun. Kasi kung makontaminate man ako, ako yung nag-contaminate sa sarili ko. Di po ba? Eh, pero pag yung ganun, you could just imagine kung anong yung paglulupasay ng nanay. Yung pagkaka, yung bang matindi yung pagkakasurpresa niya, pagkakagulat niya. Yung pala yun, tin-race back yung mga ginawa ng bata. Pinag-aralan kung ano yung saan siya pagkalabas ng school, naglalakad yan sa UN Avenue, tabi ng kanto ng San Marcelino. Meron diyang ano, yun, ambulant vendor, yun, pina-check nila yun. Kasi nga, yun ang sinabi rin ng resident physician eh. Kung bumili siya dyan ng anything na ano, ambulant food, pagkain, prutas pa yun ha. Eh, tingnan nyo yung vendor. Eh, kasi nga, may kasabihan tayo sa investigasyon. Do not leave any, huwag iwanan kahit isang bato na hindi nyo na iikot. Do not leave a single stone along the way of investigation unturned. Hindi mo nasilip. Di po ba? Yan ang talagang totoo. Kasi naging investigator po ako sa... Dumatayo pa ako sa Amerika para kumuha ng mga sworn statement. Ang tawag doon ay deposition. Taking depositions of respondents or sino man. Ganun po yun. Iba naman yung apostille. Apostille sworn statement, yung parang si former Congressman Saldico mag-execute ng sworn statement sa France o sa Czech Republic for that matter. Tapos papa administer sa Philippine Embassy or ano, tapos papadala dito as a legal document na pwedeng submit sa korte, apostille ang tawag doon. Yung kinukuha naman munang sworn statement na ano, involved sa isang certain hearing or case, tawag doon ay deposition. Kinukuhanan mo ng deposition, sworn statement ng tao nasa abroad. Oh. Eh, kung certified accredited investigator ka, ayun, admitted po yun. Ah, Sheila Arbuez, Happy Father's Day sa inyo, Mr. Almontes. Thank you, Sheila Arbuez. Oh. Si Jaime Samoya Bernante, Shirley Uy, natatawa ako, he, sa'yo. I think is Yano Band ang kumanta. Natatawa ako. He. Ganon. Shirley Oyang, nakakatakot kumain ng street food kasama na diyan yung sinasabi mong hiniwang prutas. O nga. O. Isipin mo, sino bang hindi madidismaya? HIV pa. Talaga. Yung vendor, positive pala. Pina-check nila. Yun. Tin-race back din kung paano nagkaroon ng contamination yung food, yung prutas. Isang hiwa ng ano lang, pinya. May sugat yung vendor. Na-contaminate yung hiniwa, tinalupan yung pinya. One in a 100,000 naman chances, siguro yung slice na yon, yun mismong naibigay sa bata. Well, you are in the wrong time and in the wrong place. You have sudden illness, misfortune, sabi nga. Let's pray na lang palagi as we go out of the house for guidance and protection from God. Break tayo. Ang oras, alas 11:30 ng tanghali.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali sa ating TGIF. Thank God it's Friday, June 19, 2026. Sabi ni Shirley Uy Ang, si BBM positive din na hindi marunong gumamit ng earphone. Papatawa ka ba, Shirley Uy Ang? O nga, 69 pa nga, nababanggit ko nga edad eh. 69 pa lang siya sa September. So, hindi pwedeng i-associate sa kanya yung, sabi sa kanya yung, baka bago naman kasi yung earphone o yung ibang tatak dun sa dati niyang gamit. Ikaw naman, Shirley. Baka, it's new, so, I'm not used to it. So, paano ba? Pakaliwa? Pakanan? Yung kalawit ng earphone? E tapos nilalagay niya sa kanan, yung pangkaliwa. E paano nga naman yung maikakabit? Ikaw talaga, oh. Kaya ang pinupunan niyo doon, si Attorney Claire Castro. Yun. Ito ang sabi. Sabi ni former PACC Chairman Greco Belhica, kaya natanggal po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi he took on the people's fight against corruption and placed it on the center stage where it belongs while the rest of government were fighting for things to remain the same. May punto ah. Statement ito ni former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, Chairman Greco Belhica. Sabi niya, he was fighting the system and he won. He paved the way for the truth to come out. Congratulations, SP Alan. You graduated with flying colors. You were doing so well that they had to take you out first. Yun nga. Ayon kay Belhica, Greco, naniniwala siya na si Alan Peter Cayetano ay naging masigasig sa pagtulak ng mga usaping may kinalaman sa flood control projects. Kahit naniniwala si Belhica dahil sa paninindigang ito ay nabangga ni Cayetano ang mga makapangyarihang interest sa sistema o ang mga nasa likod ng karumal-dumal na korupsyon sa gobyerno. Kaya siya natanggal sa kanyang posisyon. Huwag na natin balikan yung dati niyang statement. That is yung chairman ng Anti-Corruption Commission. Sabi niya, ang unang executive order ng Presidente Bongbong Marcos pag-upo niya sa pwesto ay para i-abolish o buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit? Yun lang. Your guess is as good as mine. So walang makaka-check ng korupsyon sa gobyerno. Binuwag na eh. In the guise of sabi, nagduduplicate lang yan sa trabaho ng ombudsman, yung mga ganun. Eh paano kung yung ombudsman kakampi mo? Wala rin mangyayari. So, hindi totoong dinoduplicate ng PACC yung trabaho ng ombudsman. Kasi yung ombudsman, kung susundin natin yung pulso ng sambayanan, sinasabi na sumasaludo eh. Sumasang-ayon kung kahit anuman ang ginagawa ng administrasyon eh. Yung Anti-Corruption Commission, naghahanap yun ng although ang boss noon, ang presidente, yung chairman ng Anti-Corruption Commission, PACC, reports to the president. Ngayon, if the president does not respect or recognize PACC, yun ang nga yun. Kailangan ng buwagin. Dahil appointed ni Tatay Diggs si Greco Belhica. Yun lang. Bago yun, eh, suspendido yung kapatid niya bilang Director General ng ARTA, Anti-Red Tape Authority. So, alam niyo na yung pattern. Sunod-sunod, ano po. Latest ngayon sa Supreme Court, although ang daming mga nagtatanong bakit ang bagal maglabas ng ruling ang Supreme Court doon sa kaso ng The Hague, yung pagkakapadala kay former President Duterte sa The Hague at itong warrant of arrest para kay Senator Bato. Oh. Sino bang hindi mag-iisip na baka meron na namang warrant of arrest this time para kay Senator Bongo, yung ICC. Dahil naglabas sila last year na co-perpetrators, parang accomplice, co-accused ni Tatay Digong sa crimes against humanity, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, sino pa yun? Mga generals, retired generals, Albayalde, sino ba mga binabanggit doon? Kakaubusan tayo dito pag ito ngayon ang Supreme Court on the aspect, yun sa aspeto ng 500 billion pesos na budget changes sa Bicameral Conference Committee. Naglabas ng order ang Supreme Court sa Kongreso para ma-explain yung 500 billion ha, in baboy budget changes in Bicam. Hindi binabanggit yung insertions. Ha? Masyadong modest yung ginamit. Speaking through Senior Associate Justice Marvick Leonen, the Supreme Court ordered the House of Representatives and the Senate to submit documents explaining hundreds of billions of pesos in changes made to the national budget during bicameral conference committee deliberation. Sino bang mga namumuno noon itong tungkol sa kasong ito? Sa Kongreso, si Speaker Martin Romualdez. Sa Senado, si Senate President Chis Escudero. In an oral argument on Tuesday, Leonen directed Solicitor General Darlene Marie Berberabe to submit to the court supporting documents of the Bicameral Conference Committee report of the 2024-2025 and 2026 budget. The move puts the spotlight on the BICAM, a joint panel of lawmakers that reconciles differences between the House and the Senate, or between the House version and the Senate version of the budget bill, as the court takes a closer look at how the changes were introduced before the budget was approved. So, pinapakita dito na bakit tapos na, naipasa na sa third reading ng Senado, naipasa na ng Kongreso, dinala sa Senado. Bakit nung tapos na, plansado na, dadalhin mo sa Bicam, biglang magkakaroon ng may mga maisisingit, magbabago. Yun ang pinupunto dito. So, sabi niya, takes a closer look at how the changes were introduced before the budget was approved. If there are none, we need a certification that there are no supporting documents and an explanation as to how they arrive at the increases and decreases. Sabi nga, yung dagdag bawas, yung sinasabi, nadagdagan, nabawasan. Bakit? Bakit? Pagdating sa Bicameral Conference Committee. Kasi ang flow noon, gagawin ng Department of Budget and Management, isasubmit sa Kongreso, pagdidebatehan, pag-aaralan, kung ano-ano o magkakano ang mailalagay sa bawat ahensya at iba't ibang mga klase ng budget. Pag nakompleto na sa Kongreso, sa Kamara, nadalin sa Senado. Pag maipasa hanggang third reading sa Senado, ayos na yun. Dapat plansado na yun. Kung may mga differences man na kaunting konti, paplansahin na yan sa Bicameral Conference Committee. Hindi yung biglang lolobo, biglang kakaunti yung iba, biglang babawasan yung iba. Alam mo na. So, ang mas makapangyarihan pala kapag ating pag-iisipang mabuti ay ang Bicameral Conference Committee. Oo. So, pati ang mga unprogram budget, so funds, allocations ng Malacanang. Kasama yan sa dinideliberate, tinatalakay dyan sa Korte Suprema. Doon sa mga ibang mga issue, pati yung warrant of arrest ni Senator Bato, wala pa. Walang nilalabas. Walang TRO doon sa pag-i-issue nila ng... Tuloy yung taong bayan, nagkakaroon ng duda eh. Ang kataas-taasang hukuman ba? Ito'y pagtatanong lang ng taong bayan ha. Ang taong bayan ay nagtatanong. Ang Supreme Court ba ay nagko-compromise? Tagalog? Go-between o ang tawag dyan, nakikipag-kompromiso? Whether kung sinong makapangyarihan, yung gobyerno. Hindi natin maialis yung ganong pananaw, yung taong bayan. Kasi lahat naman ng mga mahistrado dyan sa Supreme Court ay appointed kung sino ang nakaupong presidente. Ngayon, kung presidente ang medyo makakanti sa mga kaso, nakaupo pa siya, he can throw his weight around. Kumbaga, kaya niyang impluensyahan yun. Kasi siyang presidente. At nabanggit ko na in the past, by November, bababa na yung yung Chief Justice of the Supreme Court, Hesmundo. Ngayon, sino sa mga justices kaya ang papalit sa kanya? Nakita natin doon sa ombudsman. Pinilit, ha? Nakita, hindi tayo nag-speculate, ha? Hindi tayo nag-imbento ng kwento. Ha? Talagang pinilit para maging ombudsman si Boyeng Remulla. Ganun din ba mangyayari sa Supreme Court? Kung sino yung feeling nila ay papabor sa gusto nila ng presidente, huwag na tayo paligoy-ligoy. Yun ang i-appoint niya. Ngayon, may tulog itong nababanggit natin, si Senior Associate Justice Marvick Leonan. Kasi nga, parang very vocal siya para questionin yung mga unprogrammed allocations ng Malacanang. Sabi nga natin, halaka, mawawala ka sa listahan para pumalit bilang Chief Justice. Kasi kandidato rin yan. Senior na eh. Para maging Chief Justice ng Supreme Court. So, ano masasabi mo, taong bayan? Politika pa rin ang nananaig sa kalakaran ng gobyerno. Di po ba, nabanggit natin, pinilit si Ombudsman Boyeng. Maraming mas ano sa kanya, may pending case pa siya. Pinilit yun, inalis lahat yun mga yung sagabal para siya ang maging ombudsman. Halatang halata eh, kasi pinilit nga eh. Minadali. Minadali na matanggal yung mga sagabal. Although may mga mas kwalipikado. Di sabi nga ni Ferdy Topacio, Attorney Topacio, tuta ng Malacanang. Di natin masisisi yung mga ganong pananaw eh. Tingnan nyo. Palaging nagpapapresscon yung ombudsman. Kakasuhan si Chis Escudero. Kinasuhan si Jinggoy, Bong Revilla. Tapos si Chis, pinufloat. Martin Romualdez, for that matter. Eh, wala naman tinalunan si former Speaker Martin. Bakit hindi pa nakakasuhan, ha? Ang bayan ay nagtatanong. Si Cheese, Binantaan. Eh, kunting hagulgol. Kunting iyak daw po. At siyempre, sabay talon. Talon sa Malacañang Block. Tapos, tapos na. Yari na tayo. Ang tunay na tanong, paninindigan ba o political self-preservation? Yung pagsusuri ito sa naging kaso ni na Cheese Escudero at Joel Villanueva, senators, sa gitna ng krisis ng pananagutan ng Senado doon sa isinisigaw ng taong bayan sa pinakamaiskandalong flood control projects. Yung pagbabago-bago ng alyansa, hindi na po bago yan sa atin. May mga ano pa nga dyan eh. Sino ba sa mga matataas na politiko na bansagan dati na political butterfly? Yung kung saan dadapo, nandun. Kung saan gusto niyan dumapo, dadapo dun. Ano bang tawag mo dun? Pambansang balimbing ba tawag dun? Oo. May mga pagkakataong ang mga realignment o alyansa ay bunga ng bagong pananaw sa pulisiya. Sabi nila, may mga pagkakataong ito ay resulta ng pagbabago ng pambansang kalagayan. Ano na ba ang kalagayan ng ating bansa? Mayroon ding mga pagkakataong ang mga ito ay bunga ng masalimuot na kalkulasyon ng kapangyarihan. Ngunit sa isang demokratikong republika tulad ng ating bansa, demokratiko pa ba tayo? May mga sandali kung kailan ang timing ng isang political realignment ay nagiging mas mahalaga kaysa mismong paglipat. Yun timing, hindi yung dahil, bakit ngayon? Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong hinggil sa biglaang paglayo o pagtalon mula sa bakod ng grupo ni Senate President Alan Cayetano, sina Senator Francis Escudero at Senator Joel Villanueva. Sa kanilang pagsama sa Block na kalaunay, naglukluk kay Senator Win Gatzalian bilang bagong leader ng Senado. Ang tanong ay hindi kung legal ba ang kanilang ginawa. Walang pagtatalo na may karapatan ang bawat senador na pumili ng kanilang political alignment, ang tawag doon. Bakit ngayon? Bakit ngayon nangyari ito? Bakit sa panahon na ang Senado ay naharap sa isa sa pinakamalaking pagsubok sa kredibilidad, transparency, at institutional independence sa mga nakaraang taon? Bakit sa panahon na lumalakas ang panawagan ng publiko para sa mas agresibong paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa mga usaping may kinalaman sa paggamit ng pondo ng bayan? Bakit sa panahon na ang sambayanan ay naghahanap ng mga lider na handang manindigan kahit laban sa pinakamakapangyarihang puwersa sa politika? Ano ba tungkulin ng Senado sa accountabilities? Di po ba? Ang Senado ay hindi lamang isang political arena. Ito ay isang constitutional institution na itinatag upang maging bantay ng kaba ng bayan. Bantay nga ba ang Senado ng kaba ng bayan? Tagapagbusisi ng paggamit ng kapangyarihan at tagapagtanggol ng prinsipyo ng checks and balances. Sino nga ba yung nagsasabi palagi na it's better that we remain in minority para maipatupad natin ang practice ng checks and balances? Sa ilalim ng ating sistemang konstitusyonal, ang Senado ay hindi dapat makita bilang isang extension ng Malacañang unang anumang administrasyon. ang katapatan nito ay dapat una sa konstitusyon at sa sambayanan. Yan, naririnig natin pala rhetorics eh. Yung mga senador, ano ako, tapat ako sa konstitusyon, hindi sa kaninuman. Ah, ganun. Ha? Para sabihin totoo. Bakit nga pala? Bakit ganun ang timing? Ang kaso ni Chief Escudero, transparency, public perception, public trust. Si Senator Chief kabilang sa mga pinakamatagal at pinakakilalang personalidad sa pambansang politika. Oo. Dating senador, dating kandidato pagka-vice presidente, dating Senate President, hindi maikakailang malaki nga ang impluwensya niya sa diskurso, pambansang diskurso or talakayan. Naging usap-usapan sa social media at iba't ibang public forum ang di umano'y pambihirang para iba tourmaline ring na ibinigay niya sa kanyang asawa. Ano yun? Si Heart Evangelista. Paraiba tourmaline ring. Ba, ibang klaseng singsing yun, ha? Ang naturang singsing daw ay isang bihira at mataas ang kalidad na paraiba tourmaline na may matingkad na neon blue-green na kulay, tinatayang nasa 5-6 na carats, kabilang sa pinakamahal at pinakapambihirang gemstones sa buong mundo. Ba, magkano kaya yun? Magkano ba yun? O, paano na lang daw si Hart kung makukulong siya? Ang halaga, maring umabot sa humigit kumulang $1 million o higit pa ang halaga nito. $1 million equals times 60 million. Depende sa kalidad, clarity at provenance ng alahas. Hindi ito ebidensya ng anumang illegalidad, hindi rin ito patunay ng anumang paglabag sa batas. Ngunit sa isang demokratikong lipunan, may karapatan ang publiko na magtanong kapag ang visible wealth at lifestyle ng mga opisyal ay nagiging bahagi ng mga pag-uusap talakayan ng sambayanan. Opo, nung isang araw, di ba, nabanggit natin, tumira daw po si, natatawa ako sa'yo, si Senator Joel Villanueva, 4 na araw daw po sa isang mansion sa Baguio, 150,000 a day, 600,000 pesos. Ah, wala yan. Wala yan dun sa anak ng isang senador. Magkano binayad sa ano? Magkano binayad sa Las Vegas, good time doon sa Amerika. Eh, congressman yun. Anak ng senador na nagsasabing wala pang nangyayari sa kanyang in-order na girls. Binibigyan niya ng tig 250 to 300,000 na tip. Sino siya? Walang wala. Sana all. Sana all. Yan o ba ng kumanta? Yung santong kabayo, banal na aso. Ano ba? Banal na aso, santong kabayo. Laki ng tawa ni ano. Shirley Ouyang. Yun. So, ganun na nga. Naglalabasan yung ganong mga klaseng lavish, tawag yan, napakarangiyang mga paggastos, ano? Para sa ating ordinaryong Pilipino na, ako nga, hindi makabili ng brand new car, malulula na. Although, hindi naman kasi ako inggitero, rather have a simple car that can bring me anywhere na gusto kong puntahan. For all you know, kahit na kumbaga 80 yung luxury cars mo tulad ng mga Discaya, hindi mo naman masakyan lahat yun sabay-sabay. Isa lang pwede mo sakyan doon. May mansion ka man na 12 yung kwarto. Hindi mo naman matulugan yun sabay-sabay yung mga kwartong yun. Di ba? Okay. So, doon ako. Hindi naman ako nagsasour grapes. I'd rather have a simple but clean life rather than I'm sort of parang may dumi na kailangan akong pagpagin. Tatamaan ako ng ng konsensya. Ng mga makukonsensya pa ako. Public office is a public trust. Article 11, 1987 Constitution. Public trust ay hindi lamang nangangailangan ng pagsunod sa batas. Nangangailangan ito ng pagpapanatili ng kumpiyansa ng publiko na ang mga opisyal ng pamahalaan ay mananatiling bukas sa makatuwirang pagsusuri. O nga po, kasi public property na kayo. Hindi na kayo dapat maging balat sibuyas, pero nangyayari. Yung may kapangyarihan, may hawak. Medyo nag-aabuso na sa kapangyarihan eh. Makanti lang. Oh, ako, sinasabi ko, ang aking binabanggit dito. Padala ng aking mga supporters to. Although, hindi naman ako pwedeng, hindi ko matiis na hindi basahin at hindi ko pwedeng ipagwalang bahala, siyempre. Siyempre, kasi kailangan natin maka-establish ng integrity yung ating programa dito sa DCRJ Radio Bandido TV. Okay, see you on Monday. Bababa natin tabing ng ating Friday episode. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Bonong Umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po, Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na ating bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay Biyernes. Thank God it's Friday! Biyernes na! Biyernes na! Tulog ako buong araw bukas. Promise, matutulog lang ako. Gusto kong parang ano eh, parang gustong bumigay ng katawan ko eh. O, parang ano, iimbitahan daw ni ano, ni Pangulong Bongbong Marcos si Putin dito sa Pilipinas. Teka, pag inimbitahan mo si Putin dito sa Pilipinas, dahil rene-recognize natin yung ICC at may arrest warrant si Putin mula sa ICC, pwedeng arestuhin ng NBI si Putin pagdating dito sa Pilipinas? May ganun? Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Pakaniban. At ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga!

Rollback sa presyo ng gasolina, posible dahil sa peace deal ng US at Iran ayon sa Department of Energy. Pangulong Donald Trump, Iran President, lumagda na sa peace deal. Ang mga Pilipino nagdududa na magiging fair o patas ang impeachment trial ayon sa Okta survey. Okta to eh. May twist. Bagong Senate President Win Gatchalian, sinabing wala pang napipiling presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. DILG at PNP nilinaw, wala pang ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo. Ganyan-ganyan. Kaman nyo kay Digong at saka kay Bato eh. Diba? Ganyan-ganyan. Well, actually si Trillanes nagbago ng tono ng kanta. Diba? Pero yung gobyerno, ganyan-ganyan ang drama ninyo eh. Diba? Pagiging Senator Judge sa impeachment sa klaw ng suspensyon ni Senador Jinggoy Gatchalian na sa ni Jinggoy Estrada ayon kay Senador Gatchalian. Pero si Senador Jinggoy gagawin lahat ng legal na hakbang kasunod ng 90 araw na suspensyon. Senate investigation sa shooting incident sa Senado inilibing na ni Senador Win Gatchalian. Yung obstruction of justice case ni Robin Padilla ibinalik na rin ng DOJ sa CIDG. Parang ano, no? Parang halatang obvious. Alan Peter Cayetano, itinalaga muli na Senate Minority Leader. Pangulo Bongbong Marcos, inimbitahan si Russian President Vladimir Putin sa Maynila para sa 21st East Asia Summit. Eh, natanong ko, di ba? Di ba nire-recognize natin yung arrest warrant ng ICC? Diba? Eh yung arrest warrant ng ICC, nire-recognize natin dito, dadating si Putin, huhulihin ba ng NBI si Putin sa Pilipinas? Opo, mapaksa natin ngayong mga kapag-aaral, timayin natin ang mga ito, pero bagong lahat ng yan. Happy birthday, Gato Sir Rizal. Today, Friday, June 19, 2026. Happy birthday, mga kaibigan ko dyan sa Las Vegas, ha? Si Anin Papin. Happy birthday. Ka-birthday niya si Jose Rizal. Ang bayani. Ang Redaha, 13 years death anniversary ni Tatay Telly Redaha, pumanaw noong 2013. Ngayong Biyernes, June 19, 2028. Condolence, Angel Redaha. Happy weekend, Lodi Kabandido, Kuya RV Panganiban. Na Quiapo Day, kitakit sa Lunes, sa Malolos, Bulacan. Oo nga, salamat, Angel Redaha. Angel Redaha, kape-kape na, parang Mount Samson ng Manila Bulletin. Done, like, and share, mga kabandido at kay MRP. Mula pa rin yan kay Angelo Redaha. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Gayahin yung mga nagla-like and share. Ah, yan yung mga bayani sa palatuntunan ko. Yung mga nagla-like and share. Dahil yan yung magpaparami ng barangay natin. Hi, Mr. Moya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Thank God it's Friday. Move on na, sabi ng majority block. Timura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Ferdinand Enriquez, good morning po. Morning, Idol. Sabi ni Tonyo Calado. Good morning, Tonyo. Ah, si Timura Dolores, sinabi, sinungaling ka talaga, John Vic. Wala kayong awa sa kapwa Pilipino. Timura Dolores yan. Evangeline De Salisa, good morning, Sir Ira. Ano ba yung naipasang batas sa Waling-Waling National Orchid yun? Yun ba ay pinalitan ang sampagita bilang national flower? The national orchid yun. Iba yung national... Ewan ko! Menchime, good morning, Sir Ira P. Pura Dolores, President Putin, ingat ka sa Lupin na administration. Baka ipahuli ka. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira. Good morning, Roxanne Costo. Na ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026, ang low pressure area sa silangang bahagi ng Visayas ay isa ng tropical depression. Ang mataan ng tropical depression na ito ay nasa 2,085 kilometers sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
Ito yung nagtataglay ng lakas na hangin malapit sa gitna na 55 kilometers per hour. At Pugbugcho, naaabot sa 70 kilometers per hour. Ito yung gumagalaw pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ang lawak ng malalakas na hangin na sakop na nasabing typhoon tropical depression ay umaabot sa 280 kilometers mula sa gitna. Inaasahang papasok ito sa bansa bukas at papangalan ng Francisco. Maaari itong maging tuluyang isang bagyo ngayong hapon. Hindi inaasahang tatama sa lupa ang nasabing bagyo. Easterlies pa rin na nakaka-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang kalangitan. May pulupulong pag-ulan, kulog at idlat dahil sa Easterlies. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at idlat dahil sa localized thunderstorm. Sa araw, sumikat kanina alas 5.27 ng umaga o 28, alas 5.28 ng umaga. Lulubog mamayang alas 6.27 ng gabi. One hour. Hindi. 59 minutes. 28, 32, plus 27, 59! 59 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim!

Ayan. Ang exchange rate natin ngayong umaga, tignan natin real time. Ito na yung real time lagi eh. Diba? Sa oras na ito, ngayon na sa minutong ito na binabasa ko, ay 61 pesos and 61 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayan, ayan. 60 pesos and 61 centavos. 60. 60 pesos and 61 centavos. Yan ang exchange rate ng dolyar sa piso. Okay na. Okay na yan. Inaasahan naman ng Department of Energy na magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang anunsyo ng paunang peace deal sa pagitan ng United States at Iran. Ayon kay Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malabo na ang pagtaas ng presyo at posibleng bumaba pa ito dahil sa mga positibong balita sa pandaigdigang oil market. Dagdag pa niya, posibleng bumaba ang presyo ng petrolyo at umabot sa tinatayang 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro. Sa kasalukuyan, ayon sa Energy Department, ang presyo ng diesel sa Metro Manila ay nasa 74.60 hanggang 93.30 kada litro, habang unleaded gasoline ay nasa 72.10 hanggang 93.90 kada litro. Bumaba rin ang world oil prices dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa pagbiyahe ng langis. Kaya naman, patuloy pa rin ang Department of Energy sa pagmamonitor at umaasa na babalik sa dating antas na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang magandang supply at kondisyon ng merkado. Dagdag pa ng Department of Energy, may mga contingency measures din tulad ng karagdagang pagbili ng langis ng PNOC at patuloy na fuel subsidy na 10 piso para sa mga public utility vehicle drivers. Ayon sa LTFRB, nasa 103 million pesos na ang naipamahagi na fuel subsidy sa mahigit 62,000 driver sa buong bansa hanggang June

Nilagdaan naman na ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan na naglalayong wakasan na ang digmaan sa gitnang silangan na nagsimula noong Pebrero. Ito'y kapalit ng pagpayag ng Iran na bawasan ang stockpile nito ng enriched uranium, kapalit ng malawakang tulong pang ekonomiya. Nilagdaan ni Trump ang Memorandum of Understanding sa isang hapunan kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Kinumpirma rin ng Iran na pinel na ang kasunduan. Sa ilalim ng kasunduan, agad na alisin ng Washington ang oil sanctions laban sa Iran at tutulong sa pagpapalabas ng $300 bilyong na reconstruction fund na suportado ng mga bansa sa rehiyon kapag nais sa pinel ang kasunduan na kaugnay sa nuclear program ng Tehran. Ang kasunduan na kasunod ng ilang buwang labanan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaanan ng pandaigdigang supply ng langis. Inilarawan ng Iran ang kasunduan bilang isang failure para sa Estados Unidos habang tinawag naman ni Hezbollah Chief Naim Qassem itong great victory para sa Iran. Nanawagan din ng China sa lahat ng panig na tuparin ang kanilang mga pangako sa ilalim ng kasunduan. Pansamantala lamang ang kasunduan habang nagpapatuloy ang mas masalimuot na negosasyon na tungkol sa nuclear program ng Iran na nagbabala si Trump na handa siyang bomb out of hell, out of Iran, kung lalabag ito sa napagkasunduan. Mayroon naman kinundinan ni U.S. Senator Bill Cassidy ang kasunduan. Magsisimula ngayon ang 2 buwang negosasyon kabilang ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbabawas ng enriched uranium ng Iran sa ilalim ng pangangasiwa ng International Atomic Energy Agency. Sa kabila ng kasunduan, nagpapatuloy pa rin ang karahasan sa Lebanon kung saan iniulat na 5 nasawi sa mga pag-atake ng Israel habang sinasabi ng Israel military na 5 rin sa kanilang mga sundalo na sugatan sa isang drone attack sa southern Lebanon.

0: Mercy Fernandez Narciso, no, good morning, Sir IROP. Si Nora Lagunas Ligido, good morning po. Good morning, Mami Norms. Laka, hindi mo inibita si Dang. Laka. Si Romeo Ochoa, good morning, Guam. Be safe, mga construction workers. Be safe. Thank you, Romeo Ochoa. Julio M. Trenta, maganda umaga sa lahat. Mabuhay si SP Win Gatchalian. Ubo. Still John, good morning, Sir Iro Pia. Si Peter Nikolaevich, Rasputin Yehe. It's Friday today. Good umaga, Boss Idol Ira. Good morning, Pedro. Still John, done, like, and share. Salamat, Still John. Gayahin si Still John, ha? Betty Frias, good day, Sir Ira. Ano sabi ni... Waling-waling ang national flower natin. Paano waling-waling ang takbo ng utak niya? Morbi Amak, good AM Friday, Sir Ira. God bless, boss. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Happy Father's Day. O nga pala, sa Linggo, Father's Day. Sa lahat ng mga tatay at natay, happy Father's Day. At si Julio M. Trenta, yan, good news. Rollback sa presyo ng petrolyo. Great job sa ating pamahalaan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Hindi ka naubo. Hindi ka na ubo. O sige, sandali lang ha, bago ang lahat, ipasok na natin to. Congressman Paulo Duterte, sinagot si Senador John Vic Remulla sa banat na hay at sabog. May ulat si Jong Manlabas. Jong, good morning.
1: Sinagot ni Davao City Congressman Paulo Duterte si Secretary John Vic Remulla matapos umano siyang bansagang hay at sabog. At iginiit na kung gusto talagang malaman kung sino ang dapat sumailalim sa drug test, mas mabuting magsagawa ng hair follicle drug test kasama ang mga opisyal sa Malacanang. Ayon kay Duterte, maaaring ang tinutukoy ni Remulla ay hindi siya, kundi ang mga nasa palasyo. Anya, kung may gustong linawin, nararapat lamang na dumaan sa patas at malinaw na proseso sa halip na magbitaw ng mga paratang. Binigyan din ng mambabatas na maaring hindi lang basta sabog sa kilos ang tinutukoy, kundi sabog umano sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan, at sa paniniwalang hindi nakikita ng taong bayan ang tunay na ginagawa ng mga opisyal. Sa uli, sinabi ni Duterte na bago mano mamigay ng mga bansag na hay at sabog, mas mabuting tignan muna ni Remulla ang sarili sa salamin. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes. Sa mid si Julio M. Trenta, ubo, sabi niya. Sabi sa iyo eh. Michael Manalo, magandang umaga po Sir Ira. Stay safe always from Las Piñas. Good morning, Michael Manalo. Rick Corazon, good morning Sir Ira P. Good morning, Rick Corazon. Ayon sa survey ng Octa Research, 4 sa bawat 5 Pilipino hindi naniniwala o hindi patiyak kung ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte ay magdedesisyon batay sa ebidensya at batas. Batay sa survey na isinagawa noong April 20 hanggang 24, 30% ng mga respondent ang nagsabing hindi sila naniniwala na magiging batay sa ebidensya ang desisyon, habang 49% ang undecided. Tanging 19% lamang ang naniniwala magiging patas at nakabatay sa batas ang magiging pasya ng mga senador. Ayon sa Octa, pinagsama ang mga datos ay nagpapakita na 81% ng mga Pilipino ang nagdududa o wala pang malinaw na opinyon tungkol sa magiging batayan ng desisyon ng mga senator judges. Lumabas din sa resulta na pinakamataas ang antas ng pagdududa sa Mindanao, habang mas mataas naman ang uncertainty sa Metro Manila at Balanced Luzon. Sinabi ng Octa na ang mga resulta ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng pananaw ng publiko sa fairness at credibilidad ng impeachment process, at ito ay baseline measure pa lamang dahil isinagawa ang survey bago pa magsimula ang tol na paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na edad 18 pataas na may plus or minus 3% margin of error. Good morning, Idol. Sabi ni Mal Benrona. Si Oye Gloria Ong, para sa mga Juan Champagita, pinalitan na. Lalagay ba sa mga santo yung ipinalit? Traditional na yung Champagita, pinalitan pa. Dapat kung papalitan nila yan, yung pwede sa mga santo o kaya sa mga puntod. Araw-araw na lang, binibigyan ako ng high blood ng pamahalaan mo, BBM. Talaga, Oye, oh. Leti Frias. Mabuhay po kayo, Sir Ira. God bless your program always. Salamat, Leti Frias. Ang survey na yan, walang kalinaw-linaw. Eh. Di ba? Tinanong nila eh. Kung ano, ibabatas sa batas. Wala silang magagawa kundi ibatay sa batas. Baka ibabatay sa ebidensya. Ibabatay ko rin. Wala tayo. Di ba? Okta talaga minsan, no? Ilinaw naman ni Senate President Sherwin Cachalian na kahapon na wala pang final na desisyon kung sino ang mamumuno bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang isagawa sa susunod na buwan. Sa isang press conference, sinabi ni Cachalian na pag-uusapan pa ng Senado ang pagpili ng presiding officer. Kasalukuyan si Cachalian ang magpe-preside sa trial. Oh, eh, dahil sa batas, ang president, ang Senate President ang presiding officer ng impeachment, eh, di ba? Pwede bang i-ano yun, i-delegate? Meron bang ganong ano? Meron bang ganong provision? Ito ay matapos sabihin ni Senator Panfilo Lacson na napagkasunduan umano ng majority block na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer kapag muling nagtipon ng impeachment court. Noong June 3, binago ng mayorya sa Senado ang impeachment rules upang payagan ang kapulungan na pumili ng ibang presiding officer para sa mga impeachment trial na hindi laban sa Pangulo. Ayon sa konstitusyon, ang punong maestrado at korte ng Korte Suprema ang mamumuno sa impeachment trial na isang pangulo. Sa mga naunang kaso, si dating Senate President Juan Ponce Enrile ang namuno sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Iginit din ni Cachalian na kailangan pa rin ng 16 na boto upang mahatulan si Duterte at sinabi niyang ayaw niyang pangunahan ang magiging hakbang ng prosecution panel. Samantala, nagsagawa ng pre-impeachment trial conference ang legal team ni Duterte at ang House Prosecution Panel bilang paghahanda bago formal na simula ng mga Senador Hukom ang paglilitis. May provision bang ganon? Pag below president, ang alam ko nakalagay dun sa constitution all other officers aside from the president, ang Senate president ang magpe-preside, 'di ba? Sa presidente kasi, Senate president ang magpe-preside to be assisted by the Chief Justice of the Supreme Court, pero walang boto yung Chief Justice of the Supreme Court. Yung Senate President, may isang boto. Pero yung Chief Justice, hindi mo boto. Para sa ibang mga opisyal, Senate President. Pero wala akong alam na provision na sinasabing pwede niyang i-delegate yung trabaho niya ng Senate President as presiding officer of an impeachment court. I'm not sure. Don't quote me on that. Atay Straussman Fernandez, maayong buntag by Ira, matindi ang paepal ng mga may ambisyong magpresidensya na ba sa gobyerno Leti, ano? Pero mga Duterte ba din ang sangkalan? Rekorasyon, hello to all OFW, whose remittances about 104 billion keeps the Philippine economy afloat. Imagine, 400 billion pambayad lang sa 40 billion pambayad lang sa utang ng government. Utang natin lahat yon. Utang natin lahat yon. Utang na naman. Bukod sa paghalal ng presiding officer, maaaring magtalaga impeachment court ng lilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte na isang impeachment manager upang matiyak ang maayos sa daloy ng mga pagdinig ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson kahapon. Ani Lacson, magsisilbing quarterback ang impeachment manager na tutulong sa presiding officer katulad ng papel na ginagampanan ng majority leader sa Senado. Anya, habang kinukonsidera ng majority block si Senator Francis Escudero bilang presiding officer, pinag-aaralan din ito ang posibilidad na italaga si Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager, abogado si na Escudero at Pangilinan ani Lacson. Ngunit sinabi din niya na sa July 6 pa ihahalal ang presiding officer kung kailan formal na magtitipon ng impeachment court para sa paglilitis. Nagpahayag si Lacson ng pag-aalala sa posibleng absurdity ng isang impeachment court ay mauuwi na lamang sa isang formalidad para sa pagpapawalang sala kung masususpindi ang hindi bababa sa 9 sa 24 na Senador Judges tulad ng kaso ni Senador Jose Jinggoy Estrada na isinailalim sa preventive suspension ng Sandigang Bayan nitong Martes. Ayon kay Lacson, maaaring kailanganing mamagitan ng Korte Suprema upang matugunan ang ganitong sitwasyon. Ayon niya, bagamat hindi maaaring manghimasok ang Korte Suprema sa operasyon ng impeachment court, maaari itong kumilos upang maitaas ang usapin ng grave abuse of authority. No, may grave abuse of authority. Diba? Paano yun? sino may grave abuse of authority? Magsususpindi sa mga senador. Magkakaso sa mga senador. Eh, di ba yun yung kinakampihan mo? Sino ka? Di ba? Ngayon mo sinasabi absurdity. Eh, pinapanood mo yung ginagawa ng executive department na hindi naman pinapakialaman ng Malacanang. Pinababayaan lang nila. Kasi executive department, mukhang independent na sa Malacanang, eh kilos ng kilos dahil yung mga taong may ambisyon doon, di ba, eh walang ginawa kundi makisali sa pagtatrabaho para matanggal sa pwesto si Sara Duterte at hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon. Dahil ang dami doon. Ang dami doon sa executive department ang ano eh, ang may ambisyong maging presidente. Di ba? Upulahan pa tayo, kilala naman natin kung sino yung mga yan eh, di ba? And there, again, repeatedly, sabihin ko na sa inyo, di ba? Kung naniniwala ako sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos, then ang assumption ko is gumagalaw ng walang paghingi ng patnubay ni Pangulong Marcos itong kanyang mga executive department people. Di ba? Itong DILG, DOJ, Ombudsman, lahat ng mga yan, gumagalaw yan ang walang basbas ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, wala naman akong pakialam, hindi ako makikialam yun sa impeachment eh. Di ba? Sabi ng Pangulo, hindi ako nakikialam dyan sa gulo ng mga senador. Di ba? Yung flood control, nahabol ko yun, sabi ng Pangulo. Pero dapat managot lahat ng mananagot. Pero yung mga tao niya, ibang direksyon. Di ba? So, ewan ko. Di ba? Kayo, ano si tingin nyo? Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

A las 8.33 sa po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channel, Facebook, YouTube, TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Alas 8.34 na po ng umaga, pinahayag ng defense team member na si Michael Poa na normal lamang ang mga diskusyon o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng prosecution at defense panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kahapon sa Senado habang nakabreak ang pre-trial, itinanggi ni Poa na may tensyon sa pagitan ng dalawang panig at sinabi ng mga napag-usapan ay karaniwang isyo lamang sa ganitong yugto ng paglilitis. Hindi na niya idinitalya ang pinagmula na hindi pagkakasundo, ngunit sinabi niyang naresolba ito ng magkabilang panig at makatutulong pa ito para mapabilis ang proseso ng pre-trial. Nauna rito, nagsimula na ang pre-trial conference kung saan pinag-usapan ng prosecution at defense ang mga stipulation of facts, witnesses at ebidensya ang ipapasa sa impeachment trial. Ayon sa Senate Impeachment Court, layunin ng pre-trial na ayusin ang mga isyu tulad ng pag-amin sa ilang ebidensya, bilang ng witnesses, schedule ng paglilitis at iba pang hakbang para mapabilis ang proseso. Nilinaw din na sarado sa media at publiko ang pre-trial conference upang mabigyan ng malayang espasyo ang magkabilang panig sa pag-uusap. Sa isinumiting pre-trial brief ng depensa, kabilang sa mga nais ipatawag bilang testigo, si dating Senador Antonio Trillanes IV at dating umano ay aide na si Ramil Madriaga, kasamang mahigit 40 iba pa. Kabilang din sa posibleng testigo ang ilang dating opisyal tulad ni na Lucas Bersamin, Amena Pangandaman, Boying Remulla at iba pang ahensya ng gobyerno. Gitna ng depensa, hindi umano na ibigay ng House ang ilang mahalagang dokumento at iginiit na hindi dapat isama sa ebidensya ang mga hindi nakapaloob sa orihinal na reklamo. Nakasaad din sa kanilang issue kung may sapat at credible na ebidensya laban kay Duterte at kung lumabas ang articles of impeachment sa kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Shirley Uyang, kasalanan ni Digong, ba't di marunong gumamit ng earphone si MJR President Putin, ngising aso. Marlene T. De Los Santos, alam nyo na po, sino nakikialam? Ayon sa Moya Fernandez, ang House Congress Judges Sir Ira, ang daming ebidensya pinipresent nila. Ang dami niyong alam, lalo ka na rin doon, Luis Tro, 9 votes lang kailangan ni BP Sara, tapos na ang boxing. Ilan ba ang minority? 10. Well, actually, 11. Hindi, 11 kasi wala na si Jingdoy. Pero kung isasama mo si ano, kung bibilangin mo 'yung kasalukuyan, tatanggalin mo muna si Jingdoy. 10. Pag tinanggal mo si Bato, 9. Ayun na 'yun. Nagkahiya na, so hindi nagagalaw 'yung mga 'yun. I think. Sinabi naman ni Batangas Representative Jerby Luisro na hindi dapat mantala impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil lamang sa usapin kung dapat bang bawasan ang bilang ng botong kailangan para sa conviction. Pinaunahan ni Luisro ang 11 members ng prosecution panel, ang pre-trial conference ay sinagawa sa Senado bago ang formal na paglilitis. Ayon kay Luisro, inaasahang tatagal na ilang buwan ang impeachment trial at maaaring umabot hanggang katapusan ng Setyembre. Dagdag niya, hindi kailangang ihinto ang paglilitis habang pinagdedebatehan ang kinakailangan bilang ng boto para sa conviction dahil sa huling bahagi parang proseso ito magiging mahalaga. Kasalukuyang pinagtatalunan ko ang 2/3 vote requirement na nakasaad sa konstitusyon ay dapat ibatay sa buong 24 na miyembro ng Senado o sa bilang lamang ng mga Senado judges na aktual na makakalahok sa paglilitis. May ilang kongresista na nagsabing 15 boto lamang ang dapat kailanganin dahil 22 Senado judges lamang ang may tuturing na makagaganap ng kanilang tungkulin sa kaso. Ayon kay Luisro, ang usaping ito ay pangunahing saklaw ng mga alituntunin at kapangyarihan ng Senado. Binanggit din niya na dati nang tumanggi ang Korte Suprema na makialam sa mga usaping may kinalaman
sa pamumuno ng Senado dahil ito ay isang political question na nasa ilalim ng constitutional autonomy ng kapulungan na nakatakdang magsimula ang formal impeachment trial sa June o July 6. Kung 22 ang one-third ng 22 is 7. Di ba? Ang one-third ng 22 is 7. Kasi kung ibababa, okay. Let me be clear, ha? Kung ibababa nyo sa 15, kasi sabihin na natin, 22 lang yung, oh, sige, 22 lang yung magiging base natin. 22. One-third ng 22, di ba, is 7.3. Di ba? Di ba? Yan ang one-third ng, ano, ng 22. 7.3. Ang two-thirds is 14.6 o 15. So kahit ibaba mo sa 15 yung bilang nung ano nung magko-convict, pag binaba mo pala yung ano yung sa 15 yung bilang ng magko-convict, kailangan ibaba mo naman sa 7 yung bilang ng mag-a-acquit. Hindi po pwedeng 15 yung magko-convict, 'di ba? Tapos hindi mo gagalawin yung mag-a-acquit. Ganun pa rin 'yun. Ganun pa rin 'yun. Eh ilan nga yung minority? 'Di ba? Siyam sila eh. Binaba mo si pito. Di dati isa lang ang lamang sa walo, ngayon dalawa na ang lamang sa pito. Talagang kulang sa pito, sobra sa walo kung mag-isip eh, 'di ba? Ayusin nyo yung mat! Mami daw ang nanonood. Idiniin ni Senator Christopher Bongo na wala siyang nilabag na anuman sa batas sa pagsasabing pinapagpa sa Diyos na niya ang kanyang kapalaran kasunod ng report na naglabas na ang ICC ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Ibinunya sa isang Facebook post, ibinunyag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte na isang highly reliable source ang nag-imporma sa kanya na may lumabas ng ICC arrest warrants laban kay Go at sa dalawa pang police officers. Ngunit sinabi ng Interior Department na walang natatanggap ang Philippine authorities ng anumang formal notice o muna warrant of arrest. Sinago at Senator Ronald De La Rosa ay kabilang sa mga sinasabing pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrator sa crimes against humanity laban sa war on drugs si dating President Rodrigo Duterte. Si Go ay malapit kay Duterte simula pa noong alkalde ang dating Pangulo sa Davao City. Sinabi ni Go na aligasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan sa pagsasabing walang kinalaman ang kanyang trabaho sa war on drugs habang siya ay nagsisilbi kay Duterte. Maaaring pinabulaanan naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na may inilabas na amano yung warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Ayon kay Trillanes, siya ang naghayag noon ng ICC arrest warrant sa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa. Huwag kayong maniwala, ayon kay Trillanes. Nilinaw rin ng Department of Interior and Local Government, PNP at DOJ na wala pa silang natatanggap ng anumang impormasyon tungkol sa naturang warrant. Sinabi ni Bongo na ipinuubayan na lamang niya sa Diyos ang issue. Gayman, iniulat na may naunang ICC arrest warrant na inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago matapos ilabas ang utos ng pag-aresto. Ang kaso ay may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte na umano'y nagresulta sa libo-libong pagkamatay batay sa ulat ng gobyerno sa kanyang war on drugs.

なんかスタンバイ上調子いいか楽しとおれんや。Ubus data yan sa kawawa naman. Pinabulaan na naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyong ginagamit bilang political weapon ng International Criminal Court at iginiit na isang Pilipino naghahain ng kaso paugnay ng umano yung mga pag-abuso sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte noong 2017. Ayon sa kanya, kung may inilabas na valid yung warrant of arrest ng ICC, ito'y bahagi ng proseso upang papanagutin ang sino man dapat managot. Binigyan din ni Castro na may umiiral na batas sa bansa na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondents sa ICC. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos sabihin ni Davao Congressman Pulong Duterte na nagpalabas ng umano ang ICC na arrest warrant laban kay Senador Christopher Bongo at dalawang dating opisyal ng polisya. Ayon kay Duterte, isang highly reliable source ang nagbigay sa kanya na naturang impormasyon na at inakusahan niya ang administrasyon na ginagamit ng ICC laban sa mga kalaban sa politika. Kaugnay naman ang mga posibleng warrant laban sa mga iba pang respondents sa kaso ng ICC. Sinabi ni Castro na DOJ ang dapat sumagot sa mga usaping may kinalaman sa pagpapatupad nito. Same playbook ang gobyerno. Ang nagbago ng playbook si Trillanes. Siguro napahiya dahil o napagalitan ni John Vic dahil ang ingay-ingay mo, daldal ka ng daldal yan, nagtago si bato, hindi natin makita. Di ba? Ngayon, pwedeng lumitaw na naman yan. Pag nagkaroon na naman ng botohan sa impeachment, nasabihin niya, nakamonitor ako, hindi lang ako makapagtanong, pero nakamonitor ako. Tinitignan ko lahat, tinitignan ko sa TV, lahat ng impeachment proceedings, tinitignan ko sa YouTube. Pinanood ko lahat yan. Boboto na ako ngayon. Boboto ako na acquit.

0: Yo, no el Istmo. Ginabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Huwebes na hindi maaaring magsilbing Senator Judge Diego Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang siya suspendido. Nauna nang ipinataw ng Sandigan Bayan ng 90-day preventive suspension kay Estrada kaugnay ng kasong graft na may kinalaman sa Manoy Flood Control Corruption Scandal. Ginit ni Estrada na hindi siya dapat suspendihin dahil hindi pa umuli niya lubos na nagagamit ang... Ang pagkakataong kwestiyonin ang naging proseso ng preliminary investigation ayon kay Gatchalian kasama sa suspensyon ang lahat ng tungkulin ng isang senador kabilang ang pagiging hukom sa impeachment trial. Dagdag niya, susundin ng Senado ang mga naunang illegal na practice kaugnay ng ganitong sitwasyon at patuloy pa nilang tatalakayan ito kasama ang kanilang legal team. Muli ring sinabi ni Gatchalian na kailangan ng 16 na boto upang mahatulan ni si Duterte sa impeachment trial, ngunit hindi niya nais pangunahan ang magiging hakbang ng prosecution panel. Ito, si Jojo Sikat, Senador Cayetano, iginiti pagpapatuloy ng kanyang grupo ang pagsusulong ng paglaban sa katiwalian live mula sa Zoom sa Senado. Jojo Sikat, good morning.
1: Yes, good morning, kasamang Ira. Iginit nga nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ipagpapatuloy ng kanyang grupo itong pagsusulong ng nation building at mga reforma laban sa katiwalian kahit lumipat sila sa minority matapos itong kamakailang pagbabago nga sa liderato ng Senado. Dinipensan din ni Cayetano naging trabaho ng kanilang hanay nung siya pa ang Senate President kasabay ng pagtatanggi sa mga paratang na hindi sila naging aktibo o epektibo. Kung saan iginit nitong si Senator Alan na patuloy sila nagtatrabaho noon para sa nation building. Sinabi ng nitong minority leader na ang pagbabago sa liderato ng Senado ay bahagi na mas malawak na issue sa pamamahala lalo na sa paglaban sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno na ay malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Idinagdag ng senador na pareho man ang layunin dalawang kampo sa Senado, nagkakaiba sila sa paraan at prioridad ng pagpapatupad nito. Binigyan din ni Senator Alan na ang nation building ay dapat nakaugat sa matibay na institusyon at nakabatay sa batas at pananagutan. Nananawagan din itong si Senator Alan sa publiko na manatiling nakatutok sa gobyerno sa gitna ng mga tensyon sa politika at mga aligasyon ng korupsyon. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Shirley Uyang, pauwi na si Digong, period. Hindi naman pakikialaman ng Senado ang desisyon ng Sandigan Bayan sa suspensyon ni Senator Jinggo Estrada sa loob ng 72 araw sa kasong plunder o pandarambong sa kabayan ng bayan at iba pa kaugnay ng flood control scandal. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi hihilingin ng Senado na aalisin ang 90 days preventive suspension ni Estrada na bukod sa plunder na harap din sa kasong graft and corruption. Itikatlong beses siyang nakasuhan ng graft and corruption simula noong 2001 at pork barrel scandal. Dahil hindi makakadalo si Estrada sa impeachment trial, hindi na yun malinaw ang bilang ng Central Judges na maaaring humatol ng guilty kay Vice President Sara Duterte. Umuugong sa ilang sektor na maaaring bawasan ang bilang ng Central Judge na i-convict si Duterte, pero ayon kay Gatchalian, kanyang susundin ang 1987 Constitution. Naunang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaaring maghain ng motion si Estrada sa korte na dumalo sa impeachment trial sa araw at ibalik sa preso sa gabi sa tulong ng BJMP. Sinabi naman ni Senador Risa Ontivero sa pag-uusapan pang lahat ng bagay ng Senado bilang impeachment core. Sinabi naman ni Detain Senador Jinggo Estrada na handa siyang gamitin ang lahat ng legal remedy matapos maglabas ang 90-day preventive suspension laban sa kanyang Sandigan Bayan. Sinabi ni Estrada na bukas siya sa lahat ng hakbang na papahintulutan ng batas kasunod ng utos ng anti-graft court. Binigyan din niya na hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon bilang senador upang maprotektahan ang sarili laban sa akusasyon na ay kay Estrada ginawa niya mahakbang upang maipakita ang kanyang paggalang sa due process at upang malinis ang kanyang pangalan sa tamang proseso. na harap sa Estrada sa kasong Graff. Huwag ngayon ang umano'y pagkakasangkot sa kontrobersiya sa mga flood control projects. May hiwalay din siyang mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division na may kaugnayan sa umano'y katiwalian sa pagpapatubad ng mga flood control projects. Bukod dito, naharap din ng senador sa labing isang kaso ng graft. Huwag ngayon ang umano'y maling paggamit ng kanyang PIDAP na nakabinbin pa simula noong 2014. Si Kimura Dolores, happy weekend Sir Ira B. Panganiban. Salamat at ingat po. Steel John, Sir Ira, bakit po ba matagal kumilos yung spray port natin tulad ng kina Senator Bato at Senator Bongo? Paano na pag talagang ipasa na sila sa ICC na yan? Actually, talaga mabagal ho ang Supreme Court. Sa totoo lang, mabagal ang korte. Ano yan eh? Yung merong concept yan na mas mabuting magpalaya na ako na isang daang guilty, wag lang ako magpakulong ng isang innocent. Diba? So hindi gagalaw ang korte hanggang hindi nila napag-aaralan ng malaliman ang kanilang ang mga kasong nasa sala nila. Diba? Kahit na sabihin na natin swift dapat yung delivery ng justice ayon sa ating saling yung batas, matagal ho magdesisyon ng mga mahistrato. Si Jinggoy naman, sinasabi nila na kung may kaso daw. Tandaan noon ninyo ha, yung lahat ng mga naunang kaso ni Jinggoy, acquitted siya. Kaya nga nakatakbo si senador pa eh, di ba? Meron nakabinbin yung 2014 PIDAP case niya. Pero wala pang desisyon doon eh. So hanggang walang final decision, hindi siya convicted. Di ba? Innocent pa rin siya. Kaya lang, siyempre, pinakamasarap siyang andali niyang convenient excuse eh, dali niyang kasuhan eh. 'Di ba? Kasi may mga nakabinbin, 'di ba? But remember, he is still a senator of the nation despite the suspension, and he has never been convicted of any graft charges, graft or corruption charges. Wala pa. Mabuti pa si Bong Revilla, 'di ba? Na-acquit nga yung kaso pero pinababalik yung pera. Si Jinggoy walang ganun.

0: Magandang hapon. Biyernes na naman, pero siyempre dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, gumamaya tayo alas 6 ng gabi. Meron tayong bagyo ha, may bagyo, medyo malayo-layo pa naman. Ito pong tropical depression na yan, malayo-layo pa yan ha. Ito'y nasa 1,735 kilometers east of Eastern Visayas. Ayan po, ha? malayo pa naman. Sa latest po na nilabas ng bulletin ng PAGASA, kanina alas 11 ng umaga, itong bagyo ay nandyan. Ha? Kanina alas 3 ng hapon, nasa 1,700 na eh. Ha? Yung kanyang layo. Pero ito pong bagyong ito, ay wala pa naman signal. Wala pang tinalabas na signal. Kahit ano pang signal, wala pa rin. Ano? Ito'y bahagyang bumilis habang kumikilos westward sa may Philippine Sea sa kanluran ng Guam. Kaya malayo-layo pa ito. Wala pang pangalan, di pa mapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito ang sabi ng PAGASA, mukhang hindi ito tatama sa kalupaan ng Pilipinas, pero siyempre maghahatid pa rin ito ng mga pag-ulan. Maigup din ito yung habagat, kaya expect na natin meron mga pag-ulan. At dahil po dyan, ang ating pong bansa, lalo na po dyan sa Visayas at Palawan, ay makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po ay dahil sa easterlies, kaya mainit pa rin ang panahon natin. Ha? Easterlies pa rin ang umiiral. Yan po yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko. At ang Metro Manila naman, ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Mimaropa ay makararanas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil pa rin yan sa easterlies. Ang iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang araw naman natin, ganun pa rin, lulubog ng alas 6:27 ng gabi at sisikat uli bukas alas 5:28 ng umaga. So yan ang latest sa atin mula sa PAGASA. Kaya dito na tayo sa ating mga balitaan. Ngayong araw ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Hunyo. Ito'y kaarawan ng kinikilala natin pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Yan, ha, ngayon po, June 19. Medyo matagal-tagal na yun, 1862. Hanggang ngayon, 2026. Ha? Sandaang mahigit na, no? Okay, dito na po tayo sa ating mga balitaan. Ngayon po, ang pinag-uusapan ngayon ilang boto ba talaga ang kailangan para makonvict ang isang impeach official? Hindi lang po ito para kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit sinong official na impeachable, na-impeach siya, at lilitisin sa Senado, ilang boto ba talaga ang kailangan dyan? Kasi sinasabi sa Konstitusyon 16 o 2/3 vote. Hindi naman, actually, hindi naman sinabi yung exact number. Basta ang sinabi ay 2/3 vote of all yung number of senators. Ha? Kung ilan yung senador, 2/3 nyan. Dahil 24 ang senador, kaya ang 2/3 nyan ay 16. Ayun ang sinasabi, pinag-uusapan. Pero sabi po nito si Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, sabi niya, halimbawa ang isang senador ay nasuspindi o nakulong, yan daw hindi nakaka-apekto dun sa threshold for conviction. Ayun, sabi nito si Ascuna, ang senador nasuspindi pwede maka-apekto sa quorum. Dahil ang majority ng Senate would include those who can effectively participate. Yung mga nandoon, makakarating dyan, ha? Yun ang makaka-apekto sa quorum. Pero yung mga nakakulong, hindi sila kasali. Pero, sabi nito si Ascuna, it does not affect the votes required for conviction in impeachment proceedings, which the Constitution sets at 2/3 of all the members of the Senate. Ibig sabihin, 16 votes ang kailangan for conviction at 9 lang para sa acquittal. Ayun, ha? Siyempre, pagka nakasyam ka, hindi ka na makaka-16. Hanggang 15 na lang. Dahil ano eh, dahil 24 lang eh. O, ngayon, dito raw sa batas, ay hindi naman dinistinguish. Ha? At hindi rin daw natin i-distinguish yung batas. Nagsasabi, tulad niya, all the members. Ayan po, ang sabi. Ito si dating Justice Ascuna. Doon daw sa Avellino case, ito yung laging nababanggit eh, nung pinag-uusapan yung quorum, no? Yung wording all the members was not involved. Ayan, kaya yung 22 umubra ang quorum. Yan, doon, ha? Doon daw sa Avellino case. Wala yung wording na all the members was not involved. The wording involved, there was majority of the Senate. The court said that different from majority of all the members of the Senate. So iba raw yun. Doon sa majority of the Senate, ibig sabihin, kung sino lang yun nandun, yun lang. Ha? Ngayon, yung kung sasabihin natin, of all the members, eh lahat-lahat yun. Yung actual na bilang na dapat ng mga senador, 24. Pero dito sa pinag-uusapan sa quorum na yun, nung sa Avellino case, majority of the Senate. So, yung bilang lang ng mga senador actually na nandyan, ha, na pwedeng umattend, yun lang. Eh dahil may dalawa dati na ano eh, may dalawang hindi makaka-attend kasi yung isa nasa abroad, yung isa nasa ospital. Ah, yung nasa ospital eh, yung Senator Vicente Soto. Hindi po itong si Vicente Soto III. Ah, iba yun. Yung kanilang ano, kanilang matanda, yung tatay. Ayun yun, ha? Kaya yan. Ngayon, hindi daw nabanggit doon yung all the members. Kaya naging ganyan. So, ang paliwanag ngayon dito, eh, paano ngayon ang magiging botohan? Kasi may sinasabi sila eh, siyam, ha? Siyam na senador pa, yung makakasuhan malamang ito, ilan na lang ang matira dyan sa Senado. Kasi kung halimbawa makakasuhan yan at makulong, eh, ilang senador na mababawas dyan? Ha? Eh, paano ngayon yan? Ha? Ilang boto ngayon ang kakailanganin pagka ganun na nangyari? Yan, ha? So, yan yung dilema ngayon dito. Kaya nga sabi, kailangan makialam na dito ang Supreme Court sa usapin na yan. Yan, kasi itong si House Lead Prosecutor, si Representative Jerby Luistro, ay ginigiit niya pag-aralan kung ito bang Supreme Court ruling dun sa Avellino versus Cuenco na nag-recognize na reduced quorum under certain circumstances may be applied to voting in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Tino-question kasi ni Luistro kung itong mga senador, halimbawa, nagtatago, ayan, si Senator Bato de la Rosa, nakakulong, oh, or outside the country, truly represent the republic or the public. Ayan. So, yun yung gusto nilang pag-aralan. Uubra ba yan? Kaya dapat talaga siguro dito makialam na ang Court Suprema. Para malaman natin na kung ano ba talaga, ilan ba ang kakailangan ng boto kung sakali at yung ibang mga senador ay indisposed na, di ba? Hindi sila uubra. Ano ngayon ang magiging 2/3 votes? Kasi kung ang pagbabasihan natin eh, yung sinasabi pa rin, magiging stricto tayo dun sa sinasabing 2/3 votes of all the senator, ay absuelto na ang vice presidente. Hindi na tayo dapat, wala ng trial. Ha? Ano na yan, moot and academic. Hindi na tayo dapat mag-trial, wala na eh. Absuelto rin ang pupuntahan eh. Diba? Pero kung gusto nila ituloy yung procedure, ha, para mag-trial, eh magiging lilitaw dyan, iba ang purpose dyan. Ha? Hindi lang basta makundik o kung ano man, di ba? Kundi talagang gibain ang vice presidente pagka ganon. Kasi wala nang pupuntahan eh. Ha? Kung hindi sila makakabuo ng 16, yan eh, absuelto agad dyan. Hindi sila makakapag-convict. Kung ang pagbabataya natin, yung pa rin sinasabi sa konstitusyon na 2/3 of all the senators. Ayun yun. Eh, kaya kailangan talaga ang Court Suprema mag-interpret dito. At sila na, kasi sila eh, questionable ano na to eh, questionable law, question of constitution. Kaya dito siguro dapat talaga ang Court Suprema na magdedesisyon dito. Sila na ang mag-decide, sila mag-interpret kung uubra ba yun. Ha? Pwede bang kung ilan na lang yung natirang senador? Kasi alam nyo sa ang konstitusyon naman eh, depende sa interpretasyon ng ano ng Court Suprema. Sila ang final arbiter pagdating dyan. So kung halimbawa, hindi naman absolute na palagi ang mga senador ay kumpleto. May mga nawawala dyan, di ba? Tulad niyang ano, nagginawang secretary, ginawang ganito, na-appoint sa ibang posisyon, kinuha ng presidente sa executive, kaya naman namatay, may sakit, nasa ospital, nakaratay. May mga ganong pagkakataon na hindi sila kumpleto talaga. Wala. Tapos may nakakulong. Ayan, katulad dito kaya Senator Jinggo Estrada, siya ay suspended 3 months, di ba? Suspendido siya. So kung suspendido siya, hindi suspended siya sa lahat ng kanyang function eh. Di ba? Suspended siya sa lahat ng kanyang function bilang senador. Pwede wala rin 'yon. Kahit anong gawin natin, hindi ubra kasi suspended. So may mga pagkakataon na ganyan, kaya siguro dapat talagang ang Court Suprema ay pumasok na dito kasi ang impeachment, isang napakahalagang bagay po yan na inilagay sa ating konstitusyon para sa accountability, para yung mga nagkakasala ay, kaya yung mga nagkakasala ay talagang mapanagot kung meron silang kasalanan at maabswelto kung wala naman silang kasalanan. Eh kung hahayaan natin ganyan, malabo na, alam na natin na wala nang mangyayaring conviction, di ba? Eh di wala nang impeachment pagdating ng ganyan. So next year na uli. Hintay uli tayo next year pag kumpleto na uli mga senador. Eh paano kung nakulong na yung mga yun? Na-convict. Nauna pa na-convict yung mga senador na kinasuhan. Eh di lalo nang hindi ubra. Wala nang magiging impeachment kung susundin natin strictly yung nakasulat sa konstitusyon. Ayan. Pero kung magde-desisyon ng Court Suprema, siyempre yun ang susundin natin dahil sila ang final arbiter dyan. Kung ano sabihin nila, yun ang masusunod. Ay, may report muna si Chona Yu. 24 na Pilipino, yun yung mga nakakulong sa Russia. Abay, pwede na umuwi. Pumayag ito si President Putin. Ayan. Palayain daw yan. Alamin natin report. Wala kay Chona Yu. Chona?
1: Matapos ang halos siyam na buwan, makauwi na ng Pilipinas ang 24 na Filipino na nakakulong sa Russia. Bunga ito na bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginanap sa Kazan, Russia. Isa kasi sa mga inilahad ng Pangulo kay Putin ay ang kalagayan na mga Filipinong nakakulong sa Siberia na umano'y nabiktima ng illegal recruiters at napadpad sa Russia. Sinabi ni Pangulong Marcos na agad na tumugon si Putin sa kanyang kahilingan at pinahintulutan ang pagpapalaya sa mga naturang Pilipino. Dahil dito, nakatakda na silang ma-deport at makabalik sa Pilipinas upang makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Pinasalamatan naman ng Pangulo si Putin at ang pamahalaan ng Russia sa kanilang tulong upang magkaroon ng positibong resolusyon ang nasabing usapin. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Okay, tuloy tayo at dito. Ngayon po ano ba nangyari? Yung pirmahan nitong sina yung pag-uusap kasi 'di ba pumirma na itong si US President Donald Trump at itong presidente ng Iran doon sa kasunduan para pa sa pagsisimula na nitong peace talks nila. Diyan sana sila mag-uusap sa Switzerland. Hindi po natuloy yan, na-postpone. Na-postpone yung kanilang pag-uusap, kanilang usapan para sa peace talks. Pero at least napirmahan na yung pagtigil ng mga hostilities. Wala na, wala na tayong problemahin doon. Hindi na tayo mag-aalala na magbombahan na naman. Yung US, tinanggal na yung kanilang blockade diyan sa Strait of Hormuz. Ang ano na lang dito, yung Iran, di ba? Siyempre, kontrolado pa rin nila yan, pero pumayag na rin sila na buksan yan. Ayun na, nagkasundo sila sa pagbubukas niyan, yung Strait of Hormuz. At marami pa silang ibang pag-uusapan para makabuo talaga ng isang peace talks. Yun, pag doon sila nakabuo, nagpirmahan, yun na, ibig sabihin, tapos na ang gera. So far ngayon, ang sitwasyon niyan, parang North Korea at South Korea. Hindi pa sila, wala pa silang peace treaty. Technically, at war pa sila. Ang meron lang umiiral ay ceasefire. Yan, ha, ganun lang. Yun lang ang kanilang kasunduan, ceasefire. Napakatagal na. 1950s pa yung Korean War, pero hanggang ngayon, ceasefire pa rin ang umiiral sa kanila. Wala silang peace agreement, walang peace treaty. Yan, ha. Ngayon, itong si PBBM, sabi niya, patuloy pa rin tayo maghahanap ng mga non-traditional sources of petroleum. Dahil din sa nangyari dyan sa Middle East, hindi tayo pwedeng umasa dyan 100% of the time. Kasi may mga pangyayari na ganyan na ang Strait of Hormuz na dyan dumaraan yung pinakamalaking volume ng petrolyo na ginagamit natin, hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. At pag yan ang na-perwisyo, nasara na naman, malaking problema na naman sa atin yan. Tatamaan na naman tayo yan. Kaya sabi nito si PBBM, patuloy na maghahanap ang Pilipinas ng mga non-traditional sources of petroleum. Sa ngayon, isa sa mga tinitingnan dyan, mga, siyempre, yung sa Russia. Ang Russia kasi, oil producing country din yan. Tinitingnan dyan na kung pwede mag-import dyan sa Russia. Pero wala pa namang nabuong kasunduan dyan tungkol sa energy. Pero payag ang Russia. Okay ang Russia dun sa proposal. Titingnan nila, pag-aaralan ng proposal ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya lang, di ba mayroong sanction ng ang US? Binigyan lang ng pagkakataon dahil nga nagsara itong Strait of Hormuz. Kaya ang Russia nakapagbenta sa ibang bansa. Ngayon, yan ang titingnan natin. Paano kung bumalik uli yung sanction na yan sa Russia? Ano mangyayari sa atin? Pero so far, wala pang ganyan, di ba? Ayan yan. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. DZRJ AM Life Coach Pete Morato with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Tuloy-tuloy ang ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Biyernes. Ito po, siyempre, ngayon June 19, 2026. Yan, kaya marami na naman tayo mga pinag-uusapan. Yung pre-trial para dito sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte, sa Lunes po itutuloy. Ha? Kahapon hindi nila natapos. Nagkaroon pa sila ng ano dyan. Nagkaroon pa ng mga mainitang debate. Alam nyo naman, dyan mga abogado yung magkakaharap dyan. Yung depensa at saka itong prosecution mula sa House of Representatives ay dyan po nagkaroon sila ng mainitang debate. Yung House Prosecution Panel at yung defense team nitong si Vice President Sara Duterte kahapon ay okay naman. Naging successful naman daw kahit na nagkaroon ng mga matinding debate dyan sa pagsisimula nitong pre-trial. Sabi nitong tagapagsalita ng prosecution, yun daw pre-trial conference, still a success. Dahil itong magkabilang panig naman ay naka-move forward. Sabi naman itong si Attorney Michael Poa, ang isa sa mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte at siyang tagapagsalita ng depensa, na yung kanila daw ginagawa ay magpapatuloy sa Lunes. At parang minaliit niya itong disagreement sa magkabilang panig. Normal naman daw yan nangyayari. Normal na nangyayari yan sa lahat naman pagkaganyan talaga nagkakainitan sa debate. Siyempre, gigiit ng kabila. Ito, gigiit ng kabila rin. Ganyan, di ba? Ganyan yan. Kahit sa korte mismo, di ba? Pag nag-hearing na, nagkakainitan yung mga abogado ng depensa at abogado ng prosecution. Yan, normal na normal daw yan nangyari. Sabi nitong si mga tagapagsalita ng magkabilang panig, okay naman yan. Basta sa Lunes, tutuloy na nila yan. Yung conference ay pinangasiwaan itong si Senate Secretary Renato Bantug na siyang nagsilbi bilang clerk of court. Sabi niya, ang gusto raw diyang emphasize lang na yung mga nangyari nga kahapon successful dahil yung proseso na papunta dyan sa trial proper ay nagsimula na. Ayan sabi nitong tagapagsalita ng prosecution, si Representative Rinico. Sabi niya, this is what we have been waiting for, the pre-trial conference. So this is the first time that these two parties meet. That tension because you have opposing arguments. That is normal. Ayan, ha? So, sa Lunes, hintayin natin, ha? Baka mas maganda. Baka may mas drama, kaya lang, hindi po parang, hindi open, eh. Di ba? Hindi open sa public, eh. Yung ginagawa nila, eh. Hindi rin naka-livestream, eh. Wala akong nakitang naka-livestream, eh. Pero meron naman mga picture-picture. Yan. Ang pinag-uusapan nila ngayon, dapat daw, kahit na hindi nila kinumpirma yung mga bali-balita na nagkaroon ng mga heated discussion doon sa closed door session na yan, doon sa Senate's Recto Hall. Sabi ni Poa na yung mga disagreements na yan sa ganyang phase ng pre-trial session, ini-expect na yan dahil talagang magde-debate itong magkabilang panig. So, naging maganda raw yung session nila. Yan. At least, magkabilang panig, naniniwala na okay yun nangyari. Marami kasi dyan pinag-uusapan, eh. Siyam yung kanilang siyam yung pinag-uusapan nila dito, eh. Kabilang po dyan yung pag-stipulate ng mga facts at para ma-simplify yung mga issues, yung marking of evidence, yung iba ginawa na nila, At yung waive objections or admission on evidence. Ayan, siyempre nagtatakda rin sila ng yung mga bilang ng mga witnesses. Ina-identify na rin nila. Kailangan din nila mag-set na ng mga pecha kung kailan gagawin yung mga trials. At siyempre yung proposed na sequence para dun sa presentation of evidence, nandiyan na po lahat yung pinag-uusapan nila. Sabi ng prosecution, ha, at ng depensa, nag-submit sila ng kanilang pre-trial brief, di ba, nung Lunes. Nandiyan na yung mga dokumento, yung mga ebidensya at yung mga listahan ng mga witness na gusto nilang ipresenta dyan sa trial. Doon sa pre-trial, sa kanilang pre-trial brief, sinabi ng depensa na ang gusto nitong si Vice President Sara Duterte, tumistigo, ha, maging witness nila itong kanyang arch enemy. Itong si dating Senator Antonio Trillanes IV. Yan. At syempre, yung nagsasabing dati niyang tauhan at bagman, yun ang sabi niya, yun si Ramil Madriaga. At meron pa iba, apat na po yung kanilang mga witness din. Ha? Mukhang paramihan sila ng witness. Pero dito sa witness ng prosecution, 50. Ha, 50 dyan. Ito, ha? Paan to? Paramihan ng score. Yan, ha? 42. Kumbaga, 42. Ay, mahigit 40 daw itong kanilang witness, eh. Kasama pa ito si Trillanes, si Ramil Madriaga. Di ba, yun din ay witness din ng prosecution. Baka yan ay isa din sa mga pinagtalunan nila. Yan, ha? Ilan pa dun sa mga prominent na pangalan na nasa listahan ng witness ng depensa. Itong sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, itong AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Gloria Camora, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office. Yan pa yung mga witness ng depensa. Up dito naman yung panel ng prosecution. Ayan ang pinangungunahan siyempre, itong si Batangas Representative Jarvin Luistro at yung iba pang mga representatives, itong si na Terry Redon, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Shell Jokno, Leila Dilima, Keith Flores, Lord Dansuan, at ito si Joel Chua. Sila naman tutulungan itong mga volunteer private prosecutor, sina Attorney Lorna Kapunan, Marfort Fua, Erwin Matib, James Brian Ibrahim Ali, at itong si Amando Ligutan. Ayan, ha. Sabi nitong si Jokno, meron pang iba raw prosecutors. Itong si Representative Kaka Bagaw na nandun sa burol ng kanyang tatay, kaya hindi nakarating dyan sa pre-trial. Kasi namatay yung tatay niya June 15. Ayan, ha. Tingnan na lang natin sa susunod na, sa Lunes na yan, kung ano pa ang mga susunod. Okay. Ayan, kahit marami yung mga listahan, nakalista dun sa witness ng Vice President, sabi ng prosecution, bitin daw yan. Ha? Kulang daw yan. Yan, listahan ng mga witness at mga ebidensya na isinabmit ng depensa nitong si Vice President Sara Duterte, kulang pa rin daw, sabi ng prosecution. Ayan, ama. Siyempre, ganyan talaga yan. Nagpapaano yan, pampalakas loob sa prosecution. Ha? At itong depensa, ewan ko lang, kasi ang depensa, mukhang confidence na sila. Ha, mukhang confident na ang depensa na hindi makukundik ang kanilang kliyente dahil kulang ang mga senador na boboto. Yun. Ha, yun ang problema. Pag kulang mga senador na boboto at hindi sila makakabuo ng 16, hindi nila makukundik yan si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat talaga ang Court Suprema ay manghimasok na rin dito kahit papano. yung depensa eh, wala na. Kahit may mga hindi magandang pagpuna sa kanila mga preparation, ano na yan, ha? Kinukontra na lang nila. Hindi raw totoo yan. Sila ay handang-handa para dito sa pre-trial hanggang doon sa trial proper. Ayan ang sabi nito si Attorney Michael Poa. Okay, pair report muna si Chris Lucas. Ayan ha, wala raw matinong tao may gusto ng digmaan. Ayan sabi ng think tank. Kahit na hindi think tank, talagang ganyan yan ha. Walang may gusto niyan. Alamin natin report. Ah, Chris?
1: Inihayag ni Herman Camentong Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na walang matinong tao sa mundo ang papabor sa isang digmaan. Ang pahayag ay binitawan ni Laurel sa isang forum na inorganisa ng kanilang grupo at mapapanood din sa mga social media platforms. Ang tinutukoy ni Laurel ay ang pagpostura ng Estados Unidos at bansang Hapon sa Asia-Pacific region, partikular na ang mga military exercises na isinasagawa sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Malinaw ika na ang mga galawang ito ng US at Japan ay paghahanda sa isang napipintong digmaan.
2: Sinakuha ang gera na maraming interes na magkagera. Wala akong populasyon sa mundo. Wala akong mamayon ng lahat ng bansa, ang anumang bansa, ang nagkakagusto ng gera. Kasi yung mga anak nila, yung mga apo nila, ang unang nangamatay po nila sa mamayon ng gera.
1: Paliwanag pa ni Laurel na dito sa ating bansa ay kinakasangkapan ng mga imperialistang pwersa ang kahirapan at ang issues sa South China Sea o West Philippine Sea sa iba upang isulong at paypayan ang gatong para lumala ang tensyon at tuluyang magkagera.
2: At dito naman sa ating po, sa Asia, sa mga bansa, ng dating kolonya ng mga bansa, pinapaitig nilang kahirapan para ang diskontentong mga elemento ay lumami
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ito yung sinasabi nito si Camentong Laurel. Ito si Camentong Laurel, kahit matagal kong na kasama rin ano at na sa mga forum-forum na ganyan. Mga kaibigan natin 'yan si Camentong. Pero hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi niya na ganyan. Ha? Totoo naman na walang matinong tao, talagang walang may gusto na mayroong gera. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan na dito eh katulad diyan sa West Philippine Sea. Kahit hindi mo, sabi nga eh, kahit di mo gatungan yan, ha? Kahit wala yung US, kahit wala yung Japan, kahit wala yung ibang bansa, eh pag ganyan ang ginagawa ng China, ha? Talaga mauuwi yan sa gera pagka hindi titigil yan, di ba? Siyempre ang Pilipinas, hindi naman papayag na basta na lang ganyan, agawin yung teritoryo, di ba? Agawin yung kanyang exclusive economic zone. 'Di ba? Hindi talaga papayag 'yan. Kaya yan po 'yung ano 'yan, ha? Hindi ko sinasang-ayon 'yan 'yung sinasabi niya. Ito'y paghahanda rin ng Pilipinas. Talagang pinaghahandaan diyan 'yung gera. Kaya nga mayroong mga military, 'di ba? Kaya mayroong mga military exercise. Talagang pinaghahandaan diyan gera, depensa. Ha, depensa natin ang pinaghahandaan natin diyan. At kung sakali nandiyan. Ang naalala ko tuloy yung kanta ni Florante. Sabi niya eh, laban daw, kahit laban sa kalooban niya, handang-handa siyang lumaban. Yan, para sa ating kalayaan. Yan, ha? Sabi niya, may kanta siyang ganyan, title eh, digmaan eh. Kahit laban sa kalooban, kahit laban sa kalooban niya, lalaban siya. Basta, yan eh, pagtatanggol sa ating kalayaan. Yun, ha? Okay, may report si Joe Manlapas. Itong si Representative Bernos, nananawagan ng pagsusuri sa mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Ayan, ha, alamin natin yan. Ha, report ni Jong Manlapas. Jong?
3: Kuyang Raul, nananawagan si Abra Lone District Representative J.B. Bernos ng agarang pagsusuri sa structural integrity ng lahat ng pangunahing infrastruktura sa bansa sa loob ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ayon kay Bernos, kailangan tinaktin na matibay at ligtas ang mga kusaga, kulay, pantalan, paaralan at pagbusali ng pamalaan upang maiwasan ng mas maraming pinsala at pagkasawi sa oras ng kalamidad. Binanggit ng mababata sa mahigit 50 na ang naitalang nasawi habang libo-libong residente ang napilitang lumikas dahil sa lindol. Anya, mahalagang matukoy kung alin mga infrastruktura ang nangangailangan ng pagkukumpuni o tuluyang ipasara kung hindi naligtas gamitin. Kasabay nito, muling itinulak ni Bernos ang pagpasa ng panukalang Philippine Building Act na mag-a-update sa National Building Code na ipinatutupad pa mula noong 1977. Binigyan din niya na dapat managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standard. Ayon kay Bernos, buhay ng mamamayan ang nakataya kaya mahalagang mahigpit na ipatupad ang mga batas sa kaligtasan ng mga gusali at infrastruktura. Ako si Jung Manlapas para sa TCRG Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Kailangan talaga natin yan, ha? Kailangan natin yan na tingnan, suriin. Ah, di ba, matagal na rin naman sinasabi yan na kailangan na yung kailangan ni tibayan yung mga gusali natin. Ha? Para patibayin, yan sinasabi. Para kahit papaano maihanda sa mga ganito dahil meron tayong pinaghahandaan dito yung the big one na sinasabi, di ba? Kasi hinug na yung ano eh. Yung valley fault hinug na raw yan. Every 650 years ba yan? Parang ganun. Pero anyway, ito na raw yung itong mga panahon na ito dito na ang yung kasi yung huling paggalaw niyan parang ganyan no yung sa Cotabato Trench every 50 years tapat yung 50 years eh itong 2026 ay nagkaroon ng ganyan. Ah, ngayon ito raw diyan sa West ano yan? West Valley Fault yung ano na yan eh ano yan ito na rin yung ano dito na sa mga panahon na ito yung kanyang due date parang ganyan na pwedeng gumalaw uli. So yun ang pinaghahandaan. Kaya nga dati pa may mga payo na magsagawa na ng retrofitting dyan sa mga gusali lalo na dyan sa mga syempre ilahat na natin pati mga bahay kanya-kanyang bahay dapat may mag-retrofit na o kung hindi man maghanda kayo ng ano sa mga bahay-bahay para hindi kayo madisgrasya, maghanda kayo ng ano earthquake shelter. Yan, maghanda kayo niyan. Alin niyo yung 'di ba sinasabi ano? Pag lumindol, duck cover and hold. Di meron kayo dapat isang matibay na structure. Sa matibay na mesa halimbawa. Talagang matibay, malaki-laki. Ha, nakasya kayo diyan. O kung ilang kayo, hindi kayo kasya, gumawa kayo ng mga dalawa niyan, tatlo, para magkasya kayo lahat. Tapos nandun na rin sa ilalim nun yung inyong mga provisions. Ha? Yung inyong mga gobag, nandun na rin. Nandun na yung may mga gamot, may mga... nandun na, para kung lumindol, doon kayo, punta kayo doon. Para kung, kasi yung unang, yung unang pagyanig, di ba? Halimbawa, hindi yan na nagiba. Meron kayong ano, pagkakataon, pumunta dyan, pagkatapos eh, kung ano may mga aftershock na lalo magpaguho dyan sa mga structure nyo, eh, safe kayo, di ba? Meron kayong kahit papano, dun lang sa loob ng bahay nyo, meron kayong safe na pupuntahan sa ilalim ng ano, yung ginawa nyong mas matibay. na taguan. Yan. Nandun may tubig kayo doon, may gamot, may pagkain, di ba? Para kung di man kayo matabunan man kayo, hindi kayo makalabas kaagad, meron kayo doon, ha? Meron kayong nandyan. Na kompleto, siyempre, may flashlights, ha? May mga charger na, yung, may mga charger ngayon na ano, ha? Yung pinapaikot-ikot lang, iniikot-ikot, oh, nakaka-charge. Ayun, may mga flashlight din na ganun, ha? Nandyan din, okay yan. Ay, hindi mo kailangan ng baterya. Pero malakas din yung mga flashlight na yan. Magagamit nyo yan. Yan ang kailangan din natin ngayon. Kasi ito na yan eh. Kaya nga todo-todo ng paghanda. Actually, kahapon, di ba? Merong ano eh. Merong simultaneous earthquake drill. Hindi ko alam kung kayo yung nakilahok dyan. Pero kahapon po, kasabay niyang pre-trial, merong earthquake drill na sinagawa dyan. Yan. So ngayon, meron din po mga panawagan. At actually, yung Office of Civil Defense sa pakipagtulungan, itong ilpa pang mga government agencies, ay naglunsad po. Ha? Naglunsad na rin sila kahapon kasabay nitong earthquake drill. Ano? Nilunsad nila itong isang consolidated contingency plan para rumesponde dito sa isang malakas na lindol kasama na yung sinasabing the big one. Hindi lang po the big one ang tinutukoy dito. Ha? Marami. Ha? Sa lahat po ito, sa buong bansa yan. Pero in the big one, sinasabi na pag ito'y tumama sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar, nandyan na rin yung isang consolidated contingency plan. Yung mga government officials, ay nagsagawa sila ng symbolical unveiling nitong 2026 Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake in the Greater Metro Manila Area. Diyan po sa Central Office ng OCD sa Camp Aguinaldo, diyan sa Quezon City. Itong 2026 HNCP, ito po yung magsisilbing gabay para dito sa mga para mag sa isang organized government response kung sakasakali at wag naman sana ano na magkaroon ng isang malakas na earthquake at yan eh tumama at devastate ang National Capital Region at iba pang malapit na lugar. At nagsagawa sila ng press conference at sinabi nitong si OCD Administrator Harold Cabreras na ito raw 2026 HNCP ay hinanda para dun sa potential situation kung saan itong Greater Metro Manila ay talagang nasalanta at yung mga emergency responders from different regions are tasked to assist. Ayan, ha? Ayan po. Itong Greater Metro Manila area refers to National Capital Region at itong mga kalapit na probinsya, katulad ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan at Pampanga. Para ano daw, mabigyan ng general overview tungkol dito sa HNCP, ay in-assume nila na yung devastation dito sa Greater Metro Manila to initially cut off ang lahat ng government. So initially, the government is totally cut off. Yun, ha? Parang ganyan. Tatandaan natin yan. Kahit tayo, mga ordinaryo mamamayan sa mga bahay natin, lalo na yung mga nasa malalaking matataas na building, dito po, tatandaan natin yung mga responders, may pamilya din yan. Meron din silang uunahin tugunan. Hindi natin maaasahan na ganyan na tayo ang aasikasuhin yan. Although, talagang duty bound sila na asikasuhin tayo. Pero mahirap pong umasa sa gano'n na lalo na may pamilya din silang iniintindi. Ha? Ayan po, yan ay isang katotohanan sa buhay, di ba? Uunahin nila yan bago nila puntahan yung iba. So although hindi naman lahat gano'n ang gagawin, pero may mga ganyan. Kaya hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga tulong. Dapat meron din tayong ayun nga yung sinabi ko na meron tayong kahit papano doon sa atin mismo, pipaghanda. Diba? Para kung matabunan ka man dyan, abay, meron kang provision pang ilang araw. Kasi kung ganun sinasabi dito, yung devastation sa Metro Manila, eh, hindi agad-agad makakaresponde yan. At hindi agad-agad eh, yung lugar mo ang pupuntahan yan. Maraming iba pa. Eh, kung yung lugar mo hindi mapuntahan, di ba? Ma-isolate yung lugar mo. Yun ang malaking problema. Kaya kailangan, nakahanda rin kayo. Nakahanda rin tayo, lahat tayo, di ba? So, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbabala na itong big one. Ha? Sabi nila, itong magnitude, inaasahan, magnitude 7.2 quake o mas mataas pa dito sa Philippine, sa National Capital Region at kalapit na lugar, may leave a death toll over 50,000 and at least 12% of residential buildings heavily damaged. Ha? Yan, ha, ganyan. While earthquakes are impossible to predict, based on historical records, the West Valley Fault along the eastern side of Metro Manila is due for a major quake within our generation or the next generation. Ayan, ha, nandito na sa mga panahong ito. Kaya kailangan naghahanda tayo. Ha? Ito'y inilunsad nila. Kasunod nga nitong magnitude 7.8 earthquake dyan sa offshore ito, dyan sa Maasim Sarangani. Itong West Valley Fault, eh, ito'y matindi. Kasi ito nagtatraverse sa kalupaan ito. Dyan sa ano? Marikina, Metro Manila, yung mga probinsya na yan, Muntinlupa, di ba? Kasama Metro Manila dyan. Laguna, yan. May, kasama yan, mahaba-haba itong fault line na yan eh. Sa bagay, ano yan eh, Marikina, Metro Manila na rin yan, di ba? Sama yan. So yun. Ha? Makikita nyo, yan talaga ang ano, pinaghahandaan. So kailangan talaga, handa tayo. Dahil hindi natin alam kung kailan darating yan. Pwedeng magkakasama tayo sa bahay, pwedeng wala tayo sa bahay, di ba? Pwedeng nasa paaralan, mga anak, pwedeng nasa trabaho ang mga magulang o mga ganyan. Pwede mangyari anytime yan. Pwedeng sa gabi habang natutulog. O yun, ha? Kaya dapat yan eh, handa sa lahat ng panahon. Yan. Oy, magbe-break muna tayo. Oras natin. Alas 5 na.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: In addition to the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had 2 or 3 concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am gonna sing Elvis songs together with Jerome, and then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, balik tayo. Pangalawang bahagi na ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Tuloy ang ating mga balitaan at may report muna si Jong Manlapas. Itong si Representative Almario, ginigiit niya, hindi raw humarang ang kamara dun sa anti-Apple provision ng Ike's Bill. Alamin natin report, ha, Jong?
2: Kuyang nilinaw ni Davao Oriental Representative at House Committee on Social Services Chairperson Chino Miguel Almario na hindi hinarang ng Kamara ang paglalagay ng mga anti-Apple provision sa panukalang batas na naglalayong gawing permanente ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay Almario, ang pagkaantala sa ratifikasyon ng panukala ay dulot lamang ng teknikal na pagrebisa sa mga salita ng batas upang matiyak na malinaw at maipapatupad ito ng maayos at hindi dahil sa pagtutol sa mga provision laban sa pamumulitika ng ayuda. Binigyan din niya na ipinagbabawal na sa ilalim ng 2026 General Appropriation Act ang pakikialam ng mga halal na opisyal, kandidato at partidong pampolitika sa mamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno. Sinabi rin ni Almario na hindi dapat gamitin ang AICS at ang iba pang ayuda bilang kasangkapan para sa personal na promosyon o pampolitikang pakinabang ng sinumang opisyal kasunod ng pagtatalaga ng Senado sa kanilang mga kinatawan para sa Bicameral Conference Committee. Nagpahayag ang mababatas na handa na ang Kamara na agad na tapusin ang pag-uusap upang maisabatas ang programa. Ayon kay Almario, mahalagang maipasa ang AICS law upang magkaroon ng permanenteng tulong ang mga pamilyang naharap sa krisis, kalamidad at iba pang kagitritan. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Manlapas. Ayan, eh, kasi hindi sila pumirma eh. Ah, bakit sila hindi pumirma? Eh, yun ang pinaka-issue nila dyan eh. Ah, hindi pinirma dahil dun sa anti-Apple. Ah, parang sabi nito si Senator Erwin Tulfo, eh mukhang hindi sang-ayon ang mga kongresista dun sa provision na yan at gusto nila pag-aralan muna bago nila pirmahan. Ayun, ha? Kaya hindi natuloy. Hindi lumusot sa Bicameral Conference Committee. Kaya sasalang uli yan. Yun, ha? At sasalang uli para kung talagang hindi obra. Nako, eh, ganyan. Siyempre, eh, ang mga senador, pinipili talaga nila na isama yung anti-Apple. Pero sabi ko nga, itong anti-Apple medyo alanganin para sa mga kongresista. Sa mga senador, walang problema yan. Kasi ano sila eh, pambuong bansa sila. Pero ito mga kongresista, local kasi ang kanilang constituent,

0: parang pabor sa kanila, yung pwedeng sila yung manguna. Pwedeng sila ang mamahagi ng tulong. Ha? Kasi nagagamit nila sa kampanya yan. Pwede kasi na habang namimigay ng tulong ang DSWD, ay nandun sila, sila nagtatalumpati, sila nagsasabi, ha? Para bang sa kanila galing yung pera. Para bang sarili nilang tulong yun. Yung pala eh, pumapapil lang. Ay, nakikita na natin yan dati pa. Ay, hindi naman bago yun eh. So ito yung siguro eh, kaya medyo pag-aaralan muna ng mga kongresista para baka pwede pa nilang magawa ng loophole yan, para pwede pa rin nilang gawin na umepal kahit papano pagdating sa mga ganyan. Diba? Okay. Oy, eto. Ha? Alam nyo, itong si dating secretary, DALG, Benor Abalos, mukhang gustong ibalik ni PBBM sa gobyerno. Ha? Ibabalik niya. Sabi niya eh, parang tapos na. Sa bagay, tapos na yung ano eh, yung ban doon sa ano sa itong mga komandidato dati, mga natalo, di ba? So yan, sabi nito si PBBM, eh gusto niya ibalik itong si dating DLG Secretary Benor Abalos na maging active uli na bahagi ng kanyang administrasyon. Ha? Doon mismo, nung habang nasa Russia itong si PBBM, sinabi niya yan na itong si Abalos ay patuloy na tumutulong, ha? Informally and privately, kahit na siya ay bumaba na bilang pinuno ng Department of Interior and Local Government noong 2024 para tumakbo noong 2025 midterm elections. Kaya sabi nito si PBBM, tatapatin daw niya kayo, sabi. Of course, I want Benor to play a more active role in government. Pero sinabi niya, no, wala namang mangyayaring ano, cabinet revamp. Wala raw. So mukhang hindi cabinet ang pupuntahan ito. Ha? Pero kailangan daw eh, maganda maibalik ito si Abalos sa gobyerno. Sabi niya, yung pagbabalik nito si Abalos sa gobyerno does not mean he has to replace a cabinet member. Wala daw ganon. Just we want him to join to play a more active part in the government doesn't necessarily mean that someone else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. Wala raw ganon. Walang aalisin, walang tatanggalin. Pero hahanap niya ng pwesto. Itong si dating Secretary Benor Abalos. Ayan yan, ha? Ganyan ang mangyayari. Okay. Magandang hapon kay Ms. Amoya Bernante. Ito raw, Senate, Congress, are you ready? Anda na ba kayo sa impeachment trial? Ha? BP Sara Duterte, remember, 16 votes to impeach BP Sara, 9 votes BP Sara is acquitted or dismissed case. Gandang hapon kay UGM. Yan, ha? Eh, kaya lang, maraming makukulong na senador eh. Ina-expect na nila yan eh. Pag maraming nakulong na senador, parang gusto nila, baguhin din yung ano, wag ng 16. Ha? Kung ilan na lang yung natirang senador, doon na lang kumuha ng 2/3. Yun, ha? Yun na lang mangyayari. Pero wala pa. Yan eh, pinag-uusapan pa rin. Okay, tuloy tayo. Alam nyo, itong grupo nitong si Senator Risa Ontiveros, yung kanilang partido, mukhang desidido na, ha? Na sa bago matapos ang 2026 o sa unang bahagi ng 2027, i-announce na nila sino ang kanilang magiging pambato para sa 2028 presidential election. At nagsabi na rin itong si Senator Risa Ontiveros na hindi siya atras kung siya ay magiging ano, magiging kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Yan, ha? Baka makalaban niya itong si Vice President Sara Duterte. Ha? Kung hindi niyo makukonvict itong si Vice President Sara Duterte, ba? Ha? Malaking ano yan, malaking problema niya, malaking sakit ng ulo niyo yan. Yan ang mangyayari dyan. Yan, di ba? Sabi nitong si Senator Ontiveros yung kanilang Democratic Opposition, ha? Kanilang grupo, United Political Alliance, ay mag-a-announce na bago matapos itong 2026 o sa unang bahagi ng 2027. Importante daw kasi na magkaisa sila sa pagpili ng kandidato upang mapalakas ang kanilang laban sa 2028. Yun, ha? Kailangan nila yan. Talagang kailangan nila yan. Lalo na kung sa ngayon na namumroblema itong mga senador, paano makukundik itong si Vice President Sara Duterte, baka pag hindi nyo nakundik yan, wala makakapigil yan para tumakbong presidente. Di ba? So sabi nito si Senator Riz Ontiveros kanina na layunin niya na ma-announce talaga yan na mas maaga. Sabi niya, dito raw mga nakalipas na buwan, paulit-ulit na niyan sinabi na handa siya na maging standard bearer sa 2028. Ano ba sa tingin niyo? Ha? May panalo kaya pag itong si Senator Riz Ontiveros ang naging presidential candidate sa 2028? Sabi nito si Ontiveros, seryoso daw siya. Seryoso niyang kinukonsidera yung pagtakbong presidente sa 2028. Yan, ha? Malamang niyan, pag hindi niyo nakonvict itong si Vice President Sara Duterte, sila makakalaban, di ba? Ang mahigpit na kalaban niyo itong si Vice President Sara Duterte. Sabi naman itong si Ontiveros, kailangan daw para dun sa kanilang grupo na magkasundo, magkaisa para makakuha ng iisa lang yung pinakamalakas na at best most attractive and hopeful offer for Filipino voters dito sa nalalapit na election for the president. Sabi niya, yun daw political alliances will unite for only one candidate for them to have a fighting chance in the elections. Yun, ha, sabi niya, para hindi mahati-hati ang boto. Yan, at kaya yun daw Akbayan Party ay nag-post na ng picture ng meeting itong si representative ng Liberal Party, Katipunan na nagkakaisang Pilipino, Magdalo Party, para palakasin ang coordination dito sa ongoing initiatives and cooperation ng shared democratic objectives. Si dating Senator Trillanes ba, Magdalo? Ha? Baka siya ay tumakbo rin. Baka maging presidente yon. Pag naging presidente si Trillanes, nako. Ha? Lalo malaking sakit ng ulo yan. Yan, ha? Para dun sa mga kalaban niya sa politika. Yun, ha? Mukhang magiging maganda itong 2028 election, ha? Kasi yung mga ano na iba na magiging mga tatakbo di ba? Nawala na yung mga malalaking pangalan. Iyan na, ha? Ito na ang mangyayari ngayon. Okay, ito ha. Kahit papaano magandang balita to, ha? Ang Pilipinas daw ang nahira ngayon na world's number one retirement destination for 2026. Yan po nang napili nitong expatriate group. Ito ay in addition dun sa mga listahan, yung mga papuri na talagang nagpapatunay yung appeal ng Pilipinas bilang isang destination ng mga expats. Ito pong Pilipinas nangunguna as best country to retire to in 2026. Ang score ay 78 out of 100 in the group's latest retirement abroad index. Yung index na yan ay nirarank nila yung world's most retiree-friendly countries based on healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirement, cost of living, and expat community and integration. Yan, ah. Sabi nitong expatriate group, ang Pilipinas daw eh, nag-perform strongly for affordability and visa accessibility, which was further elevated by its strong private healthcare sector that offers reassurance for retirees. Yun, ha? Okay, nagbabalik si Joe Malapas. Prosecution panel, hinamon ang kampo nitong si VP Sara Duterte. Ilan tad yung mga sinasabing tumanggap ng confidential funds. Yan, ha? Alamin natin report mula kay Joe Malapas. Joe?
1: Kuyan, hinamon ni House Trial Spokesman at Lanao del Sur, Representative Sia Alonto Diong, ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilantaad ang mga umano'y tumanggap ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds, kabilang ang mga pangalang ni Grace Payatos at Kokoy Villamina. Sinabi ni Adyong na nakabatay ang aligasyon ng House Prosecution Panel sa sertifikasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala umanong record ng naturang mga pangalan. Dagdag pa niya, iniulat din ng National Bureau of Investigation o NBI na karamihan sa mga lagda sa mga acknowledgement receipt ay tila isinulat lamang ng isang tao. Ayon kay Edyong, dapat umanong magpakita ang depensa ng mga totoong personalidad na tumanggap ng pondo at tumagda sa mga dokumento upang mapabulaanan ang mga paratang binigyan din din niya na kung mabibigong maipakita mga ito, lalo lamang mapapatibay ang mga natuklasan ng PSA at NBI. Kinasyon din ang mababatas ang hakbang ng depensa na isama din ang mga testigo, ang ilang mga testigo ng prosecution, kabilang na sina dating Senador Antonio Trillanes Stewart at Ramil Madriaga. Sa kabila nito, tiniyak ni Adyong na handa ang House Prosecution Panel sa anumang magiging direksyon ng impeachment trial na nakatakdang magpatuloy sa Senado. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Sunod natin report ni Chona Yu. Ito si Pangulong Marcos, tiwala daw kay Senator Cheese Escudero kung siya magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Alamin natin report. Ah, mula kay Chona Yu. Chona?
2: Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kakayahan ni Senador Cheese Escudero na tumayong presiding officer sa Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa media sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na opinyon lamang ang mga batikos at hindi ito dapat maging batayan sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang proseso. Binigyan din ng Pangulo na mismong si Escudero ang bumalangkas ng mga panuntunang ginagamit ng Senado sa nakaraang impeachment proceedings. Dagdag pa ng Pangulo, hindi rin umano maikakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakaraang impeachment trial dahil bunga ito ng naging desisyon ng Supreme Court at hindi ng anumang pagkukulang ng mga senador. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayun, ha? Sabi ni PBB, may wala namang kinalaman dyan si Senator Cheese Escudero sa pagkaantala o pagkatigil ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte last year. Wala daw. It had nothing to do with Senator Cheese Escudero. Yan sabi ni PBBM. Yan daw, wala naman talaga eh. Sabi niya, kaya natigil yung impeachment kasi nagdesisyon ng Court Suprema na yan ay unconstitutional. Hindi raw kasalanan itong si Senator Cheese Escudero dan. Kaya sabi niya, sabi itong si PBBM, I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly. Yun, ha? Malamang yan eh. Dahil nagsalita ang presidente, malamang yan eh. Si Senator Cheese Escudero na maging presiding officer dyan po sa impeachment court. siyempre, sinusuporta ng presidente. Alam niyo naman, siyempre, ganyan yan eh, di ba? Pag suportado ng presidente, eh halos lahat dyan na yan. Yun na yun. Ay, para sa mga chopper. Ay, yung mga chopper ng jeep. Mga chopper ng public utility vehicles gumagamit ng diesel. Eto, mukhang maganda-ganda ang nakikita. Maganda-ganda nakikita next week. Ha? Base dito sa apat na araw ng trading, dyan po sa Mino Plat, Singapore, ay nakikita nila na rollback ng diesel ay posible mula 7 pesos and 50 centavos to 9 pesos and 50 centavos per liter. Ayun ha, 7.50 hanggang 9.50 ang pwedeng rollback. Ayun ha, so maganda-ganda yan. Ang gasolina naman, ang gasolina, nasa 3 piso hanggang 5 piso ang rollback. So maganda po para sa mga motorista rin yan, sa lahat, diesel, gasolina. Pero mas malaki ang bawas sa diesel. Sabagay, mas malaki naman tinaas ng diesel noon, eh, di ba? So yan yung magiging presyuhan next week. Nandiyan na yung, pero meron pang isang trading day ngayon eh. Kaya dito pa natin makikita yung final. So by Monday, alam na yung final kung magkano ang magiging rollback. Malabo na, hindi na tataas yan. So rollback na yan sa Martes. Next week, rollback na yan. Ha? Yun na yun. Pero kung magkano ang final, ayan, saan tumaas pa ang rollback? No? Lumaki pa sana yung rollback sa presyo ng fuel. Dahil pagkaya ni lumaki pa, mas malaking ano, mas malaking pakinabang dun sa ating mga kababayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Dito sa ating mga balita ngayon, ha. Ito. Ang DPWH po, ang mayroong gagawin na mula dyan June 19, mula po ngayong araw na ito hanggang June 22, dito sa E. Rodriguez Jr., from end approach to Ortigas flyover northbound to corner Green Meadows. Diyan po sa may C5 yan, ha, sa Quezon City. So yung C5 road from fronting UP Town Center to the corner of CP Garcia Avenue, Quezon City. Maigsi lang yun. Maigsing portion lang yun. Yung Quezon Avenue from corner BIR to fronting Lung Center, Quezon City. Magsasagawa rin ng pagtatrabaho mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Kaya meron pong nilabas na traffic advisory ang MMDA para maiwasan nyo na yung mga lugar na yan. Ha? 11 p.m. hanggang 5 a.m. Simula po yan ngayon. Ha? Ngayong June 19 hanggang June 22 yan. Bali, itong weekend. Ha? Itong weekend na. Ang itong weekend kasi ngayon, 19. 20 bukas, 21 sa Linggo, hanggang Lunes yun. Lunes ng alas 5 na madaling araw. Kasi para pag Lunes, eh, tuloy na uli ang biyahe. Yan, ha? Ayan po ang abiso ng MMDA. May gagawin ng DPWH, ha? 11 p.m. to 5 a.m. sa E. Rodriguez mula sa approach ng Ortigas flyover northbound to corner Green Meadows Avenue, Quezon City. Sa C5 yun. At dyan din, sa C5 pa rin, sa harap ng UP, UP Town Center, hanggang dun sa kanto ng CP Garcia Avenue. Yun na yun, ha? Ayan, ha? Dyan sa Quezon Avenue, from corner BIR to fronting Lung Center. Ayan, dyan din, ha? Eh, may gagawin din sila dyan. Tandaan nyo na yan. Mamayang gabi yan, alas 11 hanggang bukas ng madaling araw. Tapos ganun din Sabado, alas 11 hanggang, alas 5 ng madaling araw. Linggo ganun din, alas 11 hanggang alas 5 ng madaling araw ng Lunes. Yun, ha? Okay, eh, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 5.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate
5: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
6: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
8: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Uling bahagi na tayo. Eto ha, para sa may mga hawak na dolyar dyan. Eto po ang presyuan ngayon ng dolyar ha. At nagsara po ito sa kanina sa trading ngayong maghapon ito, sa 60 pesos and 77.5 centavos. Malapit na naman sa 61 ito. Ha? Medyo nanganganib na naman. Nag-uunti-unti na pumunta sa 61. Eh kahapon, nasa ano lang eh, 60 pesos and 56.7 centavos. Eh ngayon eh, 60 pesos 7 and 77.5 centavos. Medyo tumaas ha ang halaga ng dolyar ngayon pong araw na ito. Yan, ha, ulitin ko, 60 pesos and 77.5 centavos. Okay, so tuloy tayo at may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Bongo nananawagan sa lahat para sa pagkakaisa. Alamin natin yung report, ha, Jojo?
1: Dahil na rin sa mga nangyari ngayon na kaguluhan sa Taytig at sa bansa, nananawagan si Senator Christopher Bongo sa lahat na magkaisa para makapagserbisyo na sa mga kababayan. Iginit ni Senator Go na kapag ang gulo ng politika ay nagpapatuloy, ang nasasakripisyo dito ay ang pagseserbisyo sa lahat ng mga kababayan. Aminado si Senator Go na nakarating na sa kanya ang balita na mayroon na aniya siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ipinasa sa Diyos na lamang ng senador ito at malinaw aniya sa mata ng Panginoon na wala siyang nilalabag sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Aniya buong buhay ng senador ay inaalay niya sa pagtatrabaho at pagseserbisyo sa mga kababayan lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ipinagdarasal din aniya nitong si Senator Go na hindi mapupolitika sana ang kanyang kinaharap ngayon sa ICC at sa kabila nito, pagpapatuloy pa rin siya sa pagseserbisyo sa bayan at sa mamayang Pilipino.
2: Sa mga nangyayari ngayon sa kaguluhan sa Taytig, sa kaguluhan sa ating bansa, ako po'y nananawagan at tayo po'y magkaisa para makapagserbisyo na tayo sa ating mga kababayan. Dahil pag magulo po sa politika, ang nasa sakripisyo po ang pagseserbisyo po sa inyo lahat mga kababayan ko. Kaya nananawagan po ako sa lahat na magtulungan po tayo at magkaisa.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Diyan po sa Senado ngayon, pinaubayanan itong si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice ang itong investigasyon sa nangyaring pamamaril noong May 13 dyan sa Senado, yung nagkaputukan dyan. Mayroon ng preliminary findings ng DOJ na hindi sinalakay, hindi under attack ang Senado sa nangyaring pagpaputok ng baril dyan. Kaya inilang paraan daw yan para makataka si Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody noon ng Senado. Sabi nito si Gatchalian, hindi nila napag-usapan ang plano noon ng Cayetano Black na investigahan ang nangyaring pamamaril sa Senado. Pero batay sa mga nakausap niya mga senador, mas mabuting ipaubaya na lamang sa DOJ ang pagsisiyasat dahil sila ang sangkot sa insidente. Kaya tumanggi naman si Gatchalian na magkomento sa report ng DOJ na hindi under attack ang Senado noong May 13. At titingnan daw muna niya yung final report ng DOJ. Yun, ha? Eto na ba si Congressman na Benny Abante? Siyang chairman itong House Committee on Human Rights. Sabi niya, itong mistulang inabandon na raw ng mga kaalyado nito si Senator Alan Peter Cayetano, yun 18 mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Sabi nito si Abante, matapos daw yung naging press conference lang Naging press conference na lang eh. Yung inanunsyong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong June 16 sa ilalim ng dating chairman, eh wala na. Yan di dahil daw hindi dumating sa venue si Marcoleta. Hindi dumating ang mga senador. Ha? Si Senator Aimee Marcos noon eh dumating pero umalis din eh. Ha? Hindi naman siya nakisali. Ha? Parang nagpakita lang sandali, umalis na agad. So wala lahat ng senador noon eh. So sabi ni Abante, dahil daw dyan, ako, ituloy nang nawala ng kredibilidad ang 18 dating bodyguard. Ito si dating congressman Saldico. Lalo na yung kanila akusasyon tungkol sa pagde-deliver ng mali-maliitang pera. Sabi ni Abante, masakit daw, puro mga kaso ang kinakaharap ngayon itong mga dating bodyguard na yan na pinabayaan ng mga politiko na gumamit lang sa kanilang mga kwentong hindi naman suportado ng mga ebidensya. Ayan, medyo nga mahirap paniwalaan dahil ang lalaki ng mga sinasabi nilang pera. Ano? Ang lalaki ng halaga, bilyon. Bilyon. Eh, mali-mali ito. Ilang mali ito yun, di ba? Saan bangko ka magwi-withdraw ng ganyang kalaking pera? Di ba? Eh, pagka lalo na kung ganyang karami, eh, baka isang boom bolt na nung bangko yun. Ha? Ayan eh, kino-coordinate pa nila yan sa ano sa Bangko Sentral ng Pilipinas pagka mga ganyan kasi kukuha sila ng dagdag na cash para maka-withdraw sila ng ganyan eh. Hindi agad-agad na wi-withdraw yung mga ganun eh. Ha? At may ano yan, may money trail yan, may paper trail yan pagka ganyan. Ha? Merong mga kasi hindi ubra maka-withdraw ka ng ganyang kalaki agad eh. 'Di ba? Ang ganyang karami, bilyon-bilyon. Ayan yan eh. Diba? Inire-report yan eh. Ah, may reporting yan eh. Eh, paano kaya yan? Ah, kung sabihin natin, cash nila nakakuha yan, eh kahit na yung nakakuha ng cash, nag-withdraw pa rin yan kung saan nila wi-withdraw yung ganyang kalaking pera. Diba? Yun. Hindi ubra yung ganyan. Medyo may duda. Kaya tingnan natin, kung totoong ganyan, dapat makita na talagang may kinuhang pera, di ba? Tanggaling yung pera kasi hindi pwedeng bigla na lang lumitaw yung pera, mali-maliitang pera, di ba? Tapos naihatid kung saan-saan. Kaya doon pa lang, medyo may duda. May duda sa ganyang sitwasyon. Eh buti kung mga 2 million lang yan. Eh. Madaling withdrawin sa banko, di ba? Eh, yung mga ganyan pa rin, eh. Nire-report din yan. Kasi naman, meron tayong AMLAC, di ba? Meron yan. Kaya kailangan, eh, kahit deposito, kahit withdraw, eh, basta paggalaw ng mga pera, nire-report yan. Kasi nga, yan eh, para maiwasan yung money laundering. Report si Chris Lucas, itong consumer group, may panawagan kay BBBM. Alamin nga natin yung panawagan na yan kung ano, ha, Chris?
3: Nananawagan si RJ Javeliana, taga-pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters o UFCC, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na iprioridad ang pagbaba ng presyo ng bigas, gamot, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan ng mamamayan kaysa unahin ng pagpabor sa militarisasyon. Ang pahayag ay inilahad ni Javeliana sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies kaninang umaga na mapapanood din online.
4: Na kailangan natin, Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos, bago natin atumpagin itong mga pagpapalakas ng sandatang militar, huwag mong kalimutan, magsusona na po sana sa sona bumaba na ang presyo ng bigas. Gusto mong makipag-gera ang presyo ng pagkain ng bigas, napakamahal. Mahal po ang presyo ng kuryente. Mahal po ang presyo ng gamot. Mahal po ang presyo ng petrolyo. Mahal na Pangulo. Ito po ang ating prioridad. Bilang mga consumers, bilang mga commuters, hindi po itong mga paparating ng mga sinasabi nating eskalasyon na paninulsol, no, ng mga ng mga bansa na patuloy tayong pinanghihimasukan at tayo ay binabiding natin, tinatawag natin mga provision sa ating sariling batas. Hindi nga natin alam yun.
3: Sabi pa ni Javeriana na balikan natin ang kasaysayan na tigilan na ang pagpapagamit sa mga bansang wala naman talagang kinalaman sa usapin ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Eto ha, kahapon yung mga report na dun sa report ng OCD o ng NDRRMC, ang sinasabing namatay dyan sa Lindol sa Mindanao, 78 na. Ngayon bumaba. Nabawasan. Ha? 76 na lang. Ayan po yung mga namatay dyan sa Mindanao. Sabi po ng dyan sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dun sa kanilang nilabas na report kaninang umaga. Dun sa updated figure, ay nabawasan yan. Mula sa 78 kahapon na nireport nila, ay ngayon po yan nang nagkaroon daw sila, nagsagawa sila ng validation, ay naging 76 na lang. At yun namang mga nawawala ay tumaas naman, naging 32. Ayun, ha? So yung dalawang nadagdag dun sa namatay kahapon, yung pala nawawala pa rin hanggang ngayon. Ha? Kaya nandun nagkapalit ngayon, napunta dun sa nawawala. Ang NDRRMC sinabi rin kanina na 1.45 million na people sa across Mindanao ang nananatiling apektado nitong Lindol. As of June 19, ngayon pong araw na ito, ang nai-record ng mga authorities ay 348,579 affected families o maabot yan sa 1,453,372 na mga tao dyan sa Region 9, 11 at 12. At doon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung BARM. Ang pinakamarami dyan, yung 1.41 million na yan, affected na individuals, ay na-report na, nauna nang na-report. So, on June 8, yung Lindol na yan, nag-iwan ng malawakang pinsala sa mga bahay at mga infrastructure. Sabi ng mga otoridad, 74,810 ang mga napinsalang bahay kasama na yung 13,000 na totally destroyed. Yan, kaya nga binabanggit nito dyan sa ginawa nila, nilaunch nila na kahapon na na comprehensive na contingency plan para po dun sa the big one. Napaka-importante na yung paghahanda na yan para po dito sa ating kaligtasan. Dahil nga yung pinaghahandaan na the big one na sana wag nang mangyari. Ha? Dahil malaki pong malaking pinsala ang idudulot niyan. Okay, may report si Joe Manlapas. Itong House Prosecutors, ayun, pinag-aaralan na rin lang, posibleng akbang tungkol sa bilang ng boto sa impeachment trial. Yan ang malaking issue ngayon. Alamin natin yan, ha, Jong?
5: Kuyang, pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang posibleng legal na hakbang upang malinawan ang issue sa kinakailangan bilang ng boto para sa hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro na sa kasalukuyan ay nakatuon muna ang kanilang hanay sa pre-trial conference. Ngunit tatalakay nila kung anong aksyon na maaaring gawin upang maiwasan ang anumang pagdududa sa interpretasyon ng two-thirds vote requirement kapag natapos na ang paglilitis. Limitaw ang usapin matapos magkaroon ng magkakaibang pananaw kung ang kinakailangan boto para sa conviction ay dapat ibatay sa kabuang 24 senador o sa bilang lamang ng mga senador na nasa ilalim ng tinatawag na coercive power ng Senado. Ayon kay Luistro, maaaring kaya kailanganin humingi ng paglilinaw sa Korte Suprema ngunit kailangan pang umanong pag-aralan kung naaangkop at napapanahon na gawin ito habang nasa yugto pa lamang ng pre-trial ang kaso. Iginit din ni Luistro na hindi tahasang binanggit ng konstitusyon ang bilang ng 24 o 24 kundi ang katagang 2/3 of all members of the Senate. Kaya dapat tumunong isalang-alang kung ang isang senador ay aktwal na nakakaganap ng kanyang tungkulin at nakaboboto sa impeachment court. Inalimbawa niya mga sitwasyong maaring may senador na nakakulong, nagtatago o hindi kayang dumalo na anay maaaring makaapekto sa representasyon ng interes ng taong bayan. Batay umano sa doktrinang inilatag sa kasong Abilino versus Cuenco noong taong 1949 na madalas gamitin sa mga usapin tungkol sa quorum at kakayahan ng Senado na kumilos bilang isang institusyon. Tiniyak naman ni Luis Tro na ipapaalam ng prosecution panel sa publiko ang magiging pinal nilang posisyon sa usaping ito sa mga susunod na araw. Ako si John Malapas para sa BJRJ Radio Bandito TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni John Malapas. Importante rin yan na malinawan. Kaya kailangan na rin dyan yung aksyon ng Court Suprema. Dahil konstitusyon ang pinag-uusapan dyan eh. Importante po na Court Suprema na mismo ang mag-interpret niyan. Dahil kahit na nung interpretasyon dyan, ang final arbiter dyan ay Court Suprema. Kaya doon na agad, dumirekta na, no? Direkta na kaagad sa Court Suprema para wala nang question. Kung ano sabihin ng Court Suprema, yun na ang susundin. Siyempre, kung ano man ang mangyari dyan, kung lumitaw na absuelto agad, ang Vice Presidente, ang tanong naman ngayon matutuloy ba ang trial? Di ba? Kasi ganyan eh. Di ba? 16. Kung nakulong itong mga kung makulong itong mga senador, nabawasan ng matindi itong senado, paano ngayon magiging 16? Di malabo nang makonvict. Di ba? Yung nga sinasabi natin eh. O ito namang ombudsman itenga muna yung paghahain ng demanda sa Sandigan Bayan habang nagsasagawa ng trial para hindi mo na makulong yung mga senador, di ba? Kaya alam, very awkward yung sitwasyon kasi yung mga judge na huhusga, di ba? Doon sa kaso ng yung mga sinasabi nilang plunder, malversation, ganun din kinakarap nilang kaso. Doon sila na meron silang kasong ganun din. Tapos sila yung mga judge din sa ganung kaso. Diba? Diba? Parang awkward yung sitwasyon. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Lapid. Nalarawan niya yung anak na isang huwarang ama kasabay ng nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day. Uy, Father's Day, sa linggo pala yan, ano? Happy Father's Day sa mga father. Pero alamin muna natin yung report ni Jojo Sikat. Jojo?
1: Sa pagdiriwang ng Father's Day, ibinahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA Chief Operating Officer Mark Lapid ng kanyang ama na si Senator Lito Lapid ang nagsisilbing buhaan at inspirasyon ng kanyang buhay. Ayon kay Mark Lapid, isa sa pinakamahalagang aral na kanyang natutunan mula sa kanyang ama ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Sa kabila ng maraming responsibilidad sa pamilya at serbisyo publiko, tinitiyak umano ni Senador Lito Lapid na mabigyan ng magandang edukasyon ng kanyang mga anak. Bilang pagkilala at pasasalamat sa sakripisyo ng kanyang ama, inialay ni Mark Lapid ang kanyang pagtatapos noong 2024 ng Doctorate in Business Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang espesyal na regalo para sa Father's Day ng taong yun. Ani ang kanyang tagumpay ay bunga ng gabay ng pagmamahal at walang sawang suporta ng kanyang ama na nagsilbing inspirasyon upang magsikap at maglingkod ng tapat sa bayan. Sa pagdiriwang ng araw ng mga ama, binigyan din ni Mark Lapid ng kahalagahan ng mga ama bilang haligi ng tahanan at gabay ng pamilya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat, doctorate na pala si Mark Lapid, ha? Eh, sa bagay, matagal na yung huling nakita ko yan. Medyo ano pa yan. Bata-bata pa. Eh ngayon eh, ano na siya? Doctorate, meron na siyang doctorate degree mula sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Okay, tuloy tayo. Sunod na natin, report ni Romel Madrigal. Itong ika-165 kaarawan, ito si Dr. Jose Rizal, Igunita, dyan sa Calamba City. Alamin natin yung report, ha, Romel?
6: Nagtipo ng mga opisyal ng pamahalaan, lider ng komunidad at mga mamamayan sa Rizal Shrine sa Calamba City ngayong Hunyo 19 upang gunitin ang 165 anibersaryo ng kapanganakan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pinangunahan ng mga lokal at pambansang opisyal ang seremonya bilang pag-alala sa mahalagang ambag ni Rizal sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa mga dumalusin na Senador J.B. Hercito, Gobernador Sol Aragones, Congresswoman Charis Hernandez, Mayor Ros Rizal, mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod at iba pang opisyal na lalawigan at lunsod. Sa mensahe ni Mayor Rizal, binigyan din niya na ang buhay ni Rizal ay patunay na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa malasakit sa kapwa, pagmamahal sa bayan at matapat na paglilingkod sa mamamayan. Aniyahang mga prinsipyo ng pambansang bayani ay mananatiling mahalagang gabay sa paghubog ng isang responsabling lipunan. Anya pa, mahalagang balikan ng bawat Pilipino ang mga sakripisyo at adikain ng bayani upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikilahok sa pagpapaunlad ng bansa. Dagdag pa niya, ang bawat mamamayan ay may kakayahang makapag-ambag sa positibong pagbabago sa pamamagitan ng paggawa ng tama at paglilingkod sa kapwa. Hinimok naman ni Senador J.B. Hercito ang publiko na pahalagahan ng kasaysayan at mga sakripisyong ginawa ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa. Ayon sa kanya, mahalagang mapanatili ang kamalayan ng bawat Pilipino sa kasaysayan upang higit na mapatatag ang pagmamahal sa bayan. Nagsilbi ang pagunita bilang palaala ng mga aral at adikain ni Rizal ay patuloy na nagbibigay gabay sa mga Pilipino sa pagtataguyod ng pagkamakabayan, katotohanan at responsabling paglilingkod sa kapwa. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ayan, ang DOE naghahanda na ro ngayon para magbigay ng mga perks dun sa mga gustong mamuhunan sa nuclear energy dito sa bansa. Bakit kailangan na natin yan ngayon, ha? Maganda yan at para maisama dun sa ating energy mix. Okay, may report din si Jojo Sikat. Itong Senado, naghahanda na rin para dun sa logistic at seguridad para sa gaganaping impeachment trial. Malapit na yan, ha? July 6. Alamin natin, ha? Report ni Jojo Sikat. Jojo?
1: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinaghahandaan na ng Senado ang logistic at security para sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Gatchalian, hindi naman gagastos sa malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente dahil hindi naman ito gagawin sa ibang lugar at nakikita lang niyang magiging dagdag na gastos ay yung pagkain at sa seguridad. Gayunpaman, isa sa nakikitang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay itong logistic dahil maliit at limitado ang space sa Senado. Aminado si Gatchalian na mahirap ang pag-aanda sa logistics dahil ang bawat prosecution at defense panel ay mangangailangan ng sariling mga kwarto para sa mga staff at sa mga dagdag na media na magko-cover sa impeachment trial. Isa rin aniya ang pagtiyak sa seguridad sa pangunahing concern dahil sa ilalim ng konstitusyon bukas sa publikong paglilitis at ito'y isang security hazard na kailangan mapaghandaan. Regular din ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga otoridad gaya ng AFP, PNP, BFP at National Intelligence Coordinating Agency, MMDA at sa mga local government unit para sa pagtiyak ng seguridad habang papalapit ang impeachment trial. Aminado rin si Gatchalian na ang personalidad na sangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities, kaya marapat lamang natiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceedings. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, ha. Open to the public. Ayan, ha. Kasi sa ilalim daw ng konstitusyon, open to the public yung impeachment trial. Kaya ang publiko, pwedeng pumunta dyan. Kaya yun ang paghahandaan nila dahil hindi naman ganun kalaki yung ano eh, yung mga facilities diyan sa Senado. So, ine-expect na nila maraming darating diyan, lalo yung mga taga-suporta ng Vice Presidente, di ba? Mga taga-suporta ng mga Duterte, eh magdaratingan yan, siyempre. Bukod dyan sa loob ng Senado, meron pa rin yan sa labas. Ayan, ha? Okay, very bored din si Romel Madrigal. Itong si Senator JBR ito, naglaan ng 100 milyong piso para sa Laguna Mega Clinic. Alamin natin yan, ha, Romel?
6: Inihayag ni Senator JB Hersito ang paglalaan ng 100 milyong pisong suporta para sa planong Laguna Mega Clinic sa pagdiriwang ng 165 karawan ni Dr. Jose Rizal sa Calamba City ngayong Hunyo 19. Ayon sa Senador, layunin ng pondo na makatulong sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan at mapalawak ang akses ng mga mamamayan sa dekalidad at abot kayang serbisyong medikal. Ang Laguna Mega Clinic ay isa sa mga pangunahing proyektong pangkalusugan ng pamahalang panlalawigan ng Laguna na naglalayong mapabuti ang serbisyong medikal para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa pagtalakay sa usaping pangkalusugan, hinikayat din ni Ehersito ang mga Pilipino na maging aktibong kalahok sa nation building at panindigan ng tama at makatarungan para sa kapakanan ng bansa. Nagpasalamat naman ang mga opisyal ng lalawigan sa patuloy na suporta ng senador sa mga programang makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga Lagunense. Sa pahayag ni Senator JB Ejercito.
7: Ako natutuwa dito sa Laguna. Si Governor Son Argones at kanyang pangunahing programa ay ganyan. Si Dr. si Mayor Ross Rizal. Ang kanyang pangunahing programa rin ay health care. Kaya walang Robson dahil sa iyo dapat bibigay kahalagahan sa kalusugan at sa health care na Laguna. Magbibigay tayo ng 100 million para po sa Laguna Medical Center.
6: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Kaya wala na rin po tayong oras. Biyernes ngayon, ha? Kaya happy weekend. At syempre sa mga tatay, happy Father's Day. Lalo doon sa mga tatay na talagang deserve na maging tatay. Iba kasing tatay, hindi walang kay maging tatay. Ha? Walang kay na maging father. Kaya sa mga talagang tunay na tatay, ha? Ay happy Father's Day. Okay, maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
11: BBC News with Moira Alderson. Fighting has continued in Lebanon a day after the US and Iran signed a peace agreement that included an end to the hostilities there. The Lebanese Health Ministry said Israeli strikes in the south overnight killed at least 18 people. Israel said 4 of its soldiers were killed in combat with the Iranian-backed group Hezbollah. A new round of direct negotiations between the US and Iran that was due to start in Switzerland has been postponed. The White House said the Vice President, J.D. Vance, had delayed his trip as plans had not yet been finalised. Britain's Prime Minister has congratulated the former mayor of Manchester, Andy Burnham, whose overnight by-election victory gives him the platform he needs to challenge Keir Starmer for his job. Mr. Burnham scored a decisive win in Makerfield over the Anti-Immigration Reform Party. The Afghan Defence Ministry says its Air Force carried out overnight attacks in Pakistan on what it described as hideouts of Islamist militants in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces. Pakistan has denied that its territory was struck. The authorities in areas controlled by Sudan's Rapid Support Forces have suspended operations with the aid group Doctors Without Borders. An investigation by the charity found a pattern of sexual exploitation by some workers in refugee camps in neighbouring Chad. French prosecutors say the Moroccan football captain Achraf Hakimi will face trial on rape charges. The alleged offence happened in France in 2023. Hakimi, who plays for Paris Saint-Germain, has consistently denied wrongdoing. Iran's Football Federation is lodging a complaint with FIFA over continuing US entry visa issues for its Football World Cup squad. The team says they were given only a day in the United States to prepare for their opening game against New Zealand and for their next game against Belgium. BBC News.
12: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
13: You're listening to the news from the BBC.
14: Radio Bandido, 8:10 a.m.
15: The Zitani Hotel.
16: Yeah, the Zitani Hotel.
15: 8 p.m.
17: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
18: the best food and treats for your dogs.
19: The best dog places to visit.
20: The best training for dogs.
21: Okay. Coco, speak.
22: The best dog accessories and items.
23: The best dog hotels.
17: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
4: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng mga kaliwat kanan digmaan ng mga bansa, pagtas po ng mga produktong petrolyo, pagbagsak po ng halaga ng piso natin, pagbagsak ng ating ekonomiya, ay nako sa totoo lamang, samahan pa ng mga trahedya, yung pong sinasabing napipintong super El Nino na banta, ano, sa ating mga magsasakalalo, di po ba? Tapos kasama pa dyan, yung pong nasasabing mala COVID-19 na pandemic, na Hanta virus, nako, isa pambanta sa kalusugan niyang pandaigdigan. Tapos dito mismo sa ating bayan, isama pa po ang mga iba't ibang mga trahedya, no? Dala po ng mga pagsabog ng mga bulkan na sunod-sunod, ang Taal, ang Mayon, at saka ang Kalaon. At pagkatapos, yan, itong Lindol nga, sa may parte ng Mindanao, ano? Sa kabila po niyan, sa totoo lamang, ano, ang ating bansa na lugmok na sa kahirapan, pero ang mga namamahala na ito dito sa ating bayan, ay naku, mas gusto nilang unahin ang pamumulitika, sadyang ang titindi at ang lulupit nila. Dala nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue to sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan kasalukuyang nagaganap at nangyayari dito sa ating bansa. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan na po.
Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kumbaga, ilan po bang mga maleta o expandable envelope o di kayo paper bag na sinasabing basura pero ang totoong laman ay pera ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginawa o ginagawa. Aba, ang tawag po dyan ay paper bag, envelope mental at kasama na po ang expandable mental, maleta, envelope mental journalism na sadya naman pong basintanda na po na maoligarko na taga monsadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Ano po? Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, ika-19 sa buwan po ng Hunyo, sa taong 2026. Ano po? Ngayon po ay TGIF tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ayan, ano po? Ngayon ay weekend na naman po, kay bilis talaga ng panahon, ano po. Pero ika nga, nakikita pa rin po natin, sadyang napakarami pong problema ang ating bansa. Pero yung pong pagpapatawag po nitong special session, eh talagang sadyang kitang-kita naman nating lahat na hindi ho yun ang pakay. At ang Pangulong Marcos pa rin din po, eh meron pong interview, ano? Parang kapihan doon sa Russia. Na nasa Russia po siya, nasa Kazan, ano? Russia. Para po sa 35 na ASEAN-Russia cooperation. Ano po? Eh, ang Pilipinas po ang host ng ASEAN itong taon na ito, no? At marami po mga kaganapan, no? Dahil noon doon po sa nung harapan na pong nagkaharap itong si Russian President Vladimir Putin at ang kanyang kabinete, no, ang mga opisyal ng Russia, at samantalang ang ating Pangulong Marcos ay nandito naman sa kabilang panic, no, eh naturalmente kailangan po ng interpreter diyan dahil hindi naman po English ano po ang palitan nila ng salita. In fact, pwede mo ngang gamitin ang sarili nating wika yan, may interpreter. Kaya lang kailangan isuot mo po yung pong iyong earpiece, di po ba? Earpiece, no? Ako'y takantaka na parang hindi alam ng Pangulong Marcos gumamit ng earpiece, ha? Paano nangyari yun? Di ba? Noong pa po may earpiece, di ba? Dati, ngayon wireless na yan, di ba? Yung mga Bluetooth headset, marami pong klase, may in-ear, di ba? Meron yung nakakapit sa tenga mong gano'n, ano? Pero mayroon noise cancellation, iba-iba na po eh, no? Kaya lang ako'y takantaka na parang hirap na hirap ang Pangulong Marcos ilagay sa kanyang tenga. O hindi ko alam kung baka din niya alam, para saan kaya to? Kaya ito pong si Vladimir Putin, si President Putin po, nakatitig sa kanya. Apo, nakatitig sa kanya at hawak-hawak ni President Putin yung pong kanyang earpiece. Ay parang gusto na niyang ako na nga magkabit, di ba? Pambira, ang delegasyon naman ng ating Pangulo, parang nanonood lang, parang patay Malaysia lang, ano, namumblema ng Pangulo niyo, hindi nyo man lang saklolohan, wala man lang isa sa inyo, lalo na yung katabi sa kaliwa o sa kanan, ano, ng Pangulo, wala man lang magsabing ganito yung ginagamit, di ba, no? Samantalang sila lahat nakasuot na ang kanilang earpiece, di po ba? So para bagang nakikita na nga nilang itsura ni Vladimir Putin na parang naiinip na at manghang-mangha na hindi makapaniwala na anong klase ba ito, nagbibiro ba ito o talagang hindi niya alam gamitin yung earpiece na yan, di ba? Kaya parang nakakunot na inoon ni Vladimir Putin, di ba? At lihim na natatawa ata eh, no po. Pero sa wakas, nakuha rin, no, no, naikabit na yung pong sa kanyang tenga, yung earpiece, no, ng ating Pangulong Marcos. Pero namataan din po sa ika nga, yung pong talumpati ng mga leaders ng ASEAN, lahat po ng kakatabing mga leaders, dahil aakit po doon sa entablado yung mga nagsasalita, di ba? Yung mga nakaupo doon sa tabi ng Pangulong Marcos, naka-earpiece, no? Dahil karamihan dyan, eh, translated, no? Yung may translation talaga. Pero ang Pangulong Marcos, wala. Walang earpiece. Siguro, ha? Alam ko yan. Parang gano'n na lang. Parang gano'n. Alam ko yun na yan. Alam ko na yung sasabihin nila. Parang gano'n, ano? At ang isa po sa para bagang awkward na situation, bukod po doon sa earpiece. Earpiece situation, earpiece scenario, tapos yun nandun na sa mismong ika ngay pagpupulong na nagsasalita ang iba't ibang mga world leaders. Mukhang siya ang bukod tanging hindi din naka-earpiece, so ewan ko kung paano niya na-translate yun. Wala siyang earpiece, di ba? Bukod din sa mga ganyang mga awkward situation at circumstances, aba o senaryo, parang mas awkward po ata, ano? Yung bang alam ng mga world leaders na kaharap mo na ikaw ay negative 15 pagdating sa approval at translating ng iyong mismong mga kababayan. Pagkatapos, bagamat ikaw ang host ng ASEAN etong taon na ito, wala lang choice, ikaw talaga ang host. Pero wala tayong pwedeng maipagmalaki sa mga kapwa, mga bansa, no? Na member ng ASEAN, bagkus parang tayo eh, nagsusumamo pa rin na tayo ay humingi na ng mga investment, di ba? Parang di na nagbago year in and year out, di po ba? Wala man lang na, parang tayo lagi naghihikayat sa kanila, no? Na magpasok naman kayo ng investment dito, mag-invest kayo rito, ganyan. Eh samantala, napakaraming ang problema, particular na sa estado ng korupsyon, ano? Na naging isa rin po sa mga katanungan na kahit nga po yung inatenan na parang pagpupulong ni Ombudsman Boyeng Remulla, eh naging malaking usapin po, no? Kung paano niyo ba tutugunan ang korupsyon dyan sa inyong bansa, di po ba? So ibig sabihin nito, hindi na po ito, ika nga, eh, tayo-tayo lang nakakaalam, bagkus alam na ng buong mundo. At dito, hindi ho nila kayang sugarcoat yan o basta salagin, ano? Lalo na ni Jose Clare Castro, dahil may mga datos pong katumbas at may mga, siyempre pag ganyan po may mga pagtitipon ng mga ASEAN, mga leaders dyan, pati yung kanilang mga staff, ano po, eh punong abala po yan sa paghahanda, yung preparedness nila, yung preparation bago sila tumulak, no? Pumunta doon sa bansa. Handa sila, no? At lalo nang aral na aral nila yung bansang pupuntahan nila, particularly yung host, di ba? Yung host country, no? Parang sino ba siya? Siya ang presidente ng bansa. Kamusta ba ang bansa niyan sa ilalim ng kanyang pamumuno? Di ba? So yung mga kanyang, yung mga researchers o mga staff ng mga leaders ng kapwa mga ASEAN members, punong abala yan sa pag-research, no? At syempre, sigurado, maaaring ang report, no? Doon sa kanilang mga leader, siya ang presidente na ngayon ay host, no? Presidente ng Pilipinas, host ng ASEAN. Okay. O kamusta naman sa ilalim ng kanyang pamumuno? Ayun, namumutik-tik ang corruption. Lalo-lalo na, particular sa flood control, di ba? Yun po yun eh. Nabahagi po yun ng mga research na pwede pong i-report nung pong, kasi alam niyo ba kung bakit yan i-report yan doon sa mga counterpart leaders, no, ng ASEAN na members, para pag pumunta sila doon sa host country, halimbawa tayo, Pilipinas, na tayo ang host, alam na po nila kung ano ang kanilang mga gagawin o dala-dala, no, kung sila man ay nagka-interest na mag-invest sa ating bansa, di ba? Mag-iimbita yan ng mga negosyante para sa mga tinatawag na side sessions, no? Yung mga businessmen doon sa kanilang lugar ay ipakikilala sa atin din, counterpart ng mga businessmen at yung mga kalihim na ng finance, no? Yan, yung mga haharap sa kanila para alam na rin nila kung ano ang kanilang pakay, no? Sabi, interesado sila sa solar energy dahil konti pa lang ang solar dito sa atin, di pa gaanong talagang ganung kadami. Tapos ano pa ba, renewable energy bukod doon, ano po. So, kung sakasakali man, eh mahalagang malaman nila ano pa ba mga meron diyan sa bansa na 'yan na maaring tayo ay magkaroon ng kooperasyon, di ba? O di, yun ang ibig sabihin kung ba't nila pinare-research yung kanila mga staff. Eh, awkward nga, di ba? At lalo na kung sasabihin ng staff, pag tinanong presidente, kamusta naman ang pamamalakad niya o pamamahala niya? Ayun, negative 15 siya. Pag ganun, di po ba? So, paano pang, parang ka naglalakad ng wala kang ulo, no? Sa kakahiyan, di ba? Dahil kaharap mo mga bansang naunahan ka pa sa pag-unlad, no? Tulad ng Vietnam, di ba? Mga ganon eh. De, samantalang dati, tayo pa ang nagturo sa Vietnam magtanim ng bigas eh. Di ba? Nagsipag-aral yan dito sa Erie. nung panahon ng pamumuno ng tatay ni Bongbong Marcos, no? Marcos Senior, nung kanya itinatag yung IRI, no? International Rice Research Institute, di ba? At yan eh, nagkaroon din ng napakaraming estudyante, karamihan, karatig bansa natin, no? Thailand, Vietnam, no? Mga panahon noon, nagsisimula pa lang sila magtanim ng mga bigas, maging agriculture country, samantalang tayo established na. Kaya nga tayo nakapagtayo ng ganyan, di ba? O sino ba mag-aakala after ilang years, 30 years, 40 o 60 years, eto na tayo, di ba? Eto tayo, baligtad na, no? Sila na ang namamayagpag sa pagpuproduce ng mga bigas, tayo ngayon ang bumibili sa kanila. Nakakita. Di ba awkward? Da? Kaya tapos pag ganitong may crisis, di ba? O, tapos ito pa isang awkward. Lalo na nung tayo eh nandyan na sa Russia, sa Kazan, para sa 35 years ng Russia-ASEAN cooperation, eh nagkataon ng husang Pilipinas, tama? So syempre laging kaharap ng ating Pangulo, ang presidente ng Russia, na si Vladimir Putin, ano? Eh, ang awkward dun eh, parang nakalimutan na ata ng Pangulong Marcos na nung kasagsagan po ng digmaan ng Russia at Ukraine at itong si Volodymyr Zelensky, no, na presidente ng Ukraine ay umiikot sa iba't ibang bansa para po humingi ng suporta. Ayon, andong pumunta po sa UN, di ba? Pumunta sa Amerika, sa New York, yan sa UN, ano, para maghikayat ng mga ibang bansa. Eh, minsan nagkita sila ron ng Pangulong Bongbong. Inimbita ata niya pumunta rito, di ba? Eh, di nagpunta rito. Tapos ang pinag-usapan pa nila, yung posibilidad na magkaroon ng pagtatayo ng embahada, ha, ang Ukraine dito sa ating bansa. Di ba? Ano po? Samantalang ang Russia, parang kamakailan lang ay ating sineselebra yung ika-50 taong anibersaryo ng pagtatag nila rito ng embahada ng taon ng pagkakaibigan ng Russia. 1976 daw po yun. Apo, at yan, eh, sa panahon pa man din ng kanyang ama, Marcos Sr., ano? Noon ay USSR pa siya, Union of Soviet Socialist, no? Kumbaga, doon natin makikita na napakatagal na ng relasyon ng ating bansa at yung sigalot ng Russia at ng Ukraine ay internal po yun. So, ang nakakahiya naman, ano? Para pag ang pagtitingnan mo, parang yung sitwasyon na yun, mas pwedeng mag-neutral tayo dahil una, ang Russia ay mayroong embahada dito at may establish tayong friendship na umabot na ng 50 taon. Sa pa, yung kanilang problem ay internal po yan. Ano po? Hindi po ito kagawin ng mga sinasabi ng mga Western media na kesyo ito ay agawan ng teritoryo at nilusob ng Russia ang Ukraine. May mga dahilan po yon bago humantong doon. Ano? Huwag nilang kalimutan yung mga pag-uudyok, no? Lalo na partikular ng bansang Amerika dito sa mga NATO countries, di ba? Na hanggang ngayon, ay ang tingin nila sa Russia ay banta sa kanilang mga seguridad. Eh, pero yun nga, nung nangyaring sinara ng Germany, no? Yung liquid gas, no? Na tubo na dumadaan mula Germany papuntang Russia, ang naapektuhan ay ang Germany. Nakakita. Diba? Nag-backfire sa kanila, no? Tapos katakot-takot na sanction ang ginawa ng NATO at ng US, nilalakad pa sa United Nations, ano? Na mainganyo yung ibang mga bansa na gipitin at isanction ng Russia. Hindi na maura lahat yun. At tayo dapat nag-neutral stand tayo ron dahil wala naman tayong problema sa Russia. Di po ba? So lumalabas nun yung pinakamabigat, yung inimbita pa rito pumunta yung presidente ng Ukraine. Tapos ngayong kaharap mo mismo ang presidente ng Russia. Di po ba awkward na awkward talaga yon? No? Siguro, naging mabait lang talaga siguro si Vladimir Putin. Eh. O baka naman meron silang off the record na conversation, ano? Ah, na mga tanong na, di ba ikaw yung nag-imbita doon sa presidente ng Ukraine sa inyong bansa? Di ba hinalintulad mo pa yung bansa mo na parang kagayan mo ang Ukraine na inaapi-api ng China. Tama ba? Di ba? Ikaw yun, di ba? Iba awkward, no? Sabay tanong pa na, teka nga pala, di ba ikaw din ang nagpadala sa dati niyong Pangulong Duterte? Kaibigan ko yun eh. Kaibigan kong matalik yun. Niregaluhan ko pa nga ng pistola yun eh. Apo, idali-dali nga umuwi yun na nagkaroon ng Marawi siege eh. Tadong ko na doon lalo akong bumilib sa taong yun eh. Ha? Hindi mahalaga sa kanya itong nangyari eh, state visit, no? Pero bago pa yung scheduled na pagkikita namin, no? Nagkagulo doon sa inyong lugar, sa Marawi, aba, ipinaalam niya na uuwi na siya. Kaya dali-dali kong sinet up na mapadali yung aming pagkikita, di ba? Kaya na nagkita kami, ako inamangha sa kanya dahil alam naman natin na kaya man kaya naman nitong pamunuan, yung kaguluhan doon. Dahil pwede naman siyang magbigay ng instruction. Ilang araw lang naman siya rito sa Russia. Pero hindi. Nagkukumahog umuwi dahil daw magulo. Doon daw po sa Marawi, di ba? Marami daw mga sibilyan, napugutan na ng ulo. Kaya ang ginawa ko, binigarluhan ko siya ng pistola, di ba? At di lang yan, nagbilin pa ako na pag may kailangan ka, ha? Armas o anuman, magsabi ka lang. E ganun din sinabi ni Xi Jinping eh. Kay Tatay Digong noon, nagkagulo sa Marawi. Kasi ang Amerika, di ba, ayaw nga tayong bentahan ng armas. Naalala niyo noon? Kasi nga, ang kanilang iniisip, baka gamitin lang daw sa war on drugs. Samantala, eh, meron na po kaming ano, kaguluhan sa Marawi, di ba? At doon pa tayo parang ginipet na hindi mabigyan ano, ng mga armas na kailangan natin ng mga panahon na yan. Sino ang mga tumugon? Russia at China, di ba? Yun po yun. At eto nga, kanina doon po rin sa parabagang kapihan, tatlong reporter lang po naupo doon. Ano po? Yung tatlong istasyon, ano? Ang upo doon para magtanong sa Pangulo. So natanong sa kanya na ito po bang inyong pagkakausap ni President Putin ay senyales na po ba ito ng isang mas maganda at mas maayos na relasyon pang-ekonomiya at iba pa, no? Sa patungkol sa ating bansa at ang Russia, ha? Nagkwento ang Pangulo ngayon. Ang sabi niya, maganda naman ang ating mga napag-usapan, sabi niya, yung economic cooperation, cultural exchange, no? Tapos yung isang bagay, alam niyo yung nangyari kanya nung crisis, oil crisis, ito lang, itong ilang buwan lang nakalilipas. Ang sabi ng Pangulo, di ba nakabili tayo sa Russia? Hindi tayo bumili nun. Ano yung bumili? Petron. Petron po ang bumili nun, di po ba? At lumalabas nga po na lumalabas na tayo ay bumili sa kanila, pero dito nagtaas na kaagad ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabayan ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ngayon bukas na eh. Di ba? Bukas na po ang Strait of Hormuz. Pero dito nga sa atin sa bansa natin, ang kakaiba dahil pagsarang-pagsara ng Strait of Hormuz, tumaas na kaagad ang ating mga presyo, no, na pinduktong petrolyo. Ibig sabihin, nakinabang na po ang mga oligarko ahead of time. Ang birang buhay. Yan yung gobyernong inaasahan natin para pangalagaan na hindi maabuso ang ating mga mamamayan ay parang absent ng mga araw na yon, di ba? Di ba nagkaroon nga po ng congressional at saka inquiry sa Justice Senate, ha? Congressional inquiry sa Justice Senate, no? At ang Senado, di ba natanong nga ni Senator Rodante Marcoleta, particular na ang Energy Secretary Sharon Garin, di ba? Na hindi nga umakasagot dahil nga po hindi niya maipaliwanag na ano pa ang ibig sabihin ng meron tayong ERB o Energy Regulatory Board. Kung ang nangyayari naman po ay kagaya nun, pagtaas na pagtaas ng presyo, hindi, yung mga lumang mga supply, no, na nandito pa, stocks pa yan, eh, no? Eh, applicable na sa bagong presyo. Yun po ang talagang hindi na maipaliwanag. Misto lang ang mga taga-DOE ay parabagang dumidepensa pa, ha, sa mga oil companies na nakakita. Diba? Kaya sa dismaya nga po ni Senator Marcoleta, Nag-walk out, di ba? Birang mag-walk out yan. Ha? Umalis sa inis niya. No? Bakit? Eh, dahil na yung paliwanag na nga po nung isang taga-DOE eh, ay para bagang kaya daw ganun yun. Para may kasiguraduhan daw po yung mga oil companies na yung susunod na pag-angkat nila sa mataas na presyo ay meron na sila kaagad na kasiguraduhan na makaangkat sa bagong presyo. In short, yung puhunan na mas mataas sa susunod na pag-angkat na advance na nila sa atin, 'di ba? Baka sobra pa. Baka sobra pa, 'di ba? Sa totoo lamang. Kaya yan, no? Yan po ang mga sitwasyon natin. Ngayon, nung tinanong nga nung mga reporter na nangangahulugan ba nito, meron na tayong option na imbis na dito lang sa parting gitnang silangan ang ating pag-angkat ng produktong petrolyo, ay pwede na ba natin ikonsidera ang Russia? Noong pa sana yan, dahil mas mura po natin mabibili ang Russian oil. Eh. Diba? Ang sagot ng ating Pangulong Marcos, maganda sana yan, pero hindi tayo pa nakasisiguro na agad natin maipatutupad yan. No? Pero sa kanya rin natin narinig, no? Sa kanyang katwiran din, na meron kasi tayong mga nakasanayan ng bilhan, no? At ang mabigat dito yung pong yung mismong geopolitics, no? Na sinasabi niya na parang kailangan mo pang mamili ang mga bansa daw ganun, ano? Kung hindi ka sa Amerika, sa Russia ka, parang ganyan, ano? Mukhang hindi naman lahat, baka tayo lang, di ba? Kasi yung iba po mga bansa, wala naman hong pakialam sa kanilang Amerika. Wala hong impluensya. Apo, wala pong impluensya, walang pakialam, at wala silang boses ang bansang Amerika doon sa mga bansa. Kahit na kapit bansa natin, mga ASEAN, ano? Hindi sila madiktahan ng US. No? Tayo lang ata, di ba? Tayo lang ata ang laging nagkukonsidera na baka tayo bumili ron, masaktan sila. Ha? Parang lagi natin iniisip bilang konsiderasyon. Ano? Kaya nga, sa totoong lamang, sabi niya, time immemorial daw, gano'n na daw noon pa man, ano? Ang pamamahala. Diyan siya nagkamali. Dahil minsan, nagkaroon tayo ng Pangulo na siya ay naghatag ng kakaibang foreign policy, no? Kasi ang foreign policy po ng isang liderato, nandyan lamang sa balikat po ng isang Pangulo. Kaya kung ikaw ay depende, no? Kung saan mo gusto kumiling, doon mo dadali ng iyong bansa, di ba? Kaya ang ating Tatay Digong, ang Pangulong Duterte, nung siya po ang Pangulo sa loob ng 6 na taon, ay dinala po niya tayo sa isang kakaibang foreign policy. Friends to all, enemies to none. Ano po? At hindi po niya iniisip o kinukonsidera anuman ang sasabihin ng Amerika. So kung tayo po ay makikipagpalitan ng kalakal sa China, o sa Russia, walang pakialam ang Tatay Digong sa sasabihin ng bansang Amerika. Bakit? Eh kasi nga ang kanyang paniniwala, meron tayong laya kung saan tayo gustong bumili o saan tayo gusto magbenta ng ating mga produkto kasi natagurian pa man din tayong isang malayang bansa. Isang bansang may kasarinlan. Katunayan, di po ba? Nung nakaraang Biyernes lamang, atin pong ipinagdiwang ang ating araw 128 taon ng araw ng kalayaan natin o araw ng kasarinlan, Independence Day. Di po ba? So sa 6 na taon termino ng Tatay Digo, maliban po sa kanya ha, yung mga naunang mga pangulo, yun po talaga ang nakagawian. Ano? Parang ang unang priority o ang unang option ay ang Amerika. Di po ba? Lahat tayo ay bebenta, tayo ay bibili. Siya muna. Para bang kailangan natin magpaalam? Pwede ba kami bumili ka? Ano? Parang ganon. Di ba? Lalo na kung alam natin na may hindi magandang relasyon sila tulad ng US at Russia, US at China, parang ganyan. So, para bagang tayo eh laging nakadepende sa kung ano ang gusto ng Amerika, no? Nung panahon ng Tatay Digong ay wala siyang pakialam doon, no po. At kanya po itong ipinatunayan sa paggawa ng kanyang independent foreign policy. At ang kanyang independent foreign policy ay friends to all, enemies to none. Na po, no? At yun po ang kanyang pinursu. Tama? Okay, nga, nagagalit sa kanyang merka, di po ba? So, ang inis pa niya hanggang matapos ang termino ng Tatay Digong, hindi nag-state visit sa kanya. Eh, kaiba po yan. Ano? Lahat ng presidente ng Pilipinas na mga nakaraan, eh, nagmamano po yan kay Uncle Sam. Di ba? Bukod tangi lang po ang Tatay Digong ang hindi nila nagawa na mapapunta sa Amerika kahit na matatapos na ang kanyang termino. Di ba? Hanggang nga humiling pa ang Tatay Digong. Solid nyo kaya yung Balanginga bells. Di ba? Ng Balanginga sama. Tatlong bells yun, di ba? Eh, baka sakaling isipin ko pang pumunta. Isinoli nga, di po ba? Pero bago isinoli yon, nagkaroon tayo ng COVID. Tama? Nung nagkaroon ng COVID, edi lalong nagkaroon ng mga lockdown. Edi nagkaroon ng dahilan para hindi siya pumunta ron. Ano? At nung medyo maluwag-luwag na ng konti, no? Bago bumaba sa pwesto, ang ating Tatay Digong na isolit lahat na yung Balanginga bells, ang Amerika ay interesado pa rin na siya ay pumunta. Di ba? Siya ay pumunta ka pa rin. Ano? Parang gano'n. Ano? Mag-state visit ka pa rin. Tapos mayroon daw po mga lalagdaan na mga agreement, mga ganyan. Ano? And sabi naman ni Tatay Digong, bilang respeto doon sa susunod na Pangulo, kasi sabi niya, magkakaroon na nga kami ng halala ng 2022. Di ba? 2022, buwan, ilang buwan na lang, bababa na siya eh. So sabi niya sa Pansang Amerika, walang silbi kung ako'y pupunta riyan, di ba? Bilang state visit, at kung may lalagdaan ng mga kung ano mga agreement para sa aming bayan, eh ako eh ilang buwan na lang, papaalis na. Di ba? O eh may bago kaming magiging pangulo pagdating ng halala namin sa mga darating na buwan. Taon niya eh, 2022, na? Kaya hanggang natapos at lahat, ang kanyang termino talagang pinanindigan ng Tatay Digong. Kasi nung paman, sinasabi niya, di ba? Nakapunta na ako dyan kanya sa Amerika na masyal lang, no? Pinisita yung kanyang mga kamag-anak. Ayaw ko dyan, sabi niya, ang haba ng biyahe. Oo, tsaka hindi maganda, sabi niya. Diba? At ayaw ko na bumalik dyan, yan ang sabi niya, di ba? Kaya nung siya naging presidente na, oh, kailangan, no? Iniimbita ka, biro mo, world power yan, di ba? Kakaiba, yung iba gusto nila maimbitan sila ng bansang Amerika na magpunta ka sa amin, di ba? Eh siya tumanggi sa nakakita. Nung una ay sinabi, sige, hahanap tayo ng panahon, di ba? Tapos nung kahuli-hulihan, ay nagsalita. Nauna pa nga nagpunta rito si Donald Trump, di ba? Dahil sa ASEAN, di ba? May ASEAN summit din tayo noon. Personal pa siyang inimbita, di ba? At doon na niya nabanggit, ano po, kay Secretary Locsin, di po ba? Sinabi niya kay Secretary Locsin, DFA Secretary Locsin, ano? Teddy Boy Locsin, na eh, kung ba ibabalik nila yung Balanginga bell, eh, baka mapag-isipan ko pang pumunta. Edi, inilik daw yun, ano, ni Teddy Boy Locsin sa kanyang mga counterpart dyan sa US. At nung nalaman po ng US government, eh dali-daling kumilos, no? Para i-retrieve ang Balanginga bells. Parang yun pong dalawa pa ata niyan, eh, nasa, kung ako nagkakamali, South Korea, eh, no? Kinuha, binalik sa Amerika para linisin, ayusin. Tapos yun nga, nung natapos, dali-dali pinadala rito. Nung dinala rito yun, ang Tatay Digong, aba, eh, iniimbita sana siyang pumunta ron. Kung iba-iba yun, no? Na nag-ano na siya, no? Nag-credit grab na agad. Eh, ang Tatay Digong ay hindi. Di ba? Dahil sa dami po ng mga naglipas ang Pangulo na gustong mapasoli yan, gumawa pa nga ng mga task force noon. Task force Balanginga bell para maisole, no? Eh, ang Tatay Digong, wala. Sinabi lang niyang, baka sakaling maisipan kong pumunta pag sinoli niyo yan. Sinoli nga, di ba? At nung nagpunta ang Tatay Digong doon sa event, no? Dahil sinoli nga, pero kahanga-hanga talaga, ano? Tingnan niyo, ha, napakalaki ng kanyang kontribusyon sa pagkakasoli niya. Pero hindi niya inako. Hindi niya inako. Yung iba nga, gawa ng iba, inaako eh. Di ba? Gawa na nga ng iba yung tulay, inaako eh. Di ba? O, ito siya, malaking bahagi. Di ba? Na noon eh, tinangkang kunin ng iba't ibang administrasyon, nagbuo pa ng mga task force balangin nga. Di ba? O in dati may presidente pa tayong West Point graduate, di ba? Si Presidente Ramos, nabigo din, ano? Para mapadala yan dito, makuha, ma-retrieve, di ba? Eh kasi nga trophy yan, war trophy yan ng mga kano, di ba? Pinagmamalaki nila yan, no? Eh so anong nangyari no na ibalik yan dito doon po sa kanyang pahayag ng ating Tatay Digong, ibinigay niya ang kredito sa ating lahat na mamamayang Pilipino. Sabi niya, dahil sa kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na maibalik sa atin yung mga balanging bells, ay yan na nga po ang naganap. Yan ang sinabi niya. Hindi na po niya sinabi yung kanyang sinabi na pag hindi siya pag-iisipan niyang pumunta ng Amerika, pag ito ay naibalik, wala na hong binanggit na gano'n. Ano? So in short, parang naisahan niya ang mga kano. Di ba na? At ito pa ha, ang Tatay Digong kasi noon, pagka nagsalita siya, ultimo ang ibang bansa na mga liderato, alam na gagawin niya. No? Hindi, walang pagdududa. Pag sinabi ng Tatay Digong gagawin niya, o naglabas siya ng kanyang pahayag na, ay, gagawin ko ito, ganyan. Ano? Talaga, kahit na ibang bansa, nire-respeto yun. At iniisip nila, naku, huwag na nating antay gawin niya. Natulad ng mga basura ng Canada, naalala niyo yun? Ha? Yung bago maging pangulan Tatay Digong, nagdamihan po yan eh. No? Tayo itapunan ng mga basura nila. Siyempre, may mga kumikita riyan. Di ba? May pera rin sa basura eh. So may mga kumikita niyan. Ang problema, may mga toxic waste na tinatawag. Yung mga galing ng ospital at kung ano man, mga chemical, ano, na harmful po talaga yan, no? Delikado, no? Sa kalusugan natin. Eh tayo ang humahanap ng paraan sa natin landfill, itatapon yan. In short, binadala yan dito by barge, ano po, yung mga basura. O eh, naalala ko nung lumindol po dyan sa Pampanga noon, nabiyak po ang lupa eh. Pagkabiyak po nung mga lupa doon yan sa mga landfill, ano? Tumambad ngayon yung mga basura ng Canada. Kaya nung nakita ni Tatay Digong yun, nung nag-ikot-ikot siya, no? Nung lumindol kasi, di ba? Nung nakita niya, eh alam niya yan eh, aware siya eh, no? Nung mga panahon na namamayag pagyang pag-deliver dito o pagtatapon ng basura sa bayan natin, wala naman siya magawa, hindi naman pa siya pangulo nun eh. Kaya aware siya, alam niya yan, ano? Alam niya yung issue patungkol dyan. Kaya niloob din ng Diyos, no? Niloob ng lumindol, bumuka ang lupa nang makita ni Rodrigo Duterte, di ba? Kaya nung nakita ng Pangulong Duterte, sabi ni Tatay Digong, ah, ito ba yun? Di ba? Ah, ito. Ito yung mga binaon na mga, ano, mga basuran dinala sa atin. Kaya ang sinabi niya sa Canada, no? Sinabi niya, pinatawag din niya tayong ambassador ng Canada, di ba? O sabihin mo, di ba? Sabihin mo doon sa inyo, ha? Na kunin dito itong mga basurang ito. At binigyan ng taning eh. Pag di nyo nakuha yan ng ganitong araw, ako mismo ay aarkilan ng barko at isasakay yan, dadalin yan doon sa inyong bansa at doon sa inyong dalampasigan. Ha? Ay ibabagsak namin yan doon sa inyong mga beach, sa dalampasigan nyo. Diba? Kaya nung nalaman po yan ni President ano, Justin Trudeau, di po ba? Prime Minister, no? Justin Trudeau. Nung nalaman niya yan, aba, nagsalita agad, ay wag na, wag ka na umarkila ng barko, kami na. Diba? Kasi ang sinabi, yung aarkilahan barko, sisingiling namin kayo. Ganun lang, kala mo, ha? Pagdadala na, pagpasasakay namin basura, patatapon, pababalik sa bansa nyo. Yung pinang-arkila ng barko, sisingilin namin sa inyo. Kaya nung nalaman ng Canada, hindi na ho, huwag na ho kayo mag-abala. Kami na po ang kukuha, di ba? Kami na po ang kukuha. Kaya kinuha rin nila. Di ba? Kinuha po nila yung mga basurang yun. Ano? At mabuti na rin lang dahil mabuti na rin lang dahil hindi sila tinuloy-tuloy, no? Na pinag-initan ng Tatay Digong at dinala sa United Nations dahil nga yung kanilang ginagawa na pag-waste disposal nila, no? Na tinatapunan nila ng mga waste na mga basura nila ay hindi nila, kumbaga, sa mga kagayang bansang kagaya natin, medyo toxic waste pa yung iba, kaya harmful sa environment. Malaking kasalanan yan kung tutuusin. Ano? Pandaigdigan, di po ba? Eh, lalo na, particular, ang United Nations, di ba? Mapangalaga yan sa kalikasan. O, kaya, butit hindi na nga nang pinursyo ng Tatay Digong na ireklamo ko kaya kayo sa UN, di ba? Eh, kinuha na naman nila. Dige, sige na, kunin na nila, di ba? At kung sino man po mga negosyante ang involved doon, kasama na yung ilan mga politiko, di ba? E din, pre, tuloy-tuloy po yan, eh, di ba? Yung kanilang negosasyon o yung kanilang transaksyon, naputol, di ba? Naputol. Kaya, hindi maiwasan talaga, kaya marami nagagalit kay Tatay Digong, no? Kaliwat kanan yan, di ba? Kasi apektado sila, eh. Apektado sila. Samantalang, ang ginagawa lang naman ng ating Pangulo ay pangalagaan ang ating bansa ang para sa ating mamamayan, para sa mga susunod na saling lahi o mga susunod na henerasyon, may datnampang Pilipinas, di ba? Kaya kung yung mga masamang gawain tulad ng korupsyon, drugs, talagang galit na galit ang Tatay Digong sa mga ganyan, di ba? Kaya nga hindi natin sukat akalain na biglang natigil yung mga bagay na yan, no? Di ba? Kaya eto na, lumalabas ngayon, ano? Para bagang sa panahon ngayon, marami ang mga nalulungkot, di ba? Kahapon, yun ang nabanggit natin, ano? Hindi kayo dapat malungkot. Dapat tayo magalit, no? Magalit dahil ginagawa sa atin, ginagawa tayong isang tangat kalahati, no? Ngayon mga gahaman ng mga politiko na ito na talagang kung pagsamantalahan po ang kaba ng bayan ay talagang walang wagas, no? Tama po si Senator Marcoleta, na tayo po ay pinagnanakawan ng tanghaling tapat, di po ba? At yun ay nakagagalit dahil ang mga naatasan po sana na mag-imbestiga at mapanagot, ang mga dapat mapanagot ay tahimik. Tahimik dahil kahit papaano, sila man pala ay may kinalaman doon, yun ang mabigat, di po ba? At nang dahil dyan, kompromisado na sila, kailangan nilang pangalagaan din ang kanilang mga sarili, kaya ano yan eh, lahat eh naulingan, di ba? Lahat naulingan, sila ngayon na mga nasa poder ng kapangyarihan ang talagang gumagawa ng mga kaparaanan na hindi mailantad ito sa publiko. Hindi magkaroon ng bukas at malinis na imbestigasyon para mapanagot ang dapat mapanagot. Di ba? Yan po ang problema. Samantala, kumbaga, yung pong mga nagnanais na pangunahan ang ating Senado para po mapanagot ang mga dapat mapanagot, aba, eh talaga naman, kitang-kita po ang power struggle at nakita at nasaksihan ng buong sambayanan. Kaya nga sabi ko, hindi natin dapat ikalungkot, bagkos, pinakita lang sa atin ng Panginoon Diyos na tingnan nyo kung ano itong klase na mga nilalabanan ninyo. Yun lang ninyo. Ito ang mga klase na nilalabanan nyo. Ang paglaban sa tinatawag na katwiran at yung pong laban para sa hustisya. No? Dahil sa kaba naman nakakita na ang bansa natin, ano, ay kagaya niya, host pa naman din tayo ng ASEAN, tapos ganito ang estado ng ating ekonomiya, tapos sa question and answer, yun na mga tanong, no, ng mga foreign correspondents, mga foreign na mga reporters na may kaugnay sa corruption. So malawakan ang pagkakaalam, no, na yung pagkakasangkot sa kaliwat kanang corruption at ang sinasabi nga paano niyo tutugunan yan, no? Ito ang parang talagang pambihira, talagang hindi ko malaman paano nila sasagutin dahil sila na mga naatasan para po hanapin Opo, yung mga mastermind para mapanagot, eh sila pa rin mismo pa. Opo, ang mga gumagawa ng kaparaanan para maikubli ito, di ba? Dahil buwan po ang lumilipas para humapatahimik na ito ng taong bayan eh. Kumbaga, pinag-uusapan ng ilang buwan, napapagod ang taong bayan, hanggang sa nawala na, naipaw na sa limot. Di ba? Yan po eh, yung estilo po na sinasabi na maaaring matakasan nila. Kaya lang, sabi nga natin, di ba, hanggat may mga matitino pa rin mga politiko, kagaya po nila Alam Peter Cayetano, no? Ni dating SP Alam Peter Cayetano at ng kanyang mga kasamahan, ano? Di, kahit papaano, makikita natin may pag-asa pa rin po tayo, di ba? Ganun naman po talaga eh. Hindi dapat natin sukuan ang ating bayan, ano? Kaya nga, yung lumabas po ng mga usapin patungkol sa yung binanggit ni Congressman Pulong Duterte na parang nakakuha siya ng reliable information na parang may warrant of arrest nang inilabas o ilalabas para kay Senator Bongo, di ba? E marin itinanggi po yan ni Senator Trillanes. Di ba? Nakakaiba. Wala raw ganun, ano, di ba? Hindi daw totoo yun. Ano po? Wala daw. Pero marang nasabi din niya yan noong mga ilang buwan na nakalipas, di ba? Yun nga lang pagpunta niya ng Senado para ihain yung arrest warrant ni Bato de la Rosa eh. Ni Senator de la Rosa, nasabi niya eh. Ang susunod ay si Senator Bongo. Tapos ngayon biglang, wala pa, malayo pa, hindi pa. Parang ganun, ano. Sabihin pa ba din, hindi eh, LG Secretary, patungkol kay Pulong Duterte, eh, baka high siya. Sino kaya ang high sa inyo? Yun po yun. Samantalang itong mga to, mga nagsasabi dati lagi, no? Na may mga lalabas, di ba? Lagi silang ganun eh. May mga lalabas na, ha? Antayin lang natin. May naunahan silang sabihin, may lalabas na, eh kinakailan nilang meron. Ano ba yan? Di ba? Ay nako, sa totoo lang, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa. Kay bilis talaga. Pero di bali po, ah, huwag po kayong aalis dahil padadaanin lang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating kalakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong critical thinking. Ano po? At nasasabi din sa aking sarili na ito ang mga tipo at klase ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. Diba? At bilang yan, ako po'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, bago pa po ako magapunan, gawa po ng inyong mga biro. Diba? At bilang yan, ano po, maraming salamat talaga sa araw-araw o gabi-gabi ninyong pagsama sa inyong kakampi, sa paglaban sa mga mali, yung baga, at ang ating ipinaglalaban ay ang tama. Diba? Ano po? At syempre, sa pagpapatuloy natin, kahapon po ay nagkaroon po, no, yung pong kasi hindi sila tapos eh, di ba, kahapon, yung pre-trial conference, no, sa impeachment ng ating pangalawang Pangulong Indaysara. At naganap po yan sa Senado, no, closed door po, kaya hindi natin napanood, hindi natin natunghayan, ano, pero may mga naglabasa ng mga impormasyon na mainit daw ang naganap na pre-trial conference dahil may mga sagutan daw, ano, kasi may mga private lawyer din po na kinuha ang panig ng prosyento.

institusyon, ano, ang mababang kapulungan, di ba, ang kongreso. Kaya natural, siyempre, pag nagpresenta ka ng mga ebidensya, pag nakita po yan ng panig ng depensa, kung yan ba i-admit o hindi i-admit, doon pala nagkakaroon na po sila ng mga debate, no? Kahit pa paano, di ba, nagkakaroon na po ng minor na sasabihin nating sagutan, di mamaiiwasan talaga yan, ano? Kaya ang sabi po na sa isang interview, no, ambush interview kay Attorney Michael Poa, hindi daw sila natapos kaya mukhang babalik daw muli sa Lunes, no? Ganun pa rin, closed door pa rin po 'yan at doon daw magkakaroon ng pag-uulit ng pagpapatuloy lang, no, ng marking of evidences po kasi 'yan, no? At presentasyon na rin ng kung sino ang gusto na testigo ng prosecution at sino naman sa panig ng depensa ang kanila mga kukunin din ng mga testigo, di ba? Tapos kung di matapos daw yan ng Lunes, no, ang marking of evidence and acknowledgement ng mga magpa-participa ng mga testigo both sides, no, ay maaring matuloy pa rin yan ng Martes, ganun daw po, no. Pero nakatakda ang pagdinig sa July 6. Yun po ang unang araw ng pagdinig sa impeachment sa ating pangalawang pangulo, di ba? Kaya pinaghahandaan naman daw po 'yan noong paman ni Attorney Michael Poa sa panig ng depensa. Pero may mga naririnig tayo na galing mismo sa prosecution at ilang mga kongresista na parang nahihinaan sila. Opo. Parang nahihinaan sila sa mga ebidensya o di kaya ay testigo na ipainaiharap ng pangalawang pangulo, ha? Parang nahihinaan sila, parang ganyan. So parang nagreklamo sila, nahihinaan sila. Ngayon lang ako nakarinig, no, na ayaw ni noon kung mahina ang depensa ng pangalawang pangulo. Di ba gustong-gusto niyo siyang i-impeach? Pati ba naman yung paghain niya ng kanyang mga kasagutan, no? Pasama na po yung kung ano mang ebidensya ang kanyang mga ipipresenta, pati na po yung mga testigo na kanyang gustong kunin, at pati ba naman yan, di ba? Talagang iba, ano? Talagang sadyang kitang-kita po ang pakay, eh. Hindi naman po dahil may nagawa ang ating pangalawang pangulo para impeach nila, eh, di ba? Talagang kitang-kita talaga ang kanilang concentrated efforts, di po ba? Ang masaklap nun, sabi nga ni Congressman Egay Irise sa kanyang privilege speech diyan sa Kongreso, no? Ano ang moral ascendancy meron ang Kongreso para ipa-impeach ang pangalawang pangulo sa dahilan ng korupsyon? Samantala, ang Kongreso mismo ay namumutiktik, di po ba, sa usapin ng korupsyon. In fact, dahil komo ayaw nga nila itong marinig, kahit yung kasamahan nila na nagsasalita laban sa korupsyon, tinanggal nila. Di ba si Kiko Barsaga? Tinanggal nila. E ari nawa, pag nagkaroon ng special election, kumandidato siya ulit, no? Mandidato siya, pwede naman, eh, no? Expulsion naman siya, no? Pwede siya manalo ulit, eh. Pagka nanalo siya ulit, resounding yan. Resounding na decision ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga constituents, na itong sinipa nyo sa Kongreso, ito ang gusto namin magrepresenta sa amin. Di ba? So yan nga ang sinasabi. Bagamat ang Kongreso, ang Senado, meron silang power ng expulsion, no? Sa kapwa nila. Birang-bira nangyayari yun, no? May mga dahilan tulad halimbawa nung kay Army Tevez dahil ang sinabi siya ay hindi pumapasok. Di ba? Naalala niya nun? Hindi daw siya pumapasok, naging dahilan para i-expel siya ng Ethics Committee, no? Dito naman po kay Juan, dito kay Congressman Barsaga, kay Congressman Miao, hindi nila talaga na matanggap ang kaugalian, no? Para baga naiirita na sila, parang ganyan, ano? Dahil siguro sa mga sinasabi nga po ni Congressman Barsaga na talagang masakit sa tenga at masakit sa kalooban pag talagang napapatungkulan ka kahit di ka pangalanan, ano? Pag sinabi ngang crocodile farm,
ang kongreso ayaw nila eh. Bakit? Anong sabi niya? Eh para naman kasi hindi siya kongresista. De pag sinabi niyang crocodile farm, eh nandito siya sa crocodile farm. Tama? O di, isa siya. Di ba? Isa rin siya rito. Di ba? Well, hindi ko lahat ng nasa crocodile farm ay crocodiles. Di ba? Meron pong mga caretaker. Caretaker, maintenance, di ba? Ano po? Di ba? May mga nagpapakain sa mga buwaya. Kaya hindi ko lahat na nasa crocodile farm ay crocodile. Kaya yun ang mali sila ron. Ano po? At yun para bigyan nyo ng katwiran, mapatanggal ang isang kongresista, para yung hinubaran ng karapatan yung mga bumoto sa kanya, anong klase yan? Diba? E distrito lang naman ang pinangahawakan nyo, kanya-kanya kayong distrito. Nakuha nyo po. O, baga kayo ang hinalal eh, diba? Kayo ang hinalal ng distrito nyo eh, diba? Bakit nga ba doon sa District 6 ng Maynila wala nagprotesta? Ang hinalal nila si Joey Uy eh. Diba si Joey Uy na may pending appeal sa Korte Suprema, no, patungkol doon sa sinabing disqualification case na ipinataw sa kanya ng COMELEC. Di ba, Ma? O, pero ano ang karapatan ng COMELEC na si Benny Abante ang ipalit kay Joey Uy? Eh, dapat nag-special election sa District 6. Di po ba? O, eh, papaano ba naman i-disqualify ang isang kagaya ni Joey Uy na ilang taon na naging konsehal ng Maynila? At tapos ang issue, citizenship. Pabalik-balik na yan sa konseho ng Maynila. Tama? O edi wala siyang problema sa citizenship noon pa. Kasi kung may problema siya sa citizenship noon pa, edi hindi sana nakapagpabalik-balik sa konseho yan dahil halalan din po. Diba? Dumadaan din sa halalan ang pagpili ng konsehal. O kaya talagang kung makikita niyo po, eh, parang may mali. Ano po? Na bakit yung samantalang nabanggit din ng Korte Suprema, yung second placer rule ay hindi na ina-adapt yan. Lalo na po kung hindi naman po line of succession, di ba? Halimbawa, mayor, ay meron pong line of succession yan, applicable ang second placer rule. Na pag nagka-problema ang mayor sa kanyang panunungkulan, o governor, ano, sa kanyang panunungkulan, halimbawa, nagkasakit, namatay, nag-resign, no? Ano man bagay na hindi na niya matutuloy matapos ang kanyang termino, ang presidente, di ba, may line of succession. Kaya nga may vice, di ba? May vice mayor, may vice president, may vice governor. Ayan lang po daw uubra ayon sa Korte Suprema yung second place rule. Kasi yan ay inakda naman ng ating batas. Kaya nga ang mga nasa second place, no? Yung mga halimbawa, vice mayor, vice president, vice governor, dapat handa talaga sila manungkulan. Kasi anytime, pwede silang pumalit. Diba? Ganun talaga. Pero po, ang mga congressman, senador, hindi pwede po dyan na ang mananalo, yun ang, alba, senador, number, diba, 12 lang, ano? Ang mananalo yung number 13, papasok yung 13 dahil na-disqualify yung, ano? Hindi ho ganyan siya. Diba? Eh, kahit nga party system, eh. Diba? Ang party system, di po ba, meron din pong mga tinatawag tayong substitution, ano? Kasi may nominee ka, halimbawa, lima yung nominee. O pagka hindi umubra yung dalawa, yung tatlo, meron pa kayong dalawa, at lima yan, eh, na pwedeng umupo. Eh kung marami ang boto nyo, hindi lang isang upuan ang makukuha nyo. Pinakamarami ang tatlong upuan. Tama? O eh papaano ba naman yung number one na Duterte youth ay dinisqualify? Yan ang number one na lumabas eh, di ba? O, dinisqualify. Tapos, papaano yun? Nag-giveaway, nakapasok tuloy ang Gabriela party list. O, di ba? Dahil sila po yung nasa dulo eh. Samantala, ang Duterte youth, meron din pending petition dyan sa Korte Suprema, kine-question yung pagkakadiskwalifika sa kanila. O, yan, kagaya nun, di ba? Ang dami naman party list, congressmen. Di po ba? Tapos, bukod doon may district congressmen din. Di ba 300 mahigit sila? Okay. Pagpalagay na natin may pending na kaso
at na-disqualify ng COMELEC kahit nanalo na Duterte yun. Ha? Limbawa lang po. Ha? Eh, ang dami naman nila riyan. 300 mahigit yung matitira eh. So, kung nagprotesta siya, doon pumunta ng Korte Suprema, di ba? Naghahain ng petisyon. O, di tingnan natin kung ano mangyayari doon sa kanyang petisyon, ano? Pero para ipasok mo yung hindi nanalo, ipapasok mo para lang makumpleto ang bilang, eh may pending petition pa nga Duterte Youth. Paano ngayon to kung nabaligtad ang desisyon ng COMELEC? Tatanggalin niyo ba ang Gabriela party list? Ganun ba ibig sabihin nun? O ang dapat eh, hindi mo na pinakialaman. Hinayaan muna. No? Nagagana naman yan dahil 300 mahigit sila. Hindi ho naka-epekto yung isang kongresista. O ilang ba yung sa Duterte? Tatlo yata yung pwedeng umupo dahil maraming boto nakuha nila. So ibig sabihin, hindi makaka-epekto sa anuman magiging desisyon ng isang collegial body tulad ng Congress dahil papasok pa rin naman sa majority votes ang mga botohan dyan. Di ba? Tatanungin kung pabor ka ba rito, pabor ka ba ron. Di ba? Kumbaga, nasa bilang pa rin ng mga boto. So yung pansamantalang pagkakadisqualify dun sa isang party list ay hindi makakaapekto sa anumang trabaho o gawain nilang pangkalahatan dyan sa Kongreso. And yet, nakapasok pa yung isa, di ba? So, yun palang questionable na rin yun. Tapos yung kay Benny Abante, di ba? So, yun lang, hindi ko lang sabihin. Yung second placer, bawal po talaga kasi. Pero yung mga aplikasyon na ganun, parang napapaisip ka rin lang talaga na paano nila nagagawa yun. Ang masaklap, sinasamantala naman nila yung pagkakataon kung saan ang Korte Suprema natin sa dami ng mga kasong kanilang pinakaharap, eh hindi naman din po maasikaso lang ng sabay-sabay. Ang problema, tatakbo po ang panahon, tama? Eh baka dumating ang panahon na tapos na napagsilbihan na rin yung 3 taon termino, tsaka ka magdidesisyon na hindi siya disqualified, pwede siya. Eh paano siya pwede siya? Tapos na yung termino ng pinaglalabanan. Diba? Sana may mga ganitong pagkakataon, maagap no, na magdesisyon agad. Kasi sipin nyo, 2025 midterm election po yun. June na ngayon, 1 taon na mahigit. Di ba? June 2026 eh. So yung petition na yun, 1 taon na. Tama? O, eh, 2 taon na lang para mag-2028. Mawawala na po ng visa yung termino na kanilang pinagtatalunan. Di ba? O, kaya sana, no, may ano pa rin, may ang tawag dun. Parang meron po talagang sense of urgency pa rin. No? Yung talagang tingnan. Kasi kagaya nito, yung oral argument, no, na magpapatuloy sa July 14, ano, yun po yung patungkol doon sa budget ng unprogram funds ng 2024, 25, at 26. O, tama naman si Senator Grillion nung kanyang minanifest sa korte, no, doon sa Supreme Court na baka pwedeng i-expedite para may guidance na. Kasi pagtapos ng July 27, na sona ng Pangulo, magsasubmit na naman po ang executive ng kanilang National Expenditure Program or NEP, di ba? O hindi na-resolve ba ito kung alin po bang bahagi ang hindi pwede o unconstitutional, eh tiyak mauulit na naman yan. Kasi habang walang sinasabing hindi pwede, pwede idagdag natin doon, di ba? Wala pa naman sinasabi. E idagdag natin, di ba? So yun po ang sanang inaiwasan. Di po ba, ano? Sa totoo lang, ha, ako ang nakikita ko kung mga dapat na ma-resolbahan po agad. Ano? Numero uno dyan, yung kay Tatay Digong. Diba? Kahit nasabihin na lang natin, to writ of habeas corpus yan, wala naman magawa ang executive para mapabalik ang Tatay Digong kahit utusan nila. No? The mere fact na naglabas sila ng desisyon, hindi man nila maipatupad yan, at least nakita ng taong bayan. No? May malinaw na determinasyon na umiira lang ating batas, ang ating konstitusyon. Tama ba? Dahil sigurado naman yung order ng Supreme Court natin, hindi naman i-honor yan ang ICC. Di po ba? Hindi naman talaga. Pero hindi maibig sabihin na hindi tayo magdidesisyon.
dahil ano ba, naiisip, baka mapahiya tayo na nag-order ka pero hindi ka naman nasunod. Hindi naman problema yon. Ang mahalaga, nakita at nasaksihan ng taong bayan sa pamamagitan ng desisyon na nagsasabi na hindi tama yung ginawa. Ganun lang po. Para sa mga susunod, hindi na ho magkaroon po ng ganyang insidente. Diba? At si Bato, makakalabas, makaka-attend ng session sa Senado kasi nga, dadaan siya na lang sa korte ng local at pati yung pag-owner na warrant of arrest ng ICC ay kung sakaling sasabihin ng Korte Suprema, how awkward naman, ano? Tayo, maglalabas ng order, hindi nila susundin. Pero sila, ICC, maglalabas ng order, tayo susunod. Wala tayong magawa. Kahit tayo ang Korte Suprema, di po ba? Kaya dapat ito, ipakita yung ating kasarinlan, yung ating kalayaan, di ba? Na, hindi natin dapat kilala kung hindi dapat, di ba? Tapos ikalawa, ayan po, yung pong sinasabi naman na patungkol po dito sa ano yung hinain ni Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kasamahan ano nung kine-question nila kung tama ba talaga yung ginawa ng June 3, di ba? Kasi mauulit po yan pag hindi ho yan na resolba. Hindi ko mo ngayon may bagong Senate President na nakakuha na sila na 13. Huhupa na naman, di po ba? Natignan niyo tong budget ng 2024, 25, 26 na nag-oral argument. E 2024 budget pa lang, kinomplain na po yan ni Edsel Lagman, ni Congressman Edsel Lagman. Nakamatayan na nga po niya eh. E kung lumipas ang isang taon ng 2024, hindi nga po yan natalakay sa Korte Suprema, kaya naulit na naman ng 2025. Tama? At yun ang 2025 ang tinaguri ang pinakakurap na budget. O, tapos yun pa, since ito ay hindi pa buli, natalakay pa, ha? Ay inuulit na naman ang 2026, di ba? Kaya nga ngayon, yan yung subject ng oral argument ng 2026, di ba? So yung urgency na sinasabi, may punto po talaga yan. Kasi tumatakbong panahon at tuloy-tuloy ang paggawa nila ng budget. So hanggat hindi sinasabing yan eh legal o illegal, o eh di itutuloy natin, di ba? Ganun ulit, parang ganun. Parang itong impeachment ng ating pangalawang pangulo, o di po ba naghain ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga, pati nga yung mga abogadong kagaya nila Attorney Torreon et al., di ba? Sila Attorney Delgra, kine-question nila na naman yung manner kung paano tinalakay ng Kongreso, 20th Congress, yung impeachment complaint ng pangalawang Pangulo. Samantalang yun sa Pangulo na impeachment complaint, agad-agara nilang dinismiss at wala raw form, walang substance. Ha? Di ba? Yan pa ang sinasabi. Di ba? Walang form, walang substance. No? Kaya bakit sa pangalawang Pangulo, sa kaparehas din, opo, na pagtingin, ha? Agad-agad nilang nakitaan na may sapat na form, may sapat na substance. Diba? At may cause. No? Merong probable cause. Saka naman nakakita. Sa Pangulo, wala ni isa. Di po ba? O, samantalang, di ba kaya yun po eh, dapat maresolba ng Korte Suprema. Di ba? Umantong na nga. Eto na, nandito na sa Senado. Oh. So kumbaga, mabuti na lang yung kanila mga petition diyan sa Korte Suprema eh mga answer ad cotelam, no? Na sila ay magpapasakop kahit magkaroon na ng pagdinig sa Senado bilang impeachment court. Pero hindi pa rin nila binibitiwan yung kanilang pag-question kung paano in-impeach ang pangalawang pangulo. Kung may nalabag ba sa konstitusyon maging sa kanilang rules dyan sa Congress. Yan. At ito nga, speaking of impeachment, ito nga, yung sinasabi ngang binabawasan ang mga senador para yung threshold, no? Yung bumaba din. Kasi ngayon, kung 24 sila,
ang two-thirds niyan ay 16 na senador, di ba? Yan po ang nakalagay sa ating konstitusyon. Kaya nag-participate siya o hindi, maliban na lang no, kung siya ay natanggal bilang senador, namatay, nag-resign, di ba bawas, magiging 23 na lang sila, tama? Pero yung sabi mo, inaresto, nakakulong ngayon, eh hindi pa man din po yan hindi pa naman po siya nahusgahan, no? So pwede pa rin siya magdumalo o kaya ay gampanan yung kanyang tungkulin bilang senador. So kung kababawas nila ng ganyan, halimbawa na lang, no? Sasabihin, wala na silang kapangyarihan bumoto. Bakit? Eh wala. Ah, kagaya ni Bato, hindi siya makita. Pero hindi siya Pilipinas, ha? Si halimbawa si Jinggoy nakakulong, tama? Eh kung isunod nila yung mga iba pa, halimbawa Senator Marcoleta, ang uugong din na maglalabas na daw ng warrant of arrest. O, tapos yung magkapatid na Bilyar, di ba? Eh kung inisa-isa nila yan, halimbawa lang. Sa akala nilang bumaba na rin ang requirement dahil kulang na sila ang bilang nila. So pwedeng 12 na lang o 13 o 14 na lang, parang gano'n, ano, para makakuha sila ng guilty verdict, no? Eh kung ang sinasabi ng Korte Suprema eh all its members, de 24 pa rin po 'yon lumalabas. 'Di ba? Eh kung binawasan mo ng binawasan at di na makaka-participate para bumoto, may hindi nyo na talaga maaabot yung 16 para siya ay i-convict. Diba? Wala na physically eh. Diba? Kung 14 na lang kayo natira rin, edi lalong hindi nyo ma-impeach ang pangalawang pangulo. Tama ba? No, eh yan, nakasalalay pa rin sa Korte Suprema ha. Kung sila ang magsasabi, kung yan po ba ay tama, o tama ba ang katwiran ng One Ball University? Ay, naku buhay. Talaga nga naman, ano? Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Di naman tinatanong Secretary of Justice, ha? Siya naman, na a few more months, ombudsman na pala siya. Yes, Your Honor, mo. Bend the law. Di ba dapat nagpantigan tenga mo? Hello? Justice Secretary ako, sasabihin mo sa akin, babaliin natin ang batas. Teka lang, ha? Hindi ho. Dahil lahat ng pagkilos natin, dapat ano, naaayon sa batas. Hindi ho naaayon sa kung paano natin babaliin ang batas. Pambira nagkasundo yung dalawa, di ba? Kaya ako minsan, pagka ako eh medyo nalulungkot, ano, naghahanap ako ng mga reel na nakakatawa. Isa yun sa pinanonood ko, yung reaction po nung nakaupo sa likuran si Mano. Diba? Nung sinabi ni Erin Sylvester Tulfo na sometimes you have to bend. Nakita ko yung reaction nun. Napaganan. Hala, pwede pala yun. Diba? Sabi ko, nako, ano bang klase meron tayo? Baka pinagtatawa na tayo sa buong mundo. Anong klaseng Senado ba meron ng Pilipinas sa mga nakaupo dyan? Eh sa totoo lang, pakay po ng ating konstitusyon, mabigyan po ang lahat ng pagkakataon. Kung gusto mo ha, magsilbi sa bayan, tatakbo ka sa isang public office. Tama? So hindi ito nakabatay sa iyong financial status, kung mayaman ka ba o mahirap ka, nakapag-aral ka ba o hindi. Kasi nga, mahalaga lang able to read and write. Tama? Nasa hustong gulang at 100% Pilipino, natural born Pilipino citizen. Di ba? Napaka simple ng mga kwalifikasyon. Di po ba? Napaka simple, no? Kaya napakadaming gustong maghain o mag-attempt, no? Pwede, madali eh. Mas mahirap pa nga maghanap ng trabaho. Kasi pag naghanap ka ng trabaho, napakadami requirements na dapat mong tugunan. Tama? Maraming mga kondisyon na dapat mong tugunan. Yan yung tawag ay prerequisite. Required yan. Pag wala ka niya, huwag ka na mag-apply. Di ba? Ano na yun?
Nabasa mo ba yung aming ads? May mga masusungit pa sa HR, ano? Opo, ang hinahanap, anong hinahanap namin? Electrician po. Okay, oo. Tapos, ikaw, anong alam mong gawin? All around po ako, bali, marunong din ako sa sasakyan, marunong din po ako ng plumbing, tubero rin po ako eh. Lahat, doon sa barangay namin, ako lahat eh, ganun. Ah, okay. So, electrician ka rin, marunong ka rin. Opo, marunong po. Oh, ganun, di ba? Oo. Ah, saan ang diploma mo? Di ba? Ganun eh, di ba? Pag wala ka maipakita, si Bas, magaling pa nga yan dahil may mo lahat kaya niyang gawin by experience. Saan ka natuto? Ha? Hilig lang po. Mahilig po ako mga likot eh. Mga ganun, ano? Eh, kadalasan magugulat ka, yung pong mga contractor o architect contractor, ang mga kinukuha nilang mga gumagawa ay ganyan din. Sa palagay niyo, yung mga nakapag-diploma, sila mismo yung gumagawa. Hindi. Yun din ang kinukuha nila. Opo. Tapos ang gagawin lang, titignan lang yung gawa. Tignan ko nga yung gawa mo. O, oh, pwede na yan. Okay na. Yun din ang hinahire eh. Kasi skilled yun eh, di po ba? Eh, pero pagka strictong titignan yung prerequisite sa papel, ah, hindi ka pwede. Mas mahirap pa. Pero pag tatakbo ka sa posisyon sa gobyerno, mas madali. No? Natural born Pilipino ka, nasa hustong gulang ka, gano'ng katagal ka na nakatira dito, residente, di ba? Mga ganun lang, kondisyon. Able to read and write, di ba? Kaya nga sandamakmak ang nuisance candidate, di ba? Nakita niyo ba? Kasi nga, napakasimple ng kwalifikasyon, di ba? Pero kung ganun din lang po, dapat eh, mas dagdagan natin, ano po, ang pakay po kasi nung ganun ng batas para mabigyan ang ng pagkakataon ang lahat, lalo na gustong tumulong sa bayan, maglingkod, no? De talagang ano, ang tanong paano natin mailalagay yung kwalifikasyon na makikita natin ang kanyang busilak na puso o yung kanyang malinis na hangarin ng kanyang utak na hindi siya magnanakaw sa atin? Paano kaya natin? Di ba? Paano kaya natin yung makukuha sa kwalifikasyon? Ano? Di ba? Hindi, ano? Hindi na. Diba? Pambirang buhay. Ano po ang pinakamahirap? Di po ba? So, pati nga po yung sinasabing tawag dito, anti-dynasty law, di ba? I-institutionalize nila. Kumukontra si Congressman Ege Arise. Akala ko ang anti-dynasty title lang yan eh. Pero yung mismong laman ng batas, i-institutionalize, nilegalize nyo lang po ang kamag-anak incorporated. Di ba? So, parang ganito na lang. Yung nakalipas na oral argument sa Korte Suprema, nagulat po ang mga Associate Justice. Associate Justice Benjamin Cagiwa, Associate Justice Amy Lazaro, pati po itong si Associate Justice Senior Associate Justice Marvick Leonel, na ano, nung sinabi po ng SolGen o Solicitor General, yung mga sinasabing loophole sa budget tulad ng unprogram funds, eh gumawa na daw ng batas ang Kongreso patungkol dyan. Patungkul dyan. So ililegitimize nyo lang o parang gagawin yung lihiti mo. Nakuha nyo po? I-institutionalize, gagawin ng batas. Dahil wala po yan doon eh. Wala sa ating constitution ang unprogrammed funds. So i-institutionalize niya. Eh ngayon pa lang, nakikita na nga source of corruption. Tapos isa sa batas nyo, bibigyan nyo talagang go signal ang inyong mga sarili, no? Ang galing din. Kaya pinadadala sa kanila yan, batas na yan eh. Habang di pa na ipapasa. Kasi kung self-serving po yan, eh, yun nga, kahit na ano pa batas ang gawin ninyo, ang Korte Suprema, hindi talaga ninyo pwedeng alisan ng power nila ng judicial review. So kung yung batas na gagawin nyo eh self-serving, ma-dideklara pa rin ang constitutional yan. Parehas din. At dun pala lumakikita ang pakay. No? Para legal na kayong makagawa. Di ba? Parang ganito, limbawa. May gustong gawin halimbawa na parang di na tayo nagkakaroon pa ng mga programa against drugs. Illegal na lang natin yan.
Oo, illegal na lang natin yun. Ano mang klase drugs. Hindi na bawal. Ganun. Ha? Pwede ba yun? Di ba? O, eh, di ba? No? Si Papa, sa mga nalagay na katwiran, hindi, tayo kailangan masyado mag-budget ng law enforcement. Ah, wala na silang i-ooperate eh. Di ba? Ah, ganun ba? Tapos, ayan, eh, may mga ano naman, kanya-kanya na lang, dapat magparehab na lang, ganito, ganun. Isipin nyo kung ano mangyayari sa atin pag nagkaganyan, tama? So, pagka yan, naipasa, halimbawa may ganun, eh. Tapos may nagreklamo sa mga kababayan natin, kinestyon yan, agad-agad po yan, malamang. Kumbaga, pag nakita po na yung ill effects, no? Yung hindi magandang epekto sa lipunan, ma-constitute siya as unconstitutional. Dahil hindi ka pwedeng gumawa ng batas na taliwas ang implementasyon ay nakakasama. Nakakasama, baligtad. Gagawa ka ng batas, makakasama. Lalo na para sa ating mga kababayan o pangkalahatan sa ating bansa. Pag pinatupad mo yan, eh, saan ka ba naman nakakita? Di ba? So, tapos lalo na, ang pakinabang pala kayo sa inyo. So, self-serving, di ba ba? So, kaya doon natin nakita na doon sa oral argument, narinig ko yun. Eh, no? Dahil may wisdom nga sila. No? Sila nagpapasa ng batas. Pagdating sa budget, sila kanya ang nagsesegregate ng amount. Wala pa yun, ha? Puro invisible pa yun, ha? Wala pa, ha? So, madalas, kulang ang kikitain ng gobyerno para punuan yung budget. So, alam na nila, uutang tayo. Di ba? Uutang tayo. Tapos, ilalagay mo yung mga program funds na may mga pondo na galing sa mga foreign assistance project. Ilalagay mo saan program para ano? Para obligadong pondo, ha? Di ba? Ang utak din, ano po? Di ba? Kasi bakit? May ipit tayo dyan, di ba? Pinautang na tayo halimbawa ng Korea o ng Japan o ng China, di ba? So, obligadong pondohan niya. Nandiyan na siya saan program, eh. O etang sino naglagay niyan? Kami. Bakit yung nilagay dyan? Eh, kongresista kami, eh. Kami ang trabaho namin yan, eh. So, ang wisdom namin, no? Eh, may iba kaming nilagay na program para magawa. Ha? Anyway, iniisip namin, nilagay namin sa ang program yan dahil hindi naman pwedeng ipagbaliwala yan pagdating ng panahon dahil nga may pondo na yan, dapat pondohan eh. Ay nako, at doon sila gagawa nga ng mga hocus-pocus nila. Diba? Yan po ang mahirap eh. Kaya tayo eh parang isang vicious cycle. Kaya nga ako'y believe no, sa mga politikong kagaya ni dating speaker Alan Peter Cayetano na nagsusumikap sana na maitama ang mga mali, no? At labanan ang mali, no? Ipaglaban ang tama. Bakit? Ito nga. Komo siya ay naalis na, sport naman siyang bumaba at sabi nga niya, ganoon naman talaga, no? Hindi kami ng gulo, ha? Talagang tinanggap namin kami na nasa minority kasi nasa inyong bilang, no? Pero ang di nila naisip, mas mataas ang bilang ng minority ngayon. Kasi 11 sila. Dati 9 sila, di ba? 9 sila. Mas maraming kailangan lumipat para sila ang majority. Ngayon, 2 lang ang kailangan lumipat. Di ba? 2, na? No? Pwedeng si Lito Lapid yung isa. Yung isa, si... sino pa ba? Wala na ako maisip. Ay, naku, wala na ako maisip bukod kay Lito Lapid. Ang bihira. Kasi ayaw naman natin lumipat yung 2 Judas. Tama? Eh, ang definition mo, yung 2 Judas. Tama? O, may magkapatid din dun. Diba? Diba? Na maiingay, diba? O, tapos, andun si Soto, andun si Lacson, si Ontivero, si Pangilinan, si Bam Aquino. O, paano na? Si JB Ejercito. O, tapos, yun na nga, si Lito Lapid yung nasa dulo at yung 2 Judas. Sakali. Pero yun na nga, no? Sino kaya ang pwedeng lumipat pabalik nga, no? Para baka tamaan ng konsyensya lumipat, di ba? Dahil ang sabi po ni the Senator Alan Peter Cayetano, dun sa mga narinig niya na parang ginugulo na nila yung impeachment, parang nililito nila ang taong bayan sa
threshold na ilan ba dapat ang bumoto. Kaya yata ini-eliminate na nila yung kanilang mga kalaban, no? So sabi po ni Senator Cayetano, nagbigay siya ng babala, no? Sabi niya, Cayetano warns rule bending in VP Sara trial amid Gatchalian Black's 16 vote, 12 vote inconsistency. May nagpapalutang kasi na 12 lang, pwede na, di ba? Kaya ang sabi niya, are we going to really have an impartial trial o aayusin at luto na? Are we going to tell the people the truth na dapat 16 to convict? Or babawasan ba ng 6 na senador para maging 12 na lang? Diba? Yan ang tanong niya eh. So ang taong bayan, eh, hanggang kailan ba tayo, di ba, makakatanggap ng mga ganitong klaseng panloloko? Itong isang pinakamagandang nabitawan ni Senator Alan, ano, nung siya ay naging minority floor leader na lang. Sabi niya, I promise you, we will get to the bottom of this. We will find the masterminds. We will hold them accountable. Ito ipatungkol doon sa flood control anomaly. Ibig sabihin, sila ay nasa minority na, di ba? Hindi pa rin sila hihinto katutugis. Kaya nga kailangan ipakulong sila. Yan, kagaya ni Senator Marculeta. Di ba? Yung sinabi, may lalabas na daw yung warrant of arrest, mga ganyan. So, kasi nga, hindi talaga titigil, no? Itong si Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kasamahan, ipaglaban ng katotohanan. Kaya tayo, hindi tayo dapat bumitiw, no? Sa kanilang mga ginagawa at suportahan ang kanilang layunin. Di po ba? So, sabi niya, that promise does not change hands. Ayan daw kung promise na yan, eh, hindi nagbabago sa pagpapalit lang ng liderato o ng kamay. It will outlast us all. May higitan pa tayong lahat. I may leave the position of SP, but I am honored to still be your PS, your public servant. So ginawa na niyang conviction ang habulin at panagutin yung pong mga nagnakaw sa ating bayan. Yan ang maganda, di ba, kahit papaan. At nabanggit ko kanina na may mga tumutuligsa sa nais ng depensa ng ating pangalawang pangulo sa kanyang impeachment na parabagang napakahina daw ng mga ebidensya at tine-question pa yung mga inimbita bilang testigo niya, no? Dahil kung mga taong yan, eh, talagang magtataasan ng kilay pag nalaman nila na ang mga inimbita bilang testigo ng pangalawang pangulo, testigo ha, sa depensa ha, ay si Ramil Madriaga. Tingnan nyo ito. Totoo ito ha. Ito ang sinabmit na mga pangalan ng depensa eh. Si Ramil Madriaga, na kinasuhan ng ating pangalawang pangulo dyan sa Taguig, no? Municipal Trial RTC yata, no, ng Taguig, no? Regional Trial Court ng Taguig, ng perjury, di po ba? So si Ramil Madriaga, ang dating Senador Antonio Trillanes, opo, ang dating Executive Secretary Lucas Bersamin, tama ha? At ang kasalukuyang NBI Director Melvin Matibag. Sa kanakakita, parang mapapaisip ka rin. Ba't ito mga itong inimbita niya? Ano ba? Ano kaya to? Ang tawag dito minsan eh, hostile witness eh. Ano po? Diba? At ang huli ay si Ombudsman Crispin Remulla. O, sa kanakakita. So sila ngayon ang uupo sa witness stand. At malamang, sila na mga naglalabas ng mga testimonya laban sa ating pangalawang pangulo. Ako para nakikinikinita ko na rito ang ombudsman, ha? Yung patungkol po doon sa mga salin. Tama? Di ba? Pe, questionin niya ng mga abogado niya, no? Ng ating pangalawang pangulo. At baka malabas pa doon na hindi niyo yan dapat pinagawa. Mga ganyan. Kaya ito, mapapanood naman natin to live to eh. Kaya bloodbath kung bloodbath talaga. Ito na po ang bloodbath na sinasabi. Si Matibag naman, NBI Director, malamang ito po yung
sinasabi niyang naghahanda na ng kaso o ikakaso dahil dun sa tinatawag na grave threat, di ba? So dun din siya malamang digisahin sa witness stand, at ang huling tanong dun ay malamang, so batay sa mga sinasagot mo, paano nangyari yung grave threat? May ibalik din, ano? Pagdating ngayon dito kay Ramil Madriaga, ayan na nga, di po ba? No, ikaw na nagsabi na malapit ka. Tapos, sa iyo pinatrabaho yung 125 million na di naman na nagreklamo ng mga mambabatas, kaya ako sinampahan ng impeachment complaint noong 19 Congress dahil nagasus lang daw sa loob ng 11 araw. Eh ito, binida mo. Dito sa 20th Congress, sa kanilang Committee on Justice, na isang araw lang. Diba? At hindi ka nabanggit doon sa investigasyon sa Committee on Good Government ni Joel Chua. Diba? Na hindi nga lumitaw ang pangalan mo kahit sa Quadcom eh. Nila Ace Barbers, diba? Nila Benny Abante, nila sino ba to? Dan Fernandez, diba? At namatay na si Romeo Acop, di ba? Hindi nga nabanggit ang pangalan mo, Ramil Madriaga, eh. Paano ka lumitaw ngayon? Ano ka, kabute? Di ba? Ngayon, Trillanes, di ba? Oo. So yung mga inaakusan mo, bank account, etc. Ilang taon mo na bang laging sinasabi ang mga yun, paulit-ulit ka? Di ba wala rin niyang pinagkaiba doon sa mga akusasyon mo, doon sa tatay ko, na ikaw din ang naging dahilan kung paano siya napunta doon sa dahil? Dahil ayon din sa mga sundalo magigiting, iyan, bilang sa intercession mo na ikaw ang nag-a-assist sa kanila at tumutulong nung sila ay nagpunta rito. Diba? Tama ba yun? Pagdating kay Lucas Bersamin, ayan ang tanong. Ano ang naging papel ni Lucas Bersamin? Baka ano to, sa tingin ko, sumulat din kasi to sa pangalawang pangulo eh. Actually, ang pangalawang pangulo ang sumagot sa kanya sa katanungan niya na gusto kong ma-assured, sabi niya, na hindi ba tayo dapat mag-cooperate sa ICC dahil tayo ay withdrawn na. So, ang sumagot sa kanya ay ang Pangulong Marcos at saka si Lucas Bersamin. No? The palace position is still the same. We will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC because it will go against our sovereignty. Diba? Ano pa? So baka yan nga, no, kung sakali. Kaya medyo napaisip siguro ang prosecution, ano? Ano ba yan? Kumuha siya ng mga testigo parang detrimental sa kanya. Well, pagka ganyan po, ang ibig lamang sabihin ay hostile witness. Diba? Sila na mga nag-aakusa sa paupuin mo ron. Ngayon, sa kanila mo na rin kukunin yung mga kasagutan na hindi din nila maipaliwanag. No? Tapos, eto na. May nabanggit pala si Jesus Crispin Remulla, ha? Doon po sa Russia. No? Patungkol po dito sa mga corruption. No? Sabi niya kasi dito, we cannot investigate our way out of corruption alone. If we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Huh? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again? Anong klaseng sagot ito? We are reviewing our internal systems. We are improving processes. We are advancing digital transformation and we are strengthening partnerships across government and with international institutes. The fight against corruption cannot operate in isolation. Corruption cases move through an entire justice ecosystem from investigation, prosecution, adjudication, and ultimately, the delivery of justice. If one part of that system is weak, the entire system is affected. So kung gano'n naman pala,
Di dapat di ka na bumaligtad. Joel Villanueva at Chis Escudero. Hindi na sana kayo bumaligtad. Tama ba? Ipinaglalaban nyo pa naman din ito. Naalala ko si Chis Escudero sa tinatawag privilege speech niya, di ba? Sa plenaryo. The name that cannot be mentioned. Isa lang daw ang dahilan ng kaguluhan ng lahat ng ito. Si Martin Montes. Di ba? Tapos ito, sila rin na nasunod. Di ba inalaban niya? Tapos siya rin na nasunod. Si Martin din. Ano? Tapos si Joel Villanueva, papalo-palo pa ng mesa. Di ba? Para kanya ipaglaban ng katotohanan. Ang pinakamabigat, may bit-bit pa siya sa balikat niya. Yung sekta nila ng tatay niya, yung Jesus is Lord. Di ba? Binigunin niyo ang lahat ng mga taga mga nananampalataya sa inyong sekta na pagdating pala sa kagipitan para ipaglaban ang tama ay kayo pa mga unang umurong, no? Ay naku, sa totoong buhay lamang parang napahiya tuloy si Jesus talaga riyan, no? Ang ating Panginoon Diyos ang napahiya na kayong dalawa na nangunguna sa paghikayat sa mga followers niyo eh hindi kayo magtiwala sa Diyos. Diba? Yan ang matinding pagsubok eh. Palamang pag nalagpasan nyo yan, dumami pa ang flux nyo eh. Dumami ang mga sumapi sa inyong kongregasyon. Dahil nga nakita kung paano kayo pinaglaban ng Diyos. Diba? Kayo ang buhay na patutuo. Eh pero ngayon, hindi na. Kasi nga nakita, anong klase yan? Sila na namamayagpag sa pagsasabi na dapat labanan ang kamalian, iipag-iral ang katotohanan, dapat umiral ang kustisya, eh sangka, sila itong una tumalikod sa mga sinabi nila. Ang masaklap, inabandon na pa nila ang kanilang mga kapwa senador na lumalaban. Nakakahiya naman kay Jinggoy Estrada. Di ba, no? Mabuti-buti pa si Jinggoy. Ayan na, naku, happy weekend nga pala sa inyong lahat dahil weekend ngayon. At maraming salamat sa iyo, Ate Roxanne Costo. Ha? Patuloy natin bantayan ang ating bansa. Ha? Si Kuya Ramon Bier, magandang gabi. Sir Bernard at mga kakampi, tuloy ang deny ng mga nabigyan ng maleta. Natural, yan lang naman ang depensa nila, denial. Eh. Yun ang pinakamahina na depensa sa korte, ang denial. Di ba? Ayan, ano. At sabi din ni Kuya Ramon Bier, ano, may nag-aksaya ba ng oras ang OFW sa Russia para salubungin si BBM? Parang wala ata. Wala ata ang meet and greet eh. Parang hindi ganun kadami ang OFW din natin doon. No? Kuya Ramon Bier, sabi niya, para lang... Nagmukha bang engot doon sa summit? Nakakahiya. Sabi niya ganun. Ano? Opo. Nung dati sa UN, di ba? Nagsalita siya doon, si Pon ang tumutulo. Ngayon, yung earpiece, hindi alam gamitin. Tapos Mariano Garapon talaga. Ayan, ha. Ano to? Ano? Imbitado si BBM sa Mars? Magtatalumpati. Doon, totoo ba to? Kuya Ramander, inimbitahan ba siyang pumunta sa Mars? Kasi ang ano, ang Russia, may mga space exploration yan, eh. Diba? Maari, no? Baka inimbita siya ni Putin. O, ba okay yun. Magandang experience yun. No? Maganda yun. No? Hikayatin natin na kung may ganong imbitasyon, mas magandang dumalo ang Pangulong Marcos. Opo, dalo siya. O, maganda yun. Opo, punta ka Mars, di ba? Maganda yun. Ako, kakaibang experience yun. No? Malalagay tayo sa mapa sa buong mundo na ang Pangulo ng Pilipinas nagkaroon ng pagkakataon makatour o makapunta sa Mars, no? Gawa ng Russian spacecraft o ano man. Kung totoo ito, ha? Di ko alam kasi Kuya Ramon eh. Ha? Ayan, si Kuya Lay Gutierrez naman. Good evening, Sir Bernard Kakampitan. Salamat, sir, sa magandang paliwanag sa na ano to, nangyayari ngayon. Tama lang ginawa ni ng Senate na si Senator Cayetano Black na tumahimik na lang. Just na. Bahala sa kanila. Pray na lang tayo. God bless us all. God bless Philippines. Actually, hindi naman sila totally tumahimik. Hanggang ngayon,
nag-expose pa rin si Alan Peter Cayetan at taga-antay, no? Kung bubuksan ba ng Blue Ribbon. Dahil bilang sa minority, pwede nilang i-file yan. Magpa-file sila ng petition o ng manifestation para buksan ng Blue Ribbon Committee yung pagdinig at imbitahan itong 18. Hindi siya makaiwas dyan, yung puyot. Hindi common na sa minority na. Eh di ba, doon nga nagalit si Lacson kay Marcoleta dahil pinipilit ni Marcoleta ang buksan, di ba? Ayaw ni Lacson. Yun po yun. Pwede pa. Kaya abangan natin yun. Ano? Ayan. Happy weekend din sa iyo, Kuya Ramon, Kuya Le Gutierrez. Ayan. Si Ate Jennifer Redis, hindi daw alam kung paano yata yung gamitin. Ang hirap naman na mismong leader ng Russia pa ang nagturo kung paano gamitin. Sana man lang kahit isa sa kabinete niya, tinuruan siya. Dahil bilang president ng bansa ay bit-bit niya ang pangalan ng Pilipinas. Paano pa tayo maging proud niyan kung ganyan ang ating representative? Yun na nga. At parang dinedma siya ng mga kasama niya. Hindi man lang siya nilulungan, ano? Kaya si Vlad, si President Putin talaga nakatingin lang, hawak-hawak. Tinuturo kung ganito. Ganyan, di ba? Sus Mariose. Yan. Kuya Leo, salamat po. Sabi ni Erich sa Maleta, buwang daw naniniwala sa 18 Marines. Ah, okay. Hindi ho buwang naniniwala dun. Opo. Eh, marami na pong preba na yung kanilang mga sinasabi nagtutugma po sa kanilang mga nagawa. Di ba? At yung ang mas buwang yung mga ayaw paniwalaan sila at ayaw ipatawag dyan sa Senado. Di ba? Yan. Ate Kimura Dolores, Ate Arigato Gozaimasu sa iyo. Maraming salamat. Ate Sil Joan, ayan, magandang gabi po. Kay Kuya Angelo Rodaha, ayan, maraming salamat. At Quiapo Day daw ngayon. Ayan, malolos Bulacan. Salamat po. Kay Kuya Joe Guevara naman, ayan, Happy Rizal Day. Oo, birthday pala ni Rizal ngayon. Opo, at nung nagpalitan pala ng ano, no, special session, parang Day of the Crocodile pa yan, pala yun, ano, sa buong mundo. Araw ng mga buhaya. Nagkataon lang ba yun? Ha? Ayan, nanatili pa rin daw siyang anti-US si Kuya Joe Guevara. Ano po? Si, salamat Kuya Joe. Ha? Kuya Romeo B. Poon Jr. Ayan, TGIF din po. Si Kuya Boyd Beltran, magandang gabi po sa iyo. Kay Ate Sansu Ilorte, ayan, maraming salamat daw. Magandang gabi sa mga nakikinig, nanonood sa atin. God bless daw sa lahat. Ayan, kay Jaime Samoya Bernante, TJF, mga kakampi, gandang gabi, Sir Bernard. July 6, magkakaalaman na sinong papanig sa kasinungalingan at sinong papanig sa katotohanan. Ayan, excited to 9 votes lang, tapos na ang boxing. Salamat po, ah, Kuya Jaime. At si Ate Charito Cabrera Dayana. Ang tatakbo na congressman sa 4th District ng Dasmarinas ay ang mami ni congressman niya. Ah, mayor ang nanay niya ng Dasma. Pag tumakbo yung nanay niya, magiging mayor ay yung anak rin niya na vice mayor. O di ba, walang kawala. Yun nga. Ayan, salamat sa iyo Ate Charito Cabrera Dayana. Kay Ate Evangeline Desalisa, magandang gabi po sa inyo. Ayan, ano po. Ayan, si Ate Kuya Patrick De Los Reyes, good Friday evening din sa iyo. Salamat po. Ayan, ha. Si Ate Rosana Santiago Obilos, Happy Father's Day daw. Ayan, oo nga, itong weekend, no, Happy Father's Day din sa lahat ng ama ng tahanan. Happy Father's Day. Salamat, Ate Rosana Santiago Obilos. Kuya Boy Para Abras, magandang gabi po. Ayan, salamat po. Ayan, ha. Wala daw gustong umaresto kay Marcoleta sa Camp Trame. Ayan, si Kuya Sire Atanasio, magandang gabi rin po. Ate Dolores Patawaran, kay Naomi Estrada, salamat po. Kay Reynaldo Roquis, ayan, ha, magandang gabi po. Ha, listener po, ngayon pa lang. Nako, sana mawili ka rito, Kuya Reynaldo po, Roquis. Ayan, maraming salamat po. Kay Angelo Radaha ulit, salamat. Happy Father's Day. Ate Sanso Ilorde, Kuya Rick Orasyon, Ate Dolores Patawaran ulit. Nako, ito na. Ayan. At syempre, naku, maraming salamat ulit sa inyong pagsama, sa inyong kakampi etong buong linggong ito. At ito ulit, si Ate Shirley Uyang, Happy Father's Day daw. At good evening, Sir Bernard. Good evening din po, Seth. Happy Father's Day din sa inyong lahat. Ayan. Ha? At yan. Ate Luz Papa, salamat po. At saka kay Ate Dolores Patawaran, happy weekend din po. Naku, naubusan na tayo ng oras, kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita muli tayo sa darating na Lunes sa kaparehong oras. Ano po?
alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang BZRJ 810.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Magandang umaga po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate. Ngayong araw po ng Sabado, ika-20 sa buwan ng Hunyo 2026. At syempre kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
2: At ito naman po si Ate LB.
6: Okay, na bumabati po sa inyo ng good day sa
2: yes,
6: ating lahat.
2: Yes, magandang umaga po. At,
6: bati ka muna, Ate Elby, ng
2: yes,
6: iyong mga
2: babating. Yes, today is another Saturday po. Today is the second Saturday of the month. At of course, bago tayo magsisimula, may babatiin tayong mga ilang mga personalidad, Kuya Saldi, no, sa mga ating mga tagapakinig. At higit sa lahat po yung sa ating mga yung ating mga kamati mismo, yung galing sa ating mga GC, no. At idagdag natin si Kagawad Tio Onad Kendosa, Piolo Rogelio Kendosa, at of course sa mga Kendosa Planas clan ng San Antonio Marinduque. At isabay na po natin yung mga Bantay pamilya, yung Padi Bantay pamilya from Cebu, Bohol, and of course in CR, Bulacan pala. Good morning sa lahat.
6: Okay. Okay, at ngayong umaga po, no, ay gaya po ng ating misyon, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbubulgar ng mga sekretong legal, legit, lehitimong mga dokumento para sa kaalaman ng ating mga kababayan.
2: Yes,
6: no?
2: Tama.
6: At pagkatapos ng pagpapaalam sa ilang mga dokumento ngayong araw, syempre, yung mga ating mga issues na pwede pong pakinabangan ng ating mga kababayan.
2: Yes, no? Makakatulong sa kanila.
6: Na hindi mga pampolitika, no? Dahil kahit na papano, iniiwasan na po natin yung issue ng politika na masyadong magulo, di ba?
2: Yes.
6: At dahil sa sobrang gulo, baka mamaya malihis tayo sa ating mga paksa, no? Ang mahalaga po sa atin ay ipahayag po kung ano yung mga katotohanan na dapat pong malaman ng ating mga kababayan at yung pong mga bagay na dapat malaman din na maaaring gawin ng ating mga kababayan
2: yes.
6: para at least kahit na papano, no, makatulong,
2: makakatulong
6: sa
2: tayo sa kanila.
6: Okay? Yes. So, simulan po natin ang ating paksa sa pamagitan po ng ating meme na po na ipapakita sa inyo ngayong umaga. Ayan, so, minabuti po natin, meron po tayong pinapakitang meme, ano? Upang sa ganon, at least meron po kayong habang dinidiscuss po natin, nakikita nyo po, ano? Kung ano ang ating dinidiscuss. Okay? At yan pong meme niyan, kung mababasa nyo po, yan pong editorial, Mate, at DZRJ 810 AM, June 20, 2026, 8 to 10 AM. How Hacienda Luisita and other were acquired. Ah? So, ibig sabihin mga hacienda to, nasa iba't ibang kapuluan. Ah? Explained by OCT 01-4 through its annotation noong February 7, 1899. Ayan. So, document po yan. Yung nasa upper right, yan po yung annotation ng OCT-01-4. Niretype ko po yan. Mamaya po, sama-sama po nating basahin yan. Ayan. No? So, simula po tayo sa ating ano ba to? Editorial. Okay? So ang ating editorial ayan po, no? Dobleng pamantayan ang pamamaraan ng mga korap na politiko. Double st-